Okay, may buntag, probinsya sa Davao del Norte. Og siyempre mga higala ato, magiging timbayan siyempre ng ato mga sikbit. Nga mga probinsya, mga higala, sama sa probinsya sa Davao Oriental. Kaupon sa mga probinsya, mga higala sa Davao DRO. Og Davao del Sur, Davao Occidental. Og uban pang mga sikbit ng mga probinsya, mga higala, na din maabot o madungo kining atong sibya. Kini atong programa mga higala nga Golden Sunday. Siyempre kini kumbos yung alagad sa kanginan Joe Solicar. Inyong mabati mga higala hangto dila sa 11 sa buntag, no? Gikan alas 9 mga higala, alas 11 kita, no? Pero tungod ini nga doon na kita yung mga importanteng katiyuan mga higala, medyo ubos-ubos na kagamay sa alas 11. Okay, padayon kita mga higala. Og siyempre atong timbayaon, siyempre nga atong mga unahaw na ito mga higala ang naghatag kinabuhi sa itong ekonomiya, no? Siyempre, nga itong una-una mga higala, kita mga katawan, kita ang mga ating bayad o buhis mga higala, no? Nga itong mga mihuras, o kaninga itong mga withholding tax, tanan nga mga taxes mga higala, nga diin mo'y naghatag kinikinabuhi sa itong pagpadagan sa gobyerno. Kaya kung saan na lang, no? Kung wala'y mga bayad mga higala gikan sa katawhan, walay abot mga higala ang atong munisipyo, ang atong dakbayan, unsaon pagpadagan sa maong usa ka local government mga kaigsunan nga din walay pundo nga ikapadagan mga kaigsunan sa kining itawag natong isa man yun, no, ang panudlanan sa gobyerno mga higala ang importante, di ba? So ato kining ipadayon mga higala atong timbayon, siyempre nga itong mga negosyante din sa atong dakbayan sa Banabo o Banosab, ang dakbayan sa Tagob, lungsod sa Carmen, lungsod mga higala sa Santo Tomas, nga din sa matagkarunungun niya mga higala, naagoy nagsubaybay sa atong programa. Kini nga itong programa Golden Sunday o siyempre sa ubang pa mga programa mga higala, ubo sa programa sa Light FM, kauban mga higala ang Infinite Radio 96.1. Light FM 90.9, no? Og siyempre mga kaigsunan, atong timbayaon, no? Ang atong mga nagkadayang mga non-government organizations, sa mga associations, no? Mga kooperativa, mga gagmay nga mga putong sa katilingban mga kaigsunan, og sa tanang katauhan mga higala, dini sa atong dakbayan sa Panabo. Maayon ang atong programa mga higala kay mag-isigot kita o ka ng bahin sa light, no? Light light FM light political situation or political situationer dini sa atong nasun sa Pilipinas mga kaigsunan. O dili ingon nga extreme nga kuan ka ng pag-entice mga higala sa maong mga pag nagdumalan sa gobyerno mga higala, no? Og sa atong tanang mga opisyalis mga higala sa tibok nasod sa Pilipinas, grabe. Nasod sa Pilipinas, tibok rehiyon, tibok probinsya og dinhi sa atong dakbayan sa Panabo, no? Kumusta? Kumusta ang atong mga kaigsoonan karon dinhi sa atong dakbayan? Karon mga panahon na mga higala medyo medyo init karon mga panahon na mga higala, no? Medyo wala pagikuhan kanang mubalik ang kining pagpanaliksik pagulan mga kaigsoonan. So okay man po kay last weekend mga kaigsoonan, days nga diin kini naka-experience kita og pagulan dinhi sa atong dakbayan sa Panabo og sa tibok rehiyon 11, no? Dako ka itong balaka mga higala ang katong taas ka init, no? Kaya nagsugod na o kung ano yun, no? Kanang pagpangalaya ang mga dahon mga kaigsoonan o doon ay banta nga mayroon natong kanang mga masunog na yun, no? Ang mga sagbot din sa atong probinsya mga kaigsoonan, no? So delikado, abin ako bisan pa man o walay mga balay mga kaigsoonan ato sa mga farmlot na nga masunog. Delikado yun, no? Una-una ang aso, no? Ang hayes mga kaigsoonan, ganin kini makadaot sa atong panglawas. So aside niya ng mga kaigsoonan, delikado kay init kaayo, unya kanang hangin, most probably, siyempre, mukailap ka ng kayo mga higala sa mga kabalayan. So sama sa netabo sa kuwan, sa
dito sa California, mga kaigsoonan. Ang matod pa sa istorya, kasagaran mga dito ang mga pipila ng mga kaigsoonan nato dito, mga American, sagol-sagol, doon ay mga Chinese, mga Filipino, mga igala, na mahilig huwag ka ng mag-tent, no? Kanang mag-outing, niya matod pa sa istorya, magkuhan ko ng mga kaigsoonan, mag-grill, mag-sugba, yan, mabiyaanan kayo, kumpiyansa kayo, yan, laya kayo ang mga kahoy, laya ang mga dahon. So, dito, no? Dito kuno nagsugod mga higala ang kining pagsunog sa mga kining giingon natong mga kakahuyan, no? Dito sa California mga higala. Oh, diba, Hollywood man siya. Wagod pa sa luha mga higala ang bilyon, no? Bilyon dollars nga mga balay dito mga kaigsuna, no? Sunog rin bisag unsa kamahal mga higala sa balay na sunog rin gihapon. Sa di masunog nga malamang gihapon basta basta kanabang bisag bato kayo mga kaigsunan muliki maginag sobrang kainit hindi malang madutlan sa kayo mga higala muliki gina mapulpog mga higala tungkol sa kainit. How much more kining atong mga kahoy mga higala. Okay, 26 minutos human milabay ang alas 7 sa buntag mga kaigsunan alas 9 no 9:27 kining atong oras din sa atong stasyon mga kaigsunan o din na pita mo hatag una kitag awit alang kaninyo mga higala.

Okay, 42 minutes after 9 o'clock, mga higala. Og syempre, parin kita mga higala sa atong kiniatong programang Golden Sunday. Og syempre din napita mga higala atong kinitabayan, syempre ang atong tigpaminaw karon. After listening to kay Carla May, Ligaspi Falco, mga higala. Din na sa Porok 7, no? Porok 7, barangay, no? San Francisco. Ako ning kaning kuan ni kaning kabarangay ko ni kaning ato mga gala. Kau ba na ko mga sa City Counting Office? Oy, happy birthday. Happy listening also to sa atong ang atong department head mga gala dinha sa City Accounting Office, no? Mabait na, maganda pa. Nganto kang Mamaylin Hermosora. Kau ba sa mga gala nganto kang Mamaki Aranain Ahmad o nga to kay naka-receive mga higala o pasidungog, no? Just recently si Ivan Montaniedo mga kaigsunan for 15 years in service. 15 years ba kay Ivan, no? O siyempre mga kaigsunan nga to kay Janet Polubilio din sa kining City Accounting Office sa pre-audit section o nga to kay Kwan, J.K., no? Si Lucia Mahigala, atong inilang Toastmaster. Master and Ceremony. expert mong kaigsunan. Nga to, Mahigala, sa... siyempre, usab din na kay... siyempre, kato ako ang nilunan sa kasal. Akong nilunan, Mahigala, nga to kay Jorin. Jorin Ruiz o Alay sa Lalay Carbonilla Ruiz Mahigala. Liga Carne mga kaigsunan, no? Sa Ruiz Meat Shop. Magdaghan na sila mga brands sa mga kaigsunan. Mag-advise ako ni Lundan nga. Anak, kinanglan, no? Strike the iron, no? Wind still hot. Okay, mga bata pa. Sige, pas, good. Nyara ka maglingkod-lingkod. Aka ng daghan ang tinaguan. Ano bang daghan ang establish mga kaigsunan nga mga branches? So, muna, medyo kaluyan po. Mayong dagan mga higala sa negosyo. Kay matod pa niya, kiningamong kwan nindong, kiningamong karne, gini klaro, gini. Di gini basta-basta, tatak, sigurado. Ya, kanunay yung Prisco. Prisco ang ilang karne, mga gala. Libre na ni si kwan, libre na sa kwan ni kwan. libre na kwan, kanang promotion. Bitaw. Muna ako mga nilunan sa kasal mga kagsuna. Ang mga nilunan sa kasal mga kagsuna. Akong kinugo sa bunyag mahigala, murag tulon ako buka abogado, abogada, puro po mga babae. Anak ni Kuan Ronald Tinahe, mga kagsunan, nabugada po to, nahimo siyang isa sa mga legal counsel mga higala sa GMA Manila, no? Pwede na siguro ito mag-artista ni. nasa GMA mga higala si Ronaldine, attorney Ronaldine, tawagan eh Tinaha mga higala. Siyempre Tinaha mga higala si Ronald Kwan gikan mga higala sa Barangay Malativas. Aning gamot mga higala dito sa Kaluhan. Aloy sa Ginoo, maayong trabaho karon. Nakaproduktor ng mga higala o abogado o abogada. Si Kwan, anak ni Dennis Lasso, ang kanhing komentarista mga higala sa Bumbu Radio. Kato si Sandara mga kaigsunan, Dayanara, si Attorney Dayanara Lasso mga higala. Ako po itong kinugo sa bunyag. Nagninong min niya ito ni Papa Gub. Hindi basta-basta o kung ano eh, kumpari no. Adi, natamingan lang po. Likuha man po ni Dennis Lasso mga higala si former Governor Kuan, kining Chunky, no? Governor of Davao de Oro mga kaigsunan. Kato panahon mga higala sa pagbunyag. At tapad din yung chungke. Sorry, may mo nung muntertin ni si kanhing Governor Chungke mga kaigsunan. Kami nagsuriag mayo dito. So mo nang pare. Pero ambot na kinumdum mabuhut si Kwan sa kuha. Pero pahinumdum man siguro okay siguro mga higala makinumdum yun, no? Oga sa katong wala ma-mention ay ngato kay Jugrado. Jugrado mahigala ang imatod pa. Ayaw ko kalimti kay permanente ko kung mag-tune in sa kuan.
96.1 no sa Infinite Radio Maygala og 90.9 Light FM no. Daghang salamat Joe og kinsa pa no. Sama na di nata kanimo do makigsunan kanaghan. Pwede pa po mag-text din himo kaigsunan no sa atong cellphone mga higala na no? Doon ako yung mga pipila na ito mga higala nga akong gitagaan og number pero di po tanan mga kaigsunan kay mahimo na ning kuan mahimo na ning hotline ng akong number. O din napita mga kaigsunan medyo hangtod karon kapila na ka days no sa impeachment no mora og basta di na ko kasiguro mga higala pila na kaan nila mga higala. Dugay-dugay yun, no? Umatod pa ni Kuan. Kikapoy na yun siya. Si Senator Subiri mga higala. Gikan alas 9 sa buntag mga kaigsunan until 9 o'clock in the evening. Tinoon na mga kaigsunan kay katubitong nagkatin ko o Kuan kanabitong katubitong jok-jok bulante. Timingan na ako mga higala ka, nga dito ko. Naminaw ko mga higala. Lingkod kong mayo. May pagpahalunan ako mga kaigsunan. Katubitong fertilizers camp, no?

si Assistant Secretary Araul Yumaygala. Dali po may nagka-istorya kay medyo may edad. Di siguro gusto usamog may gala. Dito may istorya kadali. Pero katong sa walang bahay, katong regional director sa Region 4A, mote ako nadugay og istorya, no? Kauban mix snacks, kauban mi og panyunto. Hantod pa ni hapon may gala. Naguban magihapon mi kay ito sa may Senate sa cafeteria, kaning cafeteria mga gala. Doon ay restaurant dito nga kung gusto kang mahal, ato ka sa mga buban ka sa mga senador. Pero, bubayad ka eh. Alangala, senador, may bubayaron. Pwede ka makaon dito mga gala o ba sa mga senador? Gwapo ilang kung dito eh, kaning restaurant mga gala. Hotel good style, no? Carpeted, gwapo. Kung mag-coffee ka, may problema. Sana lang kay kabayan mga kaigsunan. Pero kung gusto ka medyo barato-barato, niya, mga lutong bahay mga gala, na po dito sa kuan, sa may ground floor. Kasagol po dito, na mga empleyado, na po mga divers, kasagol mo ito, namo po yung mga abogado dito, kaon, kaya gusto po lutong bahay. Pero gusto ka mga pinayos kayo mga kaigsunan, kung antay na lang kulang nimo, magbaro kung sa marina, dito ka sa kuan, sa fourth floor ka mukaon. Kay dito mga kaigsunan, daghang lami, pero lami pong presyo. Mahal-mahal po, no? Pero usahay, makaingutan nga, kanon sa matang experience nito mo kaon din napita. Ato ta, no? Ato makaingsunan. Karon, nahumang to, nag-attend ko makaingsunan o ganing bitawang committee. O ninong nung kwento nga si Maruhas mo ikon na to, mo'y committee chairman makaingsunan sa to komita sa agriculture mga gihapon siguro to. Nauman po galasi sa gabi, alas 11 sa buntang sugod, nauman o alas 11 sa gabi. So inana mga kaigsunan, nga sayon ako nga sakto tong istorya ni Kuwan, ni Senator Subiri, nga kapoy na. No, kapoy naman gani mag-sulod ng klase, mga higalis kauras ra. Kung saan ka ng Kuwan, mag-committee mga higaligikan alas 11 sa buntang, mahuman o alas 11 sa gabi. So muna nang wapat kabalo mga kaigsunan o kanusapan ng mga na ilang kwan ang ilang trial mga higala sa kwan sa Senado. Pero dinapita mga kaigsunan ang decision sa Senado mga kaigsunan will determine whether the impeachment court will retain its ruling. Katubitang ruling mga kaigsunan nga magpabilin nga 16 votes nga matod pa to convict or acquit Vice President Sara Duterte or sa pag-adapt ang higala sa kinigitabang nato nga another interpretation of the constitutional two-thirds requirements. Pero kung atong balibalihog basa mga higala sa statement no, upon the provision sa kinigitabang nato nga constitution, matod pa sa 1987 constitution mga higala under kinis Article 11 Section 3 up to 6 nga din kini naghatag mga kaigsunan nga no person shall be convicted in an impeachment trial without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. So, dinapita mga higala, the probation has triggered, no? Nga, din kinidun na mga debate over whether the required votes should be fixed at 16 or representing two-thirds of the 24 members of the Senate. O, di ba, or kining itawag na itong threshold would vary depending on the number of the senators participating in the interpretation mga kaigsunan. So, din hinapita mga higala, medyo problema na. Kaya, nakita mo po na ito sa prosecution mga kaigsunan nga. Ugasa ko sila mo padulo mga kaigsunan nga, pwede nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Muna ilang gikuan, muna ilang gitawag na itong nagipangita mga higala. Pero si Senate President Escudero mga higala, Francis Escudero, nga matod pa, magpabilin yun, no? Matod pa, gibarugan niya nga, magpabilin ang 16 votes kining to impeach or to convict or acquit Duterte o sa pag-adapt mga higala sa kining gitawag na itong laing interpretasyon mga kaigsunan sa ubang senador. Pero nagpabilin

Na higala o nagbarog si Senate President Francis Escudero nga kinalan doon nag 16 with the concurrence of 16 pwede ma-convict si Vice President Sara Duterte pero dili maabot og 16 votes among the members of the 24 members of the Senate mangkaigsunan din ang dapita mga higala murag ma-acquit si Vice President Sara Duterte. So din ang dapita mga higala maminaw rin kita ani kay di mamputa senador. Ang ato mga kaigsunan, nagsigil naman tagpabot o kung sa'yo mga resulta mga igala sa kining dagan sa impeachment trial. Magpabot mo ta mga higala o kung sa'yo mga balita sa radyo, mga balita sa nag-unang nga telebisyon din sa atong naso sa Pilipinas. Nawa man po ta kabaloog sa mga ruling sana. Nawa man po ta katampo mga kaigsunan. Di na napita mga higala, ang ato lang paaboton ini ang resulta o kung sa'yo padulungan sa kining itawag natong proseso sa kining itawag natong sa impeachment trial kag himo karon sa Senado mga kaigsuna. Diba? At least kung sa'yo mahitabo wate mahimo kay kuan man naingon nato mga higala we are the kining itawag natong maingon nato mga higala nga yanong lungsuranon mga kaigsuna. Pero kung ginapita mga higala kung mayroon na itong magbasis sa konstitusyon o ang konstitusyon mga higala that was rectified and adapted gikan sa boto sa mga katawhan sa tibok na sa Pilipinas mga higala kay sa pagkagayon na itong confirmation sa konstitusyon mga kaigsunan doon na katoy gihimo ng gitawag na itong plebisito. O, di man na pwede sigurong kanang constitution mga higala ang provision na kalatid mga higala sa constitution. It is kanang itawag the Filipino people mo'y makaingon na itong makausab sa kining atong constitution mga kaigsunan din sa atong naso sa Pilipinas. So in short, kung boto naon, kita ang pinakakusgan mga higala kung boto naon mga kaigsunan. Kung subayo na ni mga higala, mura og murag mapabor og masubay mga higala sa kining itawag natong 1987 constitution kung sa atong interpretasyon mga kaigsunan murag hayahay siguro ang kampo ni Vice President Sara Duterte mga higala. So ingon ko nga depende lang kung sa padulungan ng mga kaigsunan basta nga ito lang ang buhato nini ang paabot kong sa resulta mga kaigsunan. Okay, 57 minutes after 9 o'clock mga higala, more music here on 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM mga higala, no? O siyempre ato ihatod ninyo mga higala ang usak-awit gikan ni Taylor Dane.

Okay, from Billy Joel Manghigana, Just the Way You Are. Another song from Dolly Parton. O, may pagpaminaw Manghigana nga to kay Brian, no? Brian Lapay. Dinasa may Crystal Plains of Division. May puntag diya, Brian, no? O, sa ako mga silingan kaniyan to dinasa Crystal Plains.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

That's

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome sa to ang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Happy Sunday! Time checked, it's already 1:12 in the afternoon. So, kamusta man? Happy Sunday and mayong hapon sa tanas. Again, welcome sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Baniko ninyo mga kaibigan sa tong programa. Sulod sa duha ka oras, alauna hantod alas tres sa hapon. So, happy weekend! So, asa man ang uban karon? Nauban kay nang laba. Uban kay nang aligog dagat. Uban kay na busy o kuan naglutog paniud to. Ayon! Sabay sud-an ninyo sa paniud to, mga kaibigan ko, mga yung paniud. Ah, sud-an paniud to si DJ Aryan. Kaya wala pa'y paniud to si DJ Aryan. Ito, ay mukhaon raw niya si DJ Aryan. Kaya medyo busog pa man si DJ Aryan karon. So, maayong hapon sa tanan and happy Sunday! Sa mga gusto mo tawag or text, no? Text lang sa deke. Yung sa itong pagbalik, dira pata mo dawat o call. Sa mga gusto mo text, kung namin mga song request, panawagan, birthday greetings, i-text na nasa itong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291.

0: birthday karon.
1: Happy birthday!
0: An advance happy birthday sa mga mag-birthday ugma.
1: Happy birthday!
0: So maayong hapon sa tanan and happy Sunday sa mga naka-tune in karon no, all the way from Panabo City. Asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Aryan karong orasa maayong hapon sa tanan. So, lanog-lanog po tadira sa may Talaingot sa Santo Tomas sa Kapalong and diri po sa may Tagum City mga kaibigan. So maayong hapon sa tanan. Time check, it's already 1:14 in the afternoon. O kining orasa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga night pimples, acne, dark spots, whiteheads and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. Ayan, so gamit na sa tang sabon na kutis mistisa atong carrot papaya soap and glutathione with collagen. Papalit na tong sabon mga kaibigan diri sa tong istasyon sa Panabo City and sa mga dool nato na butika. Ayan, so sa mga gusto mo palit sa tuang sabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, sa mga wala pa nakutuod, ato ang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Sama lang sa second floor, turn left na may mag... Ah, okay, wala pa rin. Wala pa rin naayo nga to ang doorbell, no? So, ikaduha na door, turn left, mga kaibigan. So, itulak lang ninyo itong door kay para matagad mo sa sulod, no?
2: Ayoy!
0: Pwede po na initulak nyo sa door kay dala pong ayo. Ayo, pa-fix sa buna kutis mistisa. Ayan. And sa to ang perfume na Case Fragrances sa mga mahilig og perfume dihan, no? Sama ni DJ Aryan. Tadyot ka klase ang pahumot ni DJ Aryan.
2: Ayoy!
0: Nangita mo long-lasting and affordable na perfume, gamit mo sa Dong Case Fragrances. Natay mga tester diri mga kaibigan para makapili mo sa inyong gusto na humot. Available na diri sa tong istasyon sa Panabo City. Kumupayit magsabon na... Available na diri sa tong istasyon sa Panabo City. Kumupayit magsabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City mga kaibigan. Na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Time checked, it's already 1:16 in the afternoon. Again, mga kaibigan, kung na may mga song request, love song lang, and na may mga birthday greetings, panawagan, mga pa-shout out, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Connected ba ta karon sa 94.3 Light FM? Oh, okay. Connected ta karon sa Light FM sa 94.3 sa Kibawi, Bukidnon. So, mayong hapon sa mga listeners nato dira sa Kibawi, Bukidnon. Kamusta man ato ang panahon dira sa Kibawi, Bukidnon, no? And some parts sa Bukidnon. Dira sa Panabo City, kay init ka ayo. Sa ba dira, init ba dira? Init ba dira sa Bukidnon or Bugnaw? Pero basta Bukidnon gani, Bugnaw dyan ang dirang dapita. Again mga kaibigan, kung lang may mga song request, panawagan, birthday greetings, si text na nasa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Sa itong pagbalik mga kaibigan, dirapat mo dawat o call. So time check, it's already 1:17 in the afternoon. So mabalik na tayo tatod mga kaibigan. Stay tuned lang sa 96.1 FM Radio and sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa tong program, Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And madungog ta sa 96.1 Infinite Radio. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So welcome back again sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time checked, it's already 1:29 in the afternoon. Kining orasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. And kung naamoy farm, then gusto nyo tamnan o mga kuan, tanom sama sa grafted seedlings. Sama sa kakao, durian, lansones, rambutan o uban pa ng mga fruit-bearing trees. Ting kwan baya karon mo, nalating bunga sa durian o sa lansones. Wala pa na munga mo ang durian sa mong bukid. Ayan. So, i-contact lang ninyo sila sa lang contact number sa mga gusto mo pa itong mga fruit-bearing trees. Silang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig o champurado diha, no, ay nakita mo ka ng Pure Jude na Tablia. So, available lang ito ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia, ilahang contact number. Sa mga gusto mo tawag or text, ilahang contact number 0948-0900-131. 0948-0900-131. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number, kung na may mga song request, panawagan, birthday greetings, mga pa-shout out. So, contact na sa to ang contact our hotline number. It's 0912-175-1291. 0912-175-1291. Ayan, so maayong hapon sa tanan sa mga nakatunin karong orasa, no? Dira sa palingki, dira sa may PLDT na naglanog-lanog ta drama, kaibigan, karong orasa, no? Dira sa may fruit stand. So one time ning ato palingki akong mama, and then mga inarong rasa jud to. Ganiya to ang programa every Sunday, mga kaibigan. Nalapot siya na istoryahan na vendor po dira sa may food stand na siya. Nagkapaminaw jud ko sa programa ni DJ Aryan. Hanggang salamat, no, sa mga listeners na to dira sa may PLDT, sa may fruit stand. And dira po sa may Manukan and sa may Ulingan, no? Ayan, so mayong hapon and happy Sunday sa tanan. Okay, natay texter from 140. Hi DJ, single ka ba? DJ, happy Sunday, miss you DJ. Uy, I miss you too. Ayoy! DJ song nako, ikaw na nga ito. DJ song nako yan. DJ nako yung ka. Yun ka. Ayoy! Kaya pa, na-play mo hang song request. Texter 140. Paila po, texter 140. Kung asa ka o kung sa'y pangalan ni mo, no? Aron mailhan ka ni DJ Aryan. So, single pa ba si DJ Aryan? Of course, single pa, oy. Single, ready to mingle. Ayoy! Ayan. So, salamat sa itong texter 140. Muna yung kina-shoutout, no? Ang namino nato karon dira sa may Urban Salvation. Mayong hapon sa Malacaste and Gabuli family na namino karon all the way from Barangay Salvation dira sa may Urban. Namino sila karon, no? Nag-song request si Dean. Ayan, so shoutout kay Dean Malacaste na namino karon. Naka-tune in sila karon, no? Ayan, so dagang salamat. Na-play na po imo ang song request, Torn Between Two Lovers. Ayan. So, happy tune in, no, sa Malacaste family and Gabuli family. Nalamin ako ron all the way from Barangay Salvation, Urban Barangay Salvation. So, see you later, Dean.
1: Ayon!
0: Muna ito, masabot ha. O niya, alas tres. Ayan, so, nang salamat kay Dean Malacaste na namin ako ron. So, maayong hapon sa tanan no, sa mga naka-tune in po nato karon sa Barangay Santo Niño Carmen. Alagan po tag mga listeners dirang dapita. And maayong hapon sa kuang mama karon na sa muang balay pati po Cathy Inday na nasila sa balay karon kay nabisi. Nabisi sila, no? So, maayong hapon o, ay maayong udto. Maayong hapon or maayong udto. Basta manala siya. Shoutout sa kuang mama kay Cathy Inday na nasa muang balay karon. Time checked, it's already 1:34 in the afternoon. So, kamusta man inyuhang weekend? Pero kayo dagan sa atong adlaw mga kaibigan, ugma, Lunis na sad! Bati na sad, ugma, no, back to reality na sad, ugma. Magkura man nag-Friday, uy. Ugma, Lunis na sad. Kurang naka-timelapse ang Sabadong Domingo. Pero at least na ay 2 days na rest, di ba? Kaysa wala. Pero kaingon siya nga, dali araw. Uy, mura, naka-timelapse dyan. Ayoy! Masaya na punta mong mataan eh. Ayan, so, maayong hapon day, no, sa mga teachers na to dala sa Rizal Elementary School. So, shout out sa mga guwapo-guwapa na to ng mga teachers dala sa Rizal Elementary School. Pati po sa to ang mga non-teaching staff, no? So, maayong hapon and happy Sunday and especially sa to ang principal na si Ma'am Joanna Linterna. So, maayong hapon diya kanimo, Ma'am Jo. And sa mga academic teachers or floating teachers na to dala sa Rizal Elementary School na nagtambay dira sa ICT room. Ayan. So, maayong hapon and happy Sunday. Shout out kay Ma'am Sheena Puya. Ayan, Ma'am, shout out. Special mention na puti ka, Ma'am Sheena, ha? Ayoy! Tanaminaw ka karoon. Time check. It's already 1:36 in the afternoon. Kining rasa atod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa, tuang carrot papaya soap and glutathione with collagen. So available na diri sa tuang istasyon mga kaibigan. Personally is mo na ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan. Sa mga oily face diha no, sama na ako gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa. Again, sa mga wala pa nakatood kung asa tong istasyon, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Sama lang sa second floor, second door. Tulak na ninyo itong door, mga kaibigan, para matagad mo sa sulod. So, itong aras mga kaibigan, it's already 1:37 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Paano ka tawag niyo, mga kaibigan? Stay chill lang yapon sa itong programang Your Moments, Your Song. DJ Aryan, dali lang sa 96.1 FNF Radio, sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM. Kibawi Bukidnon. And we will be right back. We will be playing the song Ikaw Na Nga by Willie Revillame. And we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa pang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time checked, it's already 1:49 in the afternoon. Okay, nikurasa, hatod ka nato sa itong Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo pala itong mga grafted seedlings, fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, o panpan ng mga fruit-bearing trees. Ayan, so available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo ito silang nursery mga kaibigan, located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontakt silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. Sa to ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado dihano si Kwate. Parisanda yun og kanang puto maya. Ayan, so palit lang mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. 100% pure dyan itong Aryan's Best Pure Tablia, mga kaibigan. Walang halong chemical. Ayan, so 100%

po dira sa Davao City, dira sa Maa, and dira po sa may Agdao Sobrecari, and dira po sa Matina Pangi, ang Amogis family, Almonte family, and Robles family. So, kumusta naman, no? So, maayong hapon, and happy Sunday sa tanan. So, kamusta man ato ang mga suking tigpaminaw karon na while naminaw sa to ang programa, ang uban na milo, ang uban ng laba. Si DJ Aryan, kaya naman naglaba ka ganina, kapoy kayo ni humaglaba. Uy, sakit kayo sa hawa. Ayan, sa mga nagluto pa ni Udto, no? Sana may orasa ron, hapit na mag-alas do. Sa mga wala pa na ni Udto, di ano, hala, paniudto na mo. Si DJ Aryan, kaya wapay paniudto. Asmo jud meron. Sa mga naka-tune in karon, no? Sa mga sama naligo, naligo pa or kanang nakatulog na, no? Mayong hapon and happy Sunday. Sa mga namino po nato sa mga bukid, no? Sa mga kabukiran diri sa Panabo City and dira sa may Pakibato District. Dira sa mga dapit, no? Sa mga bukid dira, no? Na na akong papa karon na naminaw. So, shoutout tayo sa ako ang Papa Dudong na na dira sa Pakibato District. Ayong hapon diya kanino pa. Kamusta mo na hukras na ba kaniha? Nabatay bunga sa tong durian dira, ano? Kaming durian na ron. Okay na, mukhang tag-an limited durian, nagikan yun sa tuang farm, nagikan yun sa tong tanom, mga kaibigan, kaya syempre, di natakabayan, libre ko na tuag ang tanom. Ayan, so maayong hapon sa mga namino na to, sa mga kabukiran, no, dire sa Davao City, dire po sa Panabo City. Ayan, so kusog ta sa mga kabukiran, mga kaibigan, kay syempre, wala mga kayo'y technology dito, no, wala kay cellphone, so radyo, radyo na ang ilahang kuan dito, kana malingaw sila. So, mayong hapon, balin nyo si DJ Aryan, no, sa toang programang Your Moment, Your Song. Alaunahan to alas 3 sa hapon. Again, makabigan ko na mo yung mga song request, panawagan, birthday greetings, sa pa, mga pa-shout out. Ayan, so, text na mo or call sa toang hotline number 0912-175-1291. Time check, it's already 1:54 in the afternoon. Ugining rasa hatod ka na to sa toang sabon na kutis mistisa sa mga nai acne, pimples, dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. So gamit mo sa toang sabon na kutis mistisa. Personally, is mo na kung ginagamit mga kaibigan katong carrot papaya soap. So, ginagamit ni Papa Kebs. Si Papa Kebs, ginagamit po siya o kutis mistisa. Pero iyang ginagamit is katong glutathione with collagen. Kaya puti daw siya. Ayan. So, ang ginagamit ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. So, dili na kay oily og face si DJ Aryan. Sukad na ning gamit sa tuang sabon na kutis mistisa. Papalit na tuang sabon, mga kaibigan, available na diri sa tong istasyon and sa mga dool nato na butika. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa tuang case fragrances perfume. Ito ang Case Fragrances Perfume sa mga gusto na stay humot and ang ito mag long lasting and very affordable na perfume. So gamit na sa ito ang Case Fragrances, available na din sa itong istasyon sa Panabo City. Natay mga tester diri mga kaibigan para makapili mo sa inyong gusto na humot. Kapit mong sabon na kutis mistisa diri sa itong station sa Panabo City na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto lang mo try og simuhot, no? Simuhot or kanang mo try lang sa gamit, o. Pahit mo sabon na kutis mistisa kaya naman may free na 3ml sa tuang Case Fragrances. So, dira ninyo mo kung humutan ba mo or ganahan ba mo. Pero kung mo gamit mo sa tuang Case Fragrances Perfume, mga kaibigan, dili dyan mo magmahay o gamit kay hantud ug magpabilin ang kahumot sa tuang Case Fragrances. Ayan. So, affordable lang po dyan na tuang perfume, mga kaibigan. Perfect kay ni pang regalo sa mga nag-birthday, nag-celebrate o mga

0: anniversaries, monthsaries. So, nakagi pang uyaban mga kaibigan, hatagi o case fragrances, di ba, sugton yung kaana. Walay, sa, walay pagduha-duha, sugton ba yun? Kaya nasimutan ang case fragrances perfume. Sayo na lang siya mga kaibigan, no? And sa mga naiuyab po diha, no? Ayan, so gamit upon mo sa itong case fragrances kaya para mag-uban mo sa inyong uyab, pero sa munduha humot. Kung mag-date munduha, o di humot munduha. Ayan, so time checked, it's already 1:57 in the afternoon. Ay, mayang hapon na yun, no, sa mga namino na ito dira sa Carmen, no? Dira sa may purok size. Shout out sa Kanyete family and Kuamag family na namino karon. And sa mga namino po na ito dira sa may Ibanez subdivision, mayang hapon and happy Sunday. Ang Amugis family na namino karon, mayang hapon. And sa mga nakatune in na ito dira sa Ibanez subdivision, dira sa may lechonan and sa may barbecuehan. Ay, sirado pa man na yung barbecuehan ron kay gabi. Pa man din na sila mag-open. Dira sa may lechonan, no?
1: Ayan!
0: Dira sa may lechonan. Ayan, so mayang hapon po. So, kumusta mo na to ang halin karong adlaw ko sugba? Taas ba tong sales karon? Ay, pala mali tong lechon manok karon.
1: Ayan!
0: So, asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan mayang hapon. And happy Sunday! Sana all kayo mga uban karon ba na nagpadagat, nagpabukid, ay naglaag-laag. Si DJ Aryan, wala dyan kalaag ay... Pero lami ilaag og dagat karon.
1: Ayoy!
0: Hangin sa dagat, no? Ay fresh kayo ang hangin, ikan sa dagat. Sa puhon-puhon, mula maligo si rog dagat si DJ Aryan, uy. May stress na dyan si DJ Aryan, ah. Charas lang.
1: Ayoy!
0: Kung okay, magpadagat siguro taan nyo eh, kay napi naman iligo og dagat. Dali lang sa dool, God.
1: Ayoy!
0: Alright, so sa mga gusto mo tawag, no? Tawag na mo. Magpaulaw og tawag, mga kaibigan, og text.
1: Ayoy!
0: Ito ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Ayan. So, balik na to mga kaibigan. Stay tuned lang yapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Connected takaroon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan, we will be playing the song Yun Ka by Willie Revillame and we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programa Night Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Hapit na Night Express. Ayan, sa Domingo, Monday, takaroon mga kaibigan, no? Basta every Sunday atong programa is Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Every Sunday, alauna ito, alas 3 sa hapon. And sa tuang Night Express, every Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. And Friday and Saturday is ang magdalas itong Night Express, si Uncle Louie, or di kaya si DJ Trixie. Kasi manusahay mo nang walay mo dalas sa tuang Night Express. Ayan. Again, welcome back sa tang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 2:15 in the afternoon. Mukining oras hatod ka na to sa tang sabon na putis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Ayan, sa mga gusto mo gamit sa tuang sabon na putis mistisa, mapalit na diri sa tong istasyon sa Panabo City, and sa mga dool nato na butika. So personally, is mo na ginagamit na sabon ni DJ Aryan sa mga night pimples, acne, whiteheads, dark spots, no? Ayan, so gamit na sa tong sabon na putis mistisa. Ayan! So, fish fragrances perfume sa mga gusto na stay humot, huwag lang ita mag long-lasting and very affordable na perfume. So gamit na sa tong Case Fragrances. Available na diri sa to ang istasyon sa Panabo City. Kumpayt mag sabon na kutis mistisa na may free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. Sa mga gusto mo tawag or text, kung na may panawagan, song request, mga birthday greetings, text or call sa tong hotline number 0912-175-1291 Okay, natay caller. Hello, mayong hapon. Mayong hapon po, sir. Tagaasa ni N. Unsay pangalan na to? Sir Roylan ng Cotabato.
1: Oo.
0: So, dagang salamat sa pagtawag. Salamat sa pagtawag, Sir Roylan, no? Sa may kalagad ni DJ Aryan.
1: Mo, greet lang ko si Aryan.
0: Okay, sir. Go ahead sa mong mga greeting, sir.
1: Greet lang ako una si Arlene Gonzalez. Kini siya Mawar. O kay Toto Puras. Sa tanan-tanan ng nakailan ako o request din ang song kay akin naman ni Ang Pasko Abiyari at request lang kong song ko.
0: Okay, mag-song request ka o Pasko na naman. Manguta na sa taser ha, kung pwede ba na i-play, sir? Pasko na naman. Pero ato lang na pangitaon sa tuwang playlist unya, sir? Bainti lang po. Joke lang. Pwede kayo. Pwede kayo, sir. Sa manang isa ka song.
1: Manang Miss Kita by Big Brother.
0: Miss Kita. Kinsa nagkanta ni sir?
1: J Brothers.
0: Alright. So, ato ang napangitaon sa to ang playlist, sir. Dagang salamat sa pagtawag, Sir Roylan.
1: Salamat.
0: Bye-bye. And bye-bye. Ayan. So, dagang salamat kay Sir Roylan na tong first caller for this afternoon all the way from Cotabato. So, dagang salamat, Sir Roylan. Okay, so basahon na to ni mga nag-text. From 48 482. Hi, good PM, Miss DJ Aryan. Ako, i-greet ako mga kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City, sila Panagsagan family, Salino family, De La Cruz family, and Tobias Bato family, Apiledo family, Jimboy, Sally, Wawi Cam, Amor, Vilma Donald Suelto, Nathalie Tampos, og silingan nako na namino karon sila Perla Swalog, Treasurer Ruby, Junjuran Inday, Edwin Joy Hermosa family. Ug sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen. Request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Okay, kagihangak og basa si DJ Aryan sa text ni Sir Jojo Tampos, no?
2: Ayoy!
0: Dagan kay sa gipang shout out. Dagan yung pagka-prok leader siguro si Sir Jojo Tampos sa lahang barangay.
2: Ayoy!
0: Ay, sa lahang purok. Sa barangay.
2: Ayoy!
0: Dagan salamat kay Sir Jojo Tampos na namina ka ron all the way from Santo Niño, Carmen. From 429, good PM, DJ, shout out ko sa Family Ponce, sa Magulang Penyo, Tita, sa apo nako, Car Adam Kent, Kate Kata, request kog song Through the Years by Kenny Rogers, Nanay Gina, Purok Tres, Gala Gala. Salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Purok Tres, Gala Gala. Do lang natin sa mga istasyon, no? Salamat kay Nanay Gina and sa mga namino nato dira sa Gala Gala. Mayong hapon and happy Sunday sa tanan. From 654, good PM, DJ Aryan, mag-request kog song Pangako by Freddy Aguilar. Pahinungod na ko sa ko ang love si Ate Cristina Ponce. Ang tama play ni mo, Fatima ni ng Mako, Davao de Oro. Salamat kay Fatima na minakaroon all the way from Mako, Davao de Oro. And mayong hapon po, no, kay Cristina Ponce na namino sa karon. From 563, maayong udto DJ Aryan, request kog song My Love Will See You Through si Felix Anabieza di Aini diri sa San Francisco, Panabo City. Ayan. So, salamat kay Felix Anabieza na namino karon sa Barangay San Francisco. Ako na i-play mo ang song request, Felix. So, maayong hapon and happy Sunday sa mga namino na to sa Barangay San Francisco, Panabo City. Barangay San Francisco man sa si DJ Aryan. So, maayong hapon, happy tunin sa akong mga kabarangay, no, namino karon.
2: Ayoy!
0: Time check, it's already 2:21 in the afternoon. So, mabalik lang to nyo, Totoon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungo po ta sa 90.9 Light FM. Sa to ang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, stay tuned lang gihapon, mga kaibigan. And we will be playing the song Through the Years by Kenny Rogers. And we will be right back.

Lord Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tag programang Your Moment Your Song with DJ Aryan. Time checked, it's already 2:42 in the afternoon. Ug hapit na mag-alas 3, mga kaibigan. Dagan sa tong oras. Ayoy! Salamat sa pagkamino sa tong programa, no? Sa tong programang Your Moment Your Song with DJ Aryan. Ugma sa gabi, mga kaibigan, dili sure kung maka-onboard ba si DJ Aryan sa tuang Night Express. Tinura, bana-bana na ko karon, no? Rami sa chukuan ni Ugma. Ayoy! Rag back to panapuntaan ni every Sunday. Ayan, so, natay mga nag-text, no? Pila ni kabuk? 1, 2, 3, 4. Basa ko na to ni mga nag-text. From 140, DJ, ako si Cristela Tagabhudson, Santo Niño, Carmen. Ayan. Salamat, no, kay Cristela na namino karon all the way from Hudson, Santo Niño, Carmen. And sa tong texter 472, salamat, ay, dili-dili. The best of me. Ayoy! The best of me. Song request siguro ni The Best of Me ang title. From 701, maayong hapon sa tanan o sa Sentinel Security, labi na kay Gabby Hofilinya nga nag-FB. So, salamat, no, sa Sentinel Security na namino karon, especially kay Gabby Hofilinya na nag-scroll sa iyahang cellphone, nag-Facebook. Ayan, so dagang salamat sa mga security guards natin dira, no? And another texter from 185. Hi DJ Aryan, greet na ako si Arlene Gonzalez diha sa Mawa, Davao de Oro. May Karedo Vicente ng Davao del Norte, Mi Soliba sa Dalag, Arakan, Toto Foras ang nag-greet. Renan Miranda, request kog song Unang Luha. Tanawa na to ni kung masingit pa ba ni sa tuang oras, no? DJ Aryan, pwede ko mangayo sa imo personal number kay gusto ko maki-friend ni mo, Renan Miranda ni. Ayan, so nakalimot pa si DJ Aryan sa kuang number. O, pag makahinumdum siguro si DJ Aryan, no? Kasi dira na ko ihatag. Ayoy! Sa pagkakaroon, murag na amnesia si DJ Aryan, nakalimot ko sa kuang personal number. Sarangang salamat kay Renan Miranda na namino karon. Time check, it's already 2:45 in the afternoon. Kung kining oras, hatod ka na to sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. Available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ayan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. I-contact lang sila, silang contact number na 0909-748-3712. And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga hilig o champurado niya, no, nangita mo o ka ng pure na tablia. Ayan, so available tong Aryan's Best Pure Tablia, no? 100% pure. Sa mga gusto mo palit tong Aryan's Best Tablia, i-contact lang po sila sa lang contact number sa 0948-0900-131. And sa to ang Case Fragrances Perfume, sa mga gusto na stay home mo, nangita mo long-lasting and affordable na perfume. Ayan, so gamit na sa to ang Case Fragrances. Perfect yan ipang regalo sa mga nag-birthday, sa mga nag-celebrate og anniversaries, mansaries. And kung naamog ipanguyaban diha, no, ah, bagay na yun na og Case Fragrances kay para sugtun dayon mo. Ayoy! So, mapalit na to ang Case Fragrances diriya sa tong istasyon sa Panabo City. Natay mga tester diri, mga kaibigan, para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. And sa to ang sabon na Kutis Misty sa Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen sa mga nai acne, pimples, dark spots, whiteheads, oily o face, sama ni DJ Aryan. So, gamit na sa to ang
Kutis Mistisa. Available sa mga dool nato na butika and diripod sa tong istasyon sa Panabo City. Sa mga wala pa nakatood kung asa tong istasyon, makaibigan rin sa Panabo City, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A-Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, second door. So, wala pa manayo ato ang doorbell kay naguba pa. Ilak lang ato ang door and then ayo lang mo para makabalo ang nasa sulod. Para makabalo si Papa Kevs na naay customer. Time check, it's already 2:48 in the afternoon. So, dagang salamat mga kaibigan sa pagpaminaw sa toang programa. Sulod sa duha ka oras, no? Sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Next Sunday, nasadta mag-uban-uban. Same time, same station. Ayan. So, umais. Dili sa jud kasaad si DJ Aryan na maka-onboard ta kay murag mabisi si DJ Aryan o ma. So, dagang salamat sa mga namino karon dira sa Kibawi, Bukidnon sa 94.3 Light FM and some parts sa Bukidnon, mayong hapon and happy Sunday. So, kami kayo mula dira sa Bukidnon ba no? Katong na ay ranch. Ah, rancho ba to? Katong murag na ka sa New Zealand. Mga kailang kayo nang laag na sila dito, no? Sana all kaayo. Ayun, makanto ta dito. Sa pagkakaroon is, dili sa ta sa Panabo City magtuyok-tuyok. So, time check, it's already 2:49 in the afternoon. So, pasalamatan na to ang ato ang management. Si Attorney Ulysses Labaw, kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin. Ayan, so dagang salamat. Pati po sa mga co-DJs na to, mga news anchors, reporters, dagang salamat and maayong hapon. So pasensya kayo sa mga nag-song request, dili na to ma-play mga kaibigan tungkol na kulangan ta sa to ang oras. So tuloy ko na sad puhon mga kaibigan, no? Sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ay, before ta mag-signing off de mga kaibigan, na atoy kuan nagpa-greet. Ayan, Mark Pavo. Ano siya? Pa-shoutout me, DJ. And kay DJ Tekla, nalaminaw ka ron. Ayan, so mayong hapon kay DJ Tekla. All the way from Barangay Tuganay, Carmen. And so, kamusta naman ka, partner, no? Ano siya? Ikaw na. Ikaw na ma. Ayan, so, onboard na ka, ugma, DJ Tekla. So, kamusta man? Kamusta man ito ang... Kamusta man ka dira sa Barangay Tuganay? Kamusta man ka karon? Masinabisi kag date-date karon ha? Ayan. So, dagang salamat no sa mga suking take paminaw na namino karong oras sa satang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Mag-uban-uban na punta. Sunod Domingo, mga kaibigan, same time, same station. Ayan. So, dagang salamat. Maayong hapon sa tanan. Happy Sunday and God bless us all.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon.
2: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan ni ining sibyahanan.

Maayong hapon, Davao del Norte. Anian usab kita ning atong programang Tingog sa Kabarangayan dinhi lang sa 96.3 Infinite Radio ug sa 90.9 Radio Kalusugan. Inyong higala sa kahanginan, Rudy Kadayuna, moingon sa inyo maayong gabi, maayong hapon sa inyong tanan. Una kita mo padayon sa unahan, ang ato unang pagpasalamat sa atong labaw na makagagahom sa kanunay paghatag ka na itong kabaskog sa itong panglawas. Sa lain na usap mga adlaw yang gihatag ka na ito. Salamat usap Ginoo sa mga grasyang imo gihatag ka na mo sa matag adlaw. Giyahi kami kanunay Ginoo, tultuli kami kanunay Ginoo, aron kami may subay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Kini among ipangayo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala sa atong istasyon, ang atong station manager, si Attorney Ulysses Salabaw, sa 96.1, og ang atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Vulfa, og sa atong technical head, ang akong kuya, Engineer Wolfie Urio, og ang atong guwapog buutan na itong technician, Kevin Williams Bargin. Isip pagyukbo o pagrespeto sa atong amahan sa atong syudad sa Panabo, ang atong mayor na walay kaparehas, ang atong mayor na walay laing ginaisip kundi ang kaayuhan sa kadaghanan sa iyang syudad diri sa atong Panabo. Walay lain ang atong mayor Jose Joe Rilampagos. Sa atong vice mayor, ang atong vice mayor Engineer Franklin Hinteles. Ang manusab sa atong mga konsyales, ang atong number one counselor, si Boss GM Hintelis Rilampagos. Ang batanon ng guwapo na itong konsyal, Konsyal Jano Paulo Hintelis. O gang ato ang dili ko ng guwapo pero uso, ang akong piboritong city counselor, ang akong pagumangkon, Konsyal Umar Ranain. Ang atong Mr. Rice, Konsyal Im Blase, o ang akong kuya, Kuya Luloy Sumampong. Konsyal Ayan Catalan, Konsyal Ronald Ang, Konsyal Janet Tanong, o si Konsyal Attorney Makla, o si Konsyal Attorney Buna Humamel. Sa isa na ko kabos, gawala po yung lain na kumadaganan o sahay, no? Mabunog po ni kanamoy na to o sinampit. Lalain po ng atong abdik, atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan. Ugang kapikas atong mayor, ang supportive kayong kapikas atong mayor, Ma'am Josephine Hintelis Rilampagos. Sa atong board member, si Attorney Jigs Rilampagos, o sa atong municipal councilor sa Municipality of Carmen, Konsyal Bumbor Rilampagos. Sa atong mga department head, dari sa atong city hall sa atong syudad sa Panabo, na binagil sa atong city administrator, ang buutan na atong city administrator, Sir Pedrito Misoles. Sa atong HR, Ma'am Jean Cape. Sa atong unsa ni sa ato ang treasurer. Maayong gabi sa inyong tanan. Sa atong GSO diay do ang akong amigo, ang atong buutan nga GSO head no si walay lain si Engineer Randel Panayangan. Ingon man sa iyang mga ginsakupan kang Engineer Kuamag o kay Kapitan Pisanya. Ug sa iyang mga ginsakupan tanan din ang atong mga dump truck driver, mga backhoe operator, mga mekaniko, mga vulcanizer sa inyong tanan din na maayong hapon sa inyong tanan.
Sa atong mga taga-TMU, manghapon sa inyo din. Sa atong mga kapulisan, salamat kayo sa inyong maayong pagdumala sa atong syudad sa Panabo. Labi na gid sa atong peace and order. Sa akong mga kaubanan sa Agila, maayong hapon sa inyong tanan. Sa akong mga kauban sa Barangay Affairs o Barangay Coordinator, maayong hapon sa inyong tanan. Ug sa atong mga barangay kapitanis, mga konsyalis, pangsyonaris sa inyong tanan, maayong adlaw o sa inyong tanan. Ug dito dai sa Dubai, sa akong mga anak dito, no, sa akong anak dito, namang isa na ko kaanak ko diri sa nagbakasyon man, si Rina din na sa balay, maayong hapon sa inyo nan. Ug sa imong atong mga kabana din na sa balay, labi na sa akong apo din na kang Arian Nicole Galbadoris Kadayuna. Ug sila ni Cyril Dilin. Ilan Danway ug kay koy Alan Danway. Dito usab sa ako pang anak sa Dubai. Si Rili Kadayuna. Mayong hapon sa inyo diha danan goy, hinaut-unta o kira mo din sa kanuna, iban sa imong pamilya, sa imong asawa, kay Nining Ning, magandang hapon sa inyo dyan. Kumusta na kayo? Ingat kayo palagi dyan, lalo na sa apukor dyan, yung dalawa, si Saki at saka si Plongplong. Sana'y nasa malusog kayo palagi ng katawan. Sa Japan, kay Rosil Nuda, magandang hapon sa iyan, Sel. Kumusta ka na? Matagal-tagal na rin tayo hindi kikita. Ingat ka palagi dyan, lalo na sa anak mo at saka sa asawa mo. Sana'y nasa malusog kayo na laging pangangatawan. Sa Hong Kong, mayong hapon sa inyo dinahan, kay Balukong nga naminaw mo din na. Kung sa inyong grupo tanan, enjoy lang mo din na. Ayaw lang po mo palabig, dako-dako o dula kay Basing. Dako-dako po ng mapahak niya. Lingaw-lingaw lang mo din na sa Hong Kong. O sa Tris Marias ni Pai, dito sa Luzon. Kang Kalay kay Krisya kay Kiana, ingat kayo palagi dyan sa Luzon. Sa akong kauban na ulay paglubad, may hapon din na sa itong Big Mama. Ang babaeng, ang tao o babae nga na ay baruganan. Nga ulay pagluib. Nga tong konsyal diri sa tong barangay San Vicente, konsyal Ercilita Ising Apat. Ug sa atong senior citizen president nga wala po'y paglubad, Marirut Urtigusa. Sa atong IPMAR, si Dato William Bansale. Ug sa atong ISKI chairman, si John Mark Mirabilis, uban sa iyahang mga ISKI councilors, mayong hapon sa inyo dinantanan. Sa itong mga grupo di ay numayang hapon sa tanan na ito, no? Labi na itong atong mga karaan ng mga kauban, ilan ni Gingging Kayaw, ilan ni Rita Marmito, ilan ni Tata no Marmito, ilahan ni Agnes Ulapas, congratulations dahil sa imong anak, no? Bili, saludo ko sa imong anak, hurot na tanang honor si Garones. Sibabalo ko nagtapok-tapok mo di karon si isi pagpasalamat, no? Congratulations sa inyong pamilya. Ilan nilalang Aliko o kay ilan ni Tiding, mayayong hapon sa inyo dinantanan. Ilan ni Mila Gonzales Lumba, mayayong hapon sa inyo Mel, mayayong hapon sa inyo. Sa mga taga-Pilgon, ilan ni itong mga kahigalaan din na nagdumala na ng ilang huwa din, ano, mayayong gabi sa inyo. Inautunta, no, naapod mong kanunay sa maayong kahimtang. At rin isgutan kanina, no, dito taga din na nagbisita ta sa fiesta dito sa Barangay Salvacion, dito ta sa balay sa ato ang mayor. Dito na ko nakita, tanan kaganina kung unsa kadaghan ang tao na naadito kaganina sa ilang panimalay ni mayor. Nagklase-klaseng mga tao, no, sa nagkalain-laing mga municipality diri sa atong Davao del Norte, diri sa atong probinsya. Gikan ngadto sa Lagyo, hantud nga ni pertindagahan ng tao dito, believe ko, mga sa mga
taong namiesta dito sa balay ni Mayor. Abon pa natong mga opisyalis sa nakalain-laing munisipalidad diri sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ug ang atong mga kaubanan sa trabaho sa radyo, sa ang atong mga broadcaster, nag-abot po dito. Kita-kita tang tanan dito. Salamat sa inyo di ay pong pagdayo, pagpamista. Sadya kayo dito kay nag-abot ang mga atong mga kahigalaan no, sa nakalain-laing municipality o syudad no, diri sa atong Davao del Norte. Saludo kayo ko kanina kung sa mga preparasyon pero tindagan na wala gitaong nagbahay. Siguro first time ko nung kakitaging atong duot sa mga taong aranggid kadaghan. Hurot na siguro gud ang halos kada municipality o unsa ni syudad sa ato ang Davao del Norte naa dito naagi representante nila. Unang saludo ko sa inyo nga naamo to nandito no nga nakatimbaya pod mo sa ato ang Mayor Denise atong syudad, atong Mayor Jose Jo Relampagos. Salamat sa inyo hang tanan. Dito dahi ta kanina no, na adto po ta dito sa Quezon. Naka, o na po tayo adto dito no, katong ilahang remnant, Baptist Church ba na? Remnant no? Na dito, kauban na to ang atong Executive Secretary for, kana doon ay invitation para sa iya dito. Sadya po kayo ang mga tao dito sa ilang simbahan. Salamat po sa inyong pag-imbita no, sa mga remnant no, remnant group. Dagang kayong salamat ninyo sa inyo pong mga inyong maayong pagdawat kadamo sa inyohang simbahan.

Nadagoy 5 balo si Joa. Katong ato ang mga gipanghimo pagkakaroon, oh. Natay gibuhat dito nga mga proyekto dito sa magkalain-lain nga mga purok din sa atong barangay San Vicente. Siguro di pa nato kay nang karon matandog kay murag aduna tay nampay mga bunay dili pwede pa nato makalihok kay tungod kana atay gipagawas nilang eviction ban. Isa pa napo tay dapat istoryahan labi na dito sa purok 21 ug sa purok 25. Pasinsya sa mo din nga di sana ko na matarong kay di sana ko matiwas ng inyong stage. Isa na to na maliho karon kay naduna po yung mga kuminto sa inyong meeting kagahapon, no, dito sa Purok 25 o sa Purok 21. Una nga, ato sa una-una o nagmayo kung unsay nga yan nga pagkabuhato na kung ato ba nang ipadayon o dili. No? Sinsya sa mo, ato sa malangan, good food sana siya.

Sa tuwa din mga barangay official, no, may nga hapon sa inyo ang tanan. Ngadto sa barangay Katwalan, no, sa ito nga kapitan din na si Kapitan de la Torre. May hapon sa imo dinakap. O sa barangay San Roque. Barangay San Roque din na may hapon sa inyo tanan barangay San Roque, si Kapitan Pabilunia. Uban sa imo mga konsyalis diya ka, mayong hapon sa inyo.

sa barangay Santa Cruz kay Kapitan Taran. Maing hapon si Modina Cup. Maing hapon si Modina, kumusta na pod mo din ang tanan sa barangay Santa Cruz? Uban sa imong mga pensionaries, no? Kay balota buutang kay ng atong kapitan din sa barangay Santa Cruz. Sa atong kaubanan din ang barangay Appears, maing hapon sa inyo ang tanan. Si Kapitan Pantunyar sa Q-Toy, maing hapon si Modina Cup. Uban pod sa imong mga konsyales. Barangay sa Nicolas, maing hapon si mo din sa akong parinte din ang atong kapitana, si Kapitanan, Kapitan Bibi Rosel. Uguban sa nila din ni Hanelin Perez Manalansan, no? Martinez Manalansan, maing hapon si inyo din Len. O kumusta na mo din sa ato apang sila si Litoy Sarabia, no? Maing hapon si inyo. O kay Ayan Jaban lagi di ay no kay Ayan Jaban ang team ni sa atong Banwag, no, Timbon Banwag, kini sila kun ate mga problema parte sa atong mga suga, no, sa atong mga kuryente adto la mo dito sa Banwag office kay andam sila mo alagad sa inyo. Ang ilang team leader ni anima o si Engineer Chong Martin. Kanang inyong mga suga, gani nung nga wala nagsiga, kanang street light nga wala magsiga, ayaw gina ninyo pasagdahe. I-report gina nayon ninyo sa Banwag office kay kanang sa mga suga na nga itong mga street light, nagsiga man na siya o dili. Nagabayad ang ato ang gobyerno ana nga itong syudad sa Panabo. Kay fixed rate na siya, magsiga na siya sa dili. Munang inyo ginang aksyonan kung wala nagsiga. Inyo gaday nang i-report, no? Kuhaon ninyo ng iyang post number, yaton ninyo sa Banwag office aron na siya maasikaso, magsiga na po na siya.

sa ato mga kabanan din, ano, labi na sa ato ang kanang mga operator na to sa atong bako, atong mga driver, kasi sa atong syudad sa Panabo. Murag mag-relax-relax siguro takaron sa inyo, ano, di sa ko mag-sigit pa trabaho ng mga kwanti pa sig maigo ta sa election ban. Diba, sige lang mo pangitaan nila ng dahilan nga mo na rin ilang ikuan sa to ah, na ano na sige tagpatrabaho niya na nga na election ban. Nagsugod niya itong pitsa 18 ng bulan na sa September.

Dito di ay sa kuan no, dito sa may Purok unsa ni? Siete. Sa Purok Siete dito sa may Pilpanusa subdivision. Natay problema di hanggamay no tungod atong unsa ni katong gihibo nila nga pagtagdok anang posting nga wala gitugot sa maong tag-iya sa balay no. Ato sana sigurohon kung kana ba siya naigo pa na siya sa road right. Ug baka distract ba po na sa balay no kanang tagdukan anang poste kung makadisturbo ba sa ilaha o dili kay kumutono na o dili ina nila pwede mapungan kay kana sa road right na. Ug basta wala lang nasulod dito sa ilahang lote. Munang ato sana siguroon kung ano na bagay rason nga nung dili sila mo sugot, dili sila mo tugot nga magbagdok din na og poste.

sa mga kaubanan nato sa kwan, mga kaubanan nato sa unsa ni sa atong mga barangay affairs, no? Siguro lan natawagan ka kung kinanglan ta sa balay karon og si unsa ni si Rudel, si Rudel Cuevas. Kinahanglan mag-abot taon niya dito, no? Kaya natay gamay panagisgutan. O sa atong mga kaubanan pang mga uban pang mga atong mga barangay coordinator, mayong hapon sa inyo din na. Kumusta na ang inyong matagsatag sa kabarangay? Kaya ang uban ani, nagunahuna na sa karong umabot ng eleksyon. Manaama na eleksyon o wala, wala tayo mahimo na kung unsa may mahimong kalabas-labasan sa desisyon kung magka-eleksyon ba dili. Pero ang akong katingalahan nga naman nga naan na may eleksyon ban kung wala pa'y kasiguruhan ang maong barangay eleksyon. Na may mga gihimo, mga kalihukan, no? Muna, sige lang, magulat lang ta kaya kung unsa may desisyon sa taas, wala kitang buhat na na, no? Kung hulat lang na to, kung unsa gyoy tinuod na ni before mag-abot ang filing date.

Katuday nga itong gi-istorya gani, no? Nga parte na ito ang mga... Unsa ni? Atong mga kuryente anang mga internet na anapoy ng gawas, na anapoy ipang-installar or else nangatanggal ng ilang ipang-tali din na. Nga naanapod, nagbitay na po, naanapod sa kuha dito dapit sa may paingon sa... Unsa ni? Paingon sa Puro 4 dito sa may... Katong na ay bagong mga building dito na nagbitay na pertindagahan nato dito. Delikado kayo ang kahimtang. Palihog lang kanang mga kumpanya sa nagdegosyo na ng mga internet, no? I-monitor lang palihog maayo ang inyohang mga unsa ni? Inyohang mga kontraktor o inyong mga technician. Kawala gid mamaaw ng ilang gipandiha, ubos ra kayo ang ilahang mga kuryente. Basig anak na tama o lihok na anak kung aduna na ay mahimong disgrasya pohon. Ayaw yun din yung itugot nga ingon anak ang mahitabo, no? Muna nga kung mahimo, bisitahan ninyo ng mga lugar ka na kung giingon kay naadi na ang wala gid ng kadimao nga pagpanaod na ng maong mga kuryente sa mga internet. Kanamanggong mga inyohang mga technician o inyong mga kontraktor, apil na din na ang tubig, no, ang water district na to. Kaya kana sila, wala na sila labot kung nataplastar ba na si Dili, basta kung signal na ng internet or else mo agas na ng tubig, ha, okay na sila. Okay na sila. Ha. Kaya usahay lagi, naraman ang atong trabaho ng atubang mga kanunay, anang mga kanal, mga asadapita, napay mga host diya nga, ilan ang ipangtuhog sa culvert. Ayaw intaw niyo nagbuhata kay once nga magkambyo tag culvert, maglisod gitag ayon ana kay maputol gyud na inyong mga hose, unya magireklamo ra ba dai nang mga atong mga katawhan. Palihog lang sa mga tag kuan sa opisina sa Prime Water. Palihog ko paki-advise, paki-bisita o paki-monitor sa inyong mga kontraktor. Kung wala gyud na mao nang ilang ginabuhat. Tapos ang basahon kanina sa atong screen, no? Kay sure naman luod ba niya sila. Muna niya, ane-adiriye si Regina, pangakong anak dahil maayong hapon si Modina Jane. Kumusta na mong tanan din na sa Dabao? Kuna aman mo din na karuno, ila ni Richmond, ila ni Raprap, o kay Nikki, o kay ila ni Angelica, sa inyong tanan din na. Maayong hapon sa inyo din na, kumusta amping mong kanunay din na sa Dabao? Manawag siguro ko di mo sunod alaw Jane kay atong nakoy istorya sa inyo. Ha. Salamat, no, sa inyo pong pagtan-aw sa itong live, pag-uban sa itong programa. Lunette is watching ang igsuon sa kong bayaw, no, si Lunette. Maing hapon si mo din anit. Salamat po ganunay sa inyo pong suporta sa itong programa. Butan ka niyang akong igsuon sa kong bayaw si Lunette. Kumusta naman si Sunny? Gingging Bangkel Rinconada kayaw ang buutan na mong grupo, ang among buutan nga leader, gingging champion isa sa kanunay. Daghang kay salamat kay supportive view ka kayaw kay diri sa atong programa. Daghang kay salamat imong gingging.

Rinalita Lapay Villarhol is watching sa imo may hapon si imo dinaning. Mag-istorya rin data pohono kay murag na atay panagisgutan sa dina. Salamat kay ni Moning. Matod pa ni Rilinita Lapay Villarho, kuya, maayong gabi din na. Maayong gabi isad ni Muning. Wala pa may alasayos ni maayong hapon pa ron. Salamat niya yung salagay. Salamat kayo sa imong kabutan. Champion kayo ng atong kauban. Ang ato ang grupo, si Rinalita Lapay Villarho. Rinaldo Agud is watching. Uy, may hapon si Modena Boss. Kanipod champion po kinikugihan. Raba ka ini si Rinaldo Agud. Dagan kay salamat si mo, Boss. Sa imo pong pag-support diri sa atong programa. Dagan salamat mo. Sa ato mga kaubanan sa Agila, labi na sa ato ang kuya ng masa. Ang doktor ng masa si Kuya Irani Pangilinan. Maayong hapon sa imo din na kuya. O sa kay Engineer Vic Barrios, maayong hapon sa imo din na Kuya Vic. Pare, maayong hapon sa imo. Kumusta ka na po din na? Ingon man ila ni GP Nicolas, maayong hapon sa inyo din na Kuya GP. O kay ilahan ni Kuya Milbar Velasquez. May hapon si Jordan Kuya Titing Sumuso. Isa pa man sila si Kuya Duming Cubillo, Kuya Rilara, ang atong buutan na PNP, no? Personnel. May hapon sa imo din na Kuya Ray. Kay Ercelito Sumuso, akong amigo, may hapon sa imo din na Kuya Lit. Ethan James Rizaldo also is watching. Salamat sa imo tan. Dagan kay salamat nimo sa imong support sa atong programa. Matupan ni Ethan James Rizaldo, maayong gabi diha, Col Rudy. God bless. Yes, ingon man sa imo dina. Paingon nagud ta maayong gabi kay hapit na gid alas 6. Salamat kayo tan sa imong support kanato, no? Sa itong mga barangay official din na sa may barangay Salvacion, maayong hapon sa inyo din na. May hapon din na sa inyo. Ilabi na sa itong barangay kapitan din na, si Kapitan Dudong Plasabas. Usayang mga konsyalis, ang atong kuya po, si Kuya Calixto Arsina, Kuya ilan ni Konsyal Rolly Coquilla, Konsyal Kuya Musani Hernandez, kisa pa man yung uban din na itong mga kami ko sa Kuya Agkang, ila at itong konsyal Agkang, no? May nga kabiis sa inyo ang tanan.

Dito di sa Davao ba yung gabi sa inyo din sa akong bayaw no di naila ni Fililim Labanan. Mayong gabi na sa inyo din aning uban sa imong grupo ila ni John Lay. Okay kay Ain di ay kay Ain og ila ni Cham Cham dito sa Dubai ang atong nurse din nga pagumangko no sa Dubai no. Siya kay Cham Cham Lim Labanan. Okay, Kimboy di ay di na no. Okay, kuan kay Michael Hildo, may gabi si mo din na okay Gunggung no. Gunggung Gonzales sa Maputol, Mabulok, mayong gabi si mo din na Gong, kumusta ka na din na. Ugila ni Marty Lim, may gabi si mo din na sa Dabao kay Gary Lim.

Ay para dai kay Paido, Paya Binyonday, daghan daw kayong salamat si Juan sa imong hatag sa ilahan ni Miljon, ila ni Miljon Melindres, daghan kayong salamat sa imong gipadala sa ilang mga sapatos. O kay sa ila ni Rustom Muhammad, no? Daghan daw kayong salamat si Juan dia. O sa imong igsuon kay Leandro, daghan daw kayo pong salamat. Maki Pilayo is watching. O may gabon si Modina Mac. Mayong gabi si Modina. Kumusta na Modina? Pasiguro gini sila sa Lupon, no? Sila si Maki Pilayo. May gabi na lang si Modina. Kumusta na lang muntan din na sa Lupon. Rico Canyo, Oliveros Canyonis is watching. O yung akong amigong vlogger, ang atong kuyang barangay, kapitan sa barangay Waterfalls. Mayong gabi si Modina, Kuya Rico Oliveros Canyonis. Matod pa niya, maayong hapon, kuya. Yes, maayong hapon si mo, kuya. Dakang kay salamat, kuya. Sa iba po mga tabang na apat, ito yung nagitawag ni Mercy, kuya. Nagsigiin taon sila, gulat-hulat na ito, kuya. Itong giingon na, kay balo na si Mercy ato, kuya. Pakutan na lang si Mercy. Ambot pala bag, pwede pa baka karoon ng maragnaan naman tayo baning. Pero dakang kay salamat, kuya. Si muhang mga tabang na gihimo, no? Igel Cuevas, matod pa rin, maayong hapon, Kap. Mamiesta ta ila mior. Karon, buang na, nagabiin na. Gani haram eh, dito del. Petin, daghanag tao dito del. Ang murag, ang tibok probinsya sa Davao del Norte del. Ang mga barangay official o mga city official o mga municipal official na klase-klaseng mga taong naangatutanan. Dito ko nakaingon nga grabe yun sila, no? Ang halos tibok mga opisyalis sa mga lungsod o mga syudad, mga barangay din sa ato ang probinsya sa Davao del Norte na adito. O ang atong mga kaubanan ng mga unsan eh, mga angkorman o tigpamaba sa radyo na adito. Dagan kaya kung naabu, nakita dito ang nag na istorya. Salamat kayo kay nag-abot-abot na ditong tanan.

Rico Oliveros Canyones, matutpanya. Tabang Japon ta kuya, ama ba? Ikaw kuya, sige. Tabang Japon. Mayo gani kuya kung ingaw na anak Japon, kay puro bida. Nag-expect ko to sila kuya, pangutan na lang si Mercy kuya, nakibalo na to siya kung sa to kuya. Katong para to dito sa Purok 21, sa Barangay San Vicente kuya. Dagang kay salamat mo, Kuya Rico Oliveros Canyones Jr. Yurski Antik Maligo ni Swatseng, ang atong amigo, ang technician sa atong Pigro Lock Pids. Kung kamoday no, mangita mo, magamit mong mga pids sa inyong mga hayop. Pigro Lock ang inyong ipakaon kay Nindot ang karisulta sa Pigro Lock Pids. No, wala pag-ibaho ng ilahang mga itat din ha, no? Dili ka magkuan nga magnampong kasi mong ilong, hindi mo sulod kag naanay mga tae din ha, kawala yun, no? Wala kay maamoy nga dili maayo. Muna gamit mo og Pigro Lock Pids. Jerwin Pintoy Pugoy, uy, salamat na ginyan ni Ani gini. Nagpa-kunan, paramdam na gini. Nade ko, tamanawag ko sa imo og mga uwin, kaya naatay pa nag-istoryahan, no? Sa aning atong grupo, si Jerwin Pintoy Pugoy, kumusta ang atong negosyo? Hinatunta, okay ra sa kanunay. Ug mapohon, oo niya, siguro manawag ko ni mo, kaya naatay pag-istoryahan nga maayo. Salamat si Mo Wen, kay Jerwin Pintoy Pugoy sa ipong support diri sa atong programa. Daghan salamat imong mayong gabi. Para po de Karudel, no, Del, unya, kita ta dito, agihuman sa atong programa, gabo ta sa balay, kaya natin panagisigutan ng importante. Nagkahibalo na to si Bro Alan. Pero kaniya po, giingon po na ko sa Pigro Lock, no? Kaning si Julski Antik Maligon. Palihog lang po kong usay man yun kaniyang Jul, no? Kaniyang imuhang mga inyuhang mga supplier. Dato dito, kanong na wala i-stock ng uban. Mag-consumisyon ta, kasi takatuyok-tuyok kung asa na ng inyong mga i-stock. Muna siguro, ayaw po din yung pasagdahe kay maglagot mong kanang naa. Tapos, ang uban, wala. Adto na po kaglayo. May unta ka ni Jol nga naanaunta tanan no, kung saan ay itong mga panginanglan sa pagkaon sa itong mga ginhayupan nga ang brand Pigro Lock. Ethan James Rizaldo, matapunyan shout out ko sa ako, Papa Ramel Rizaldo, nag-adto sa inyo ha, wala mo mag-abot call kay sini busy daw kaayo ka ay patawagan siya sa akong una ug mato una siya mato sa balay para di siya makapoy. Patawagan sa ko ha tan, patawagan siya si Ramel kay aron masiguro na to nga na ako sa balay kay balo na biya mo nga dagan kay tagi giya si kaso palihog lang tan, ina lang siya patawagan siya sa ko na siya mato sa balay. Joy Heraldo is watching ang akong kuyang buutan. Kumusta na mga kuya? Matod pa niya rin maayong gabi, Kuya Rudy. Shout out kay... Shout out ko diri. Uy, ukir ka kuya, basta ikaw ang atong buutan nga kuya. Kuya Joy Heraldo, maayong hapon si mo kuya. Kumusta ka na kuya? Hinautunta na ang kakanunay sa maayong kahimtang kuya. Ang grasya unta manaakan ni mo kanunay. May gabi kuya, huwag nagkakaing salamat sa imong support sa atong programa. Kaning uban pa ang atong mga gikuan ba, atong mga panaghisgutan, no? Kaning parehas na ingon aning mga atong mga garbage. Atong hangyoon kanunay ang atong katauhan nga tabangan na to atong gobyerno. Ayuso na to ng atong mga basura, no? Kay para dili mahimong unsani dili mong kalat kay luoy kayo nga to ang unsani kanang ato ang palibot ang atong barangay o asa man tadapita apurok ba
nga nagkaranra ka sa basura lain kay pantanaon, madihan ko sa mga sakit, maulaw ta sa mga bisita o sa mga lumalabay sa tuang lugar. Ayaw ninyo ipagpataka kay naamantay mga garbage collector nga mukuha nana. No, mungon mo nga gumikan kay kayon sa iro. Mas naaman siguro tayo huna-huna, no? Naamantay labaw pamantag, pangisip ng iro. Aron dili maabot sa iro, atong ibutang sa taas, kanan dili magkit-kit nila ang maong sudlanan sa mga basura. Kaya ron sa ingon ana, dili magkakatag, no? Labing naging ng mga dayapir sa mga bata, perteng laina, nanas mga kalsada. Ayaw ninyo gidintaw buhatan, no? Mag-operar ta kay kung mabot ang panahon nga madakpan mo, dagkogin mo kay multa. Ayaw ninyo pag ipataka o pamutang ng inyong basura. Tarungan ninyo hipos na. Sabi na ginanguban din na, sinako pa, ilabay yung taon sa kanal. O niya inigbaha na, magreklamo ro ba ta? Pasanginan na ito, basulon din na ito, gobyerno, pero kamugi yung taon yung nag-una-una ni anak. Magkalat anang maong mga basura. Dili ta kanunay na to isandig tanan dito sa gobyerno, kitang tanan mag-operar ta para sa kalimpiyuhan sa to ang tagsa-tagsa ka mga lugar. Hangyo ta sa inyo. Tapang tinabangay tang tanan para mahimong maayo ang atong mga lugar, labi sa atong mga purok, barangay o lungsod o syudad, no? Ato ng pagabuhaton kay kana para na sa kayuhan atong tanan. Ato pa yung Geraldo, no? Duty na kuya. Ay mo ba? Duty na yun. Salamat mo kuya. Dagang kayong salamat kay Jerk Geraldo. Iladay ni, iladay ni Dudong Lumantad, no? Maing hapon si Mudong. Kumusta na ka, Dong? Ang atong buutan nga po nga, ang mga taga-water district. Kay pipila ka adlaw siguro daw natay manawag ko dimo kun atay pagabuhato, no, ina sa kuyangyo simo kun atay pataod siguro ang koneksyon sa mga tubig dito sa ako ang panimalay mo na manawag ko siguro daw karon pipila ka adlaw sa ako din kauban sa atong grupo di dina sa Purok 25 ilahan ni Junar Palugod. Maing hapon sa inyo dinanar. O kay Bert Paris, no, o gila ni Inday Palaban, maing hapon sa inyong tanan din na sa Purok 25. No, may po sa inyong Purok leader din na si Fred Floor, maing hapon sa inyo, ha. O dito sa may Purok 21, kay Marisa Tikong, maing hapon sa inyo din ang atong Purok leader din na sa Purok 21. Okay. Kaya bus ba to ang atong huwa presidente na, no? May hapon sa inyo din na sa Purok 21. O ilan ni Luino, o ilan ni Marieta Apiliedo. May hapon sa inyo. Kaya labi na gidiha kay Nining Villarojo. Grina Dicina is watching. O yung atong abtik o atong buutan na atong grupo, no? Si Grina Dicina. Salamat kay ni mo, Gren. Daghang kayong salamat sa imuhang support sa atong programa. Rinibit Labi Buino also is watching. Ay ang asawa sa akong pag-umangkon. Maing hapon sa imo dinaday. Kumusta na mo din na sa kay Dundon. O kay Isay. O kay Dranrib niyo din. Maing hapon sa inyo dinantanan. Salamat day sa imo pong pag-tanaw sa atong live. Today sa ako mga pag-umangko, no, ang anak sa akong manghod nga nipanaw na in town, ang iyang pamilya, sa iyang asawa, kay Nini, no, may gabi sa inyo din na ni, ilan ni Billie Jean, may hapon ang may gabi sa inyo din na Jean, kumusta na mo din na, ilan ni Gaga, o sa kay Carlo, kung naapasya din, no, sa iyang bana, no, kang Carlo Juan Carlo Sabardan, si Major Juan Carlo Sabardan, mayong hapon sa inyo din na, kang Risyo, ug sa kay Dukakis ug kay Joy, no, sa inyo, sa atong apo din na, sa kong apo. Mayong hapon sa inyong tanan. Mayong gabi sa inyong tanan. Ang Kur Rasgo is watching ang akong amigo si Boy Rasgo. Salamat kay ni mo, Boy.
Daghang kay salamat sa pagsi imong support sa atong programa. Inatunta boy nga okay karpo din na sa kanunay, no? Amping kanunay, boy. Boy Rasgo. Matod pa ni Rinibit Labi Buino, mayong gabi ko, yes, mayong gabi sa inyo din aday. Sige, ingonan ako, kumusta mong tanan, amping mo kanunay. Sa today, mga opisyalis at mga tagsa-tagsa ka mga tuda, no, nga nagpasinsya ng atong tuda kagahapon, nag-meeting kagahapon dito sa balay. Kaya dito magid na sila mag-meeting, no, ang Unity Tuda, no, niya, murag, naglaka na magkita, importanteng lakaw, murag nabili na to sila dito. Subagay, abdik man kayo ng ato ang presidente sa atong Unity Tuda, nga si Dan Kasumpo, bansi ang mga opisyalis din na tanan. Dagang kayong salamat ninyo, kay kani sila, nagasubay ko din sila tanan kung unsay mga pamalakad o traffic rules sa ato ang syudad sa Panabo, kaning Unity Tuda. Ug sa Sintro Tuda, sa ato mga opisyalis pong tanan din na, ano, maayong hapon sa inyo ha. Salamat po kayo sa inyo pong pagka-obedient, no, sa inyong pagka-masulundon sa atong mga balaod trapiko. O kay John Bersabal di ay sa iyang grupo po, no, din na sa may terminal. Mayong hapon po sa iyang may gabi sa inyo din na John. Salamat po kayo sa inyo hapon, no, sa inyo hapong mga effort, no, kung sa inyong, inyong mga gipanghimo. Nga labi na nga to sa atong mga pasahero na salamat kayo ninyo. Iwasan lang nato ng mga overcharging kay moro gina, pero kung sabagay, dili man gid ninyo na ginabuhat na sayod ko na nga wala na sa inyohang pangutok kanang mag-overcharging. Ang kurasgo matud pa niya diri, mabuhay ka prudi kadayo na padayon sa serbisyong tinud anay. Salamat kayo boy. Salamat yung guys mo ha. Mura matandog mo po ng atong kasing-kasing ani boy. Dagang kayong salamat mo boy. Ayaw kabala ka boy. Anana kanunay sa akong kasing-kasing o panghuna-huna. Wala ko ulat o unsa may sukli na ng tanan. Basta kita magserbisyo ta sa atong katauhan. Kalipay na nato na. Basta kay kung unsay sugo sa atong mayor, ako ginang pagkabuhaton. Kay wala gay sugo sa atong mayor nga makadaot sa kadaghanan. Puros kinatanan kaayuhan. Dagang kayong salamat. Usbon ako boy sa imo ha. Boy Rasgo. Sa mga sakop dahil sa atong mayor, no, labi na sa iyahang mga sinaligan, ila ni Charles, no, mayong hapon sa inyo Charles, amayong gabi eh. Kay John, salamat kay sa inyohang suporta, no, sa inyong kanunayang tabang din sa pag-alalay sa atong mayor. O kay labi na gupod kay Bunso, no, pabilyon niya, may hapon si mo, aming gabi si mo dinaso. O sa imong grupo dinaso, dagang kayong salamat sa inyong tananso, sa inyong maayong pag-amping sa atong mayor. Dagang doon kayong salamat. Kadili na kita makakita so mayor nga susama sa atong mayor karon nga si Mayor Jose Joe Rilampagos. Di na ito makakaplag pag mayor nga susama kaniya mo nang at salamat kayo sa inyong pag-amping sa itong mayor Jose Joe Rilampagos. Alger Taran is watching, no, sa ang atong barangay kapitan dito sa barangay Santa Cruz. Salamat kayo ni Mukap. Salamat kayo ni Mukap. Saludo ko na ni Kapitan Taran ba. Supportive kayo ni diri sa itong programa. Daga kayong salamat, Kapitan Alger Taran. Ruth Ortigosa is watching. Maying hapon sa imo din na mare. Ang atong abdik pod nga senior citizen president diri sa atong barangay San Vicente. Nga maskin man tood o may edad-edad na ni gamay, pero abdik ayo na kanunay pagtuyok-tuyok kung asa to'y dapat nga antuan nga makaayo sa mga katawhan. Anaani siya kanunay uban sa atong big mama, ang atong konsyal diri sa barangay San Vicente, Ercilita Ising Apat. Shoutout na isa akong mga kaubanan din, no, sa akong grupo.
Una kang Marirot Ortigosa, kay Ercelita Ising Apat, kay Jojo Misulis. Kumusta na ka, Jo? Kumusta na ka din na mayang gabi isin mo din na? Kay Rose Ibanez, kay Jirwin Pogoy, kay Junar Palugot. Sa inyong tanan, maayong gabi eh, amping mo kanunay. Sa atong mga tibay nga mga atong mga walay pagluib nga mga lideres, mayong gabi sa inyong tanan din na. Sa ako din mga kaubanan sa Barangay Pierce, kumusta na lang mong tanan? Ato abang nahimo ang atong trabaho isip Barangay Pierce. Kaya nga ang Barangay Pierce ang pagpasabot na na mauna siya ang extension arm sa atong mayor sa Matag Barangay. Muna kung unsa may mga problema sa barangay, tukiyan ninyo karon atong masampit dito sa ato ang buutan nga mayor sa atong siyudad sa Panabo, walay lain kundi di si Mayor Jose Jo Rilampagos. Ronald Sikat is watching. Oy, mayong gabi isi mo din, Ronald. Asama mo ni padulong tanan ka ganina, pagika na to nito. Musta tong atong mga kaubanan sa media din na? Siguro enjoy ang tanan, no? Si Ronald Sikat ang atong kauban din sa atong unsa ni? Sa ato ang radio station. Stewart Bernalis also is watching. Ay, salamat ka ni Mawad. Nagang kayong salamat mo sa imong kanunay nga support sa atong programa. Ronald Sikat, matod pa niya. Shout out, Boss Cap. Mili Rilampagos Kapala Kid Labunaw Barangay Boy Rasgo Mr. Cake. Uy, mao din sila tanan ka maganihan. Sorry, day ta. Mo din sila tanan day kaganihan dito ng atong kauban, no? Ganihan dito ta. Uy, shout out tayo sa inyong tanan. Mo din sila tanong kauban sa ato ang usan ni sa atong trabaho sa media, no? Sa radio. Salamat kay Ronald Sikat ug sa iba atong kauban.

social work graduate summa cum laude. Uy, di ni ami apat nagparte porok 17 San Vicente. Salamat kap Ingo Rudy Kadayona, God bless. Oy, congratulations day no kay Shin Sulapas no, grabe ni bataan ni gihurot na halos tantanan niya ang mga unsa ni ang iyang mga achievement. Summa cum laude pa, nagtake og board na appeal pa siya sa top 10. Murag number 3 kuwa ko masayop no, murag number 3 siya. Saludo ko sa imo Day Shin Sulapas. Sinauton ta day no nga ang unsa na magamit nimo na kanunay sa maayong pamaagi mahigsubay sa kabubuton sa atong labaw na makagagahom. Tungod sa paggiya po na sa imong ginikanan, ilan ni Agnes ug ni Dudong Sulapas. Daghang kaayong salamat. Garbo kanamo Shin Sulapas.

Wala lang ko diri sa istasyon na anak ko diha nis. Diapas na ko sa inyo nga diha. Kani magunggi ko na niya usayang atong mga anak, no? Kung saan man po ni, guhit-guhit man gud ni. Kani, iskalar pag gini nato ni si Shin Solapas, no? Kay dili giniingon nga bunda kay nang ginikanya nila si, sila si Agnes ug si Dudong. Morgin taon, matrabahantir po din taon ni Doha. Pero, ang ilang anak, dako kayo giabot sa iyahang pang-eskwela, no? Yang pag-eskwela, no? Ngunit ang naangko, nahimo pag isang suma cum laude, nahimo pag yung top 3 sa ilahang board exam, no? Unang bilib ko kayo ni mo, Shane Solapas. Congratulations. Alger Taran, ang atong butan ng kapitan sa Barangay Santa Cruz, matod pa niya, salamat sa pag-greet Cap Ingo Rudik. Happy Fiesta, Senior Santo Niño Panabo. Wala man lagi ka ni Anto dito, Cap. Umumikita ni mo dito. Si Kapitan Bukal, raman to yung nakitaan. Dito, magka mo Anto, katong uban natong mga kapitanis na dito. Nga, may tagdabar, siguro, basing na pa kay lugar, naparundagahan na kayo dito. Kabasin, unya, inagumapas ko programa dito. Hapit pa siguro ko dito sa ilahang panimalay sa atong Mayor Jose Jure Lampagos. Kapit, tingin dagahan ng tao dito, Cap. Pero maskin man to dagan tao dito kayo, no? Pero na-accommodate yun dito, tanan sila. Lagi nagmahaysin ng tanan, kay tungod po sa kadako sa area, daghan po ang nagservisyo dito, aron ang mga katawahan matagad. Unang salamat kayo sa pamilya sa atong mayor, no? Jose Jure Lampagos, daghan kayo salamat sa iyong pamilya, sa ilang pag-accommodate sa mga katawahan nga namiesta dito sa ilahang panimalay. No, kapitigin daghan sa nakalang laing lunsod din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Maskin itong lagyo na, kayo naan, nangabot, no? Nadagang kayo salamat sa mga katauhan nga namiesta dito. Sagol na siguro po ito nila pambisita dito sa atong mayor. Wala kung sisukit ang tao dito kaganinan, itindaghan na. Litlit, bilas ka si Gagamaw, yung atong amiga nga kugihan, no? Matod pa niya, shout out sa team community organizer, sir. Bung Agurde, sir. Asa niya? Santi Kulor. Nulura and me. We are all watching from Barangay Santa Cruz. O, sa inyo, tanan din alit. May gabi sa inyo din na, no? Yung amping mo kanunay din na. Huwag ka siguro po ng ato ilang mayor, no? Murugwa ko kakita ni mo dito ng ato ka. Si Litlit Bilas ka si Gagama. Buutan po kayo ng ato. May kugihan kayo ni, no? Muni kanunay nag-uban sa ato ang boss nga si Bong Agurde Senior. Ili Labadan Abadjes also is watching. Always gini si Ili Labadan Abadjes, no? Sa atong programa. Salamat kayo ni muli. Dagang kayong salamat.

0: kanang dinhap gani sa may unsa ni kanang mga kanang na to makita din ha nga mga basura diha no sa may kilid sa may Estinyel diri sa barangay San Vicente. Hangyo na to ang katawhan diha pagbaton po ta og kaikog siguro ay nga unsa man mo nga naaman kanunay ng mga basura ay panglabay ninyo din na madugay siguro ato na lang ang alihan ang dalan din na arula na gyud kay sa una ang mapasangin lang din na kanunay ang taga Urban Salvation mudo maglabay din ha. Pero gisiradaan na dito na agyapag ko na basura mo nang karoon ang kasabot na gyud ko dili gyud taga Urban Salvation ang naglabay diha. Karoon ato na gyud ang mahimo no kung mapangitaan ato ng pamaagi naananay sikrito din ha nga gibutang namo nga CCTV. Kaya mahibawaan na ginamog kinsagi naglabay ng mga basura din ha. Kaya usay ra magyod mga patay nga hayop perti yun in taong bahua. Ayaw in taong ninyo. Anong inyong mga ilabay? Kung namoy mga patay nga hayop, ilubong ninyo, ayaw ninyo ilabay din na sa daplins kalsada. Palihog lang. Magsinabta na itadili man na sa pag-unsa sa inyo ha. Hangyo ta nga. Ayaw ninyo din ha. Kaya ang mga tao mga gisus, magkabuang in taon kapitin kabaho ka ng mga patay nga hayop inyong ilabay din ha. Kung mahimaw lang, kung naamoy mga ingunana nga patay nga hayop, ilubong ninyo. Ayaw ninyo ipasakripisyo ha ang mga katawhan. Kay oras na nang masakpan mo ang kamunin naglabay, sus magpakiluoy na sad mo kung unsay mga multa nga aboto ninyo ni ana. Una ayag ninyo nagbuhata. Karon murag naanagita himuon din ha nga naanaginay atong ibutang din ang CCTV. Pasinsyanay, good mo, pag madakpan na mo mga kamo, pasinsyanay, good mo, atubang ang inyong mga multa. No, muna kung mahimo pa lang sa pagkakaroon pa lang, likay na nyo ng paglabay o dili mayo din na sa may kilid sa Estinyel, lapos dito sa Urban Salvation. O dito sa among area sa Kadayuna Compound, no, ayaw na nyo nag-ipanglabay din na. Una kita mo padayon sunahan, ito ang Tanas Pikas Lawak sa uban pang mga pahinumdum.
1: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kuti Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kaayong dugo, nagkaayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, anong manasya, mayuma. Pero karon nawala na siya. Itong coffee, itong mega coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati. Gaanak akong lawas nga, lipay kay ko kay, wala na ko nagsigig dugo-dugo. Murag yun ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Mupadayon tano, diri na po, no, atong basaw ng atong amigo nga na diri. si Willie Akdal, ang atong barangay coordinator sa barangay Katipunan. Matud pa niya, shout out pare sa Kumilik. Dayon, ay, siguro, watang ibalupag, dayon manig dili. Ato pa nang bintot-bintoton, pre. Ugo, sa man eh. Kung sabay kalabas-labasan, ani, kung dayon maginig dili. Pero natingala ko nga naan naman tayo election ban. Sige lang, maminaw lang ta kung madayon ba ni siya o dili. Salamat kayo kay Willie Akdal. Matod pa ni Litlit Velasquez Igagamaw, wala Kuya Rod kay nabisi ang linya jud. Daghan sa giati mga nabaw. Ba mo nang absent ka dito ha? Ah, sige Lit, basig na sa sunod na lang. Salamat Lit! Litlit Velasquez Igagamaw. Jocelyn Huso Ligados, mantod pa din siya tong amiga, nga ako kaining close kay nako nga amiga ni kaning pamilyahan ni mga ato ning mga suod kay nga mga pamilya. Si Jocelyn Huso Ligados, mantod pa niya please Sunday Road, pa shout out please sa Huso Ligados family. Daghan salamat, always man mulen, always mo matag programa nato na agid mo at mo kamuntanan din na mo kanunay no. Daghan kay salamat Len. Amping kanunay. Marvin Pires, matod pa niya, biigaw. Yes, may gabi sa inyo dinagaw sa kumang kaparentihan diyan, no? Kung nga ni silang uban din na sa Purok Dusi. Nga ni sila ka ng daghani ang kumang kaparinti din na sa Purok Dusi. Muna ilahang mga lugar, no? Muna nga, sa inyong tanan din na sa mga Pires family sa Purok Dusi. Mayong gabi sa inyong tanan, mga Mangko family. Rishunabi family, Lisulis family dina, Rubio family, Bagaslaw family, Almorin family og unsa pa ning mga uban dina, Mangko family, mga Anyana family dina. Sa inyong tanan dina og dari sa kong amigo dina kay John Urtiga, maing hapon sa inyo din na John. Kumusta na mo John? Dugay-dugay na punta wala. Ako dahi, dugay-dugay na wala kabisita din na sa inyo. Ha. Amping ka na John, hinautunta ang atong negosyo. Okay lang sa kanunay. O sa mga Puson family dahi, din na sa Purok Dusi. O sa mga Urtigusa family, ilan ni Darling din na o ni John, no, Ligsay. Resilita apat, matod pa niya, good eve, Kuya Rudy. Good evening, Kuya Rudy. Shout out sa pamilya ni Mr. and Mrs. Dudong and Agnes Sulapas na nag-celebrate sa Thanksgiving sa ilang anak nga si Shane Sulapas nga nagsuma cum laude o nag-top 6 sa board exam. Ako yawa mo ng anak ni Agnes. O Isus, munang ingon ako. Congratulations ni Mones, nagbalik-balik unay congratulations sa imong pamilya, labi na gin si imong anak kay Shane Sulapas no. Murag iya na yung gipakyaw ning halos niyang kwani garbo nato ning taga barangay San Vicente. O garbo ni sa atong local government kay kaning si Shane Sulapas ato ning scholar no. Muni nga gipararan in town yod ang anak ni Agnes no, tungod ra po na sa Mayo pong pagdumala sa ginikanan nila ni Dudong ug ni Agnes Sulapas. Muna ko, congratulations kay Shane Sulapas. Ang atong summa cum laude o top 6 po sa ilang board exam.

matod pa diri sa atong Big Bama. Unsa ni? Top 6 sa board exam throughout the Philippines, number 1 siya sa product sa atong scholar nga lungsod sa UM College of Davao, Matina. Big congratulations, mabuhay ka Shane Sulapas. Usbon ako Shane. Daghang kag salamat sa imo, congratulations sa imo, garbo kanamo tanan sa ato ang Barangay San Vicente. Daghang kag salamat ug sa atong syudad sa Panabo. Esilita ising apat iswat sing, salamat kay inyo sing, siguro sa lini pa kunin nyo din abasig, mahurot na dito kaabot. Floripi Bueno iswat sing, oy maing hapon sa imo din ha, maing hapon kay Floripi Bueno. Daghang kay salamat imo. Fidel de Villieres iswat sing, salamat del, daghang kay salamat imo del. Kumusta ka na, amping ka nun ay del, amping. Daghang kay salamat sa imong support sa itong programa. Daghan nakakuha diri sa tuag mga high honor diri sa mga graduate, no, diri sa tuag kung nahinumduman ang isa daan pod, no, ang atong anak sa atong driver sa unsa ni sa dump truck nato diha sa Jesus, no, sa atong motor pool. Si anak ni Miljon Melindres, scholar pod to diha siya. Summa cum laude, kuan pod to siya cum laude. Diri nga ni graduate, no. O kang ato pong iski counselor. Si Sikamiya, cum laude po ito siya. Ang akong apupod, si Laika Gonzales, na himo pong cum laude. Unang daghan kitang ikapasigar mo din sa atong syudad sa Panabol, binagid po din sa labi na sa atong barangay San Vicente. Daghan po mga maayog pangutok, no? Mga bright po kasagaran din sa ito ang lugar sa barangay San Vicente. Rita ko magmarmito is watching, matod pa ni Rita dire. Marmito. Marmito is watching. Ako, kumusta man gabi si Modinaret? Kumusta ka na niya? Amping kanunay. Yan sa proxing ko. Hinatunta okay na mo kanunay dinaret. Rita Kuamag Marmito. Buutan ka din atong kauban, no? Muni akong partner sa amo ang banwag na grupo. Ah, banwag naman. Uswag. Uswag mo itaw ni Matatsoy. Muni kanunay na ako ipadala nga to sa matag-meeting si Rita Kuamag Marmito. Irwin Makiling Antoki, matod pa niya maayong gabi diha, Kuya Rudy. Kasi nag-drive ko po. Kasi ni? Dulong Tagum. Uy, nag-drive din si Iking pa Dulong Tagum. Maayong gabi si mo, Kuya Iking. Kumusta na mga kuya? Sige, magkagihapog drive nga itong gabi. Naman, sige. Tama na siguro, Kuya. Sige, panabi. Paman ba? Pagtigong mo, Gorta. Amping kanunay kuya sa imong pagmaneho, no? Amping kanunay sa imong pagmaneho. Salamat sa atong kuya Irwin Makiling Antoki.

Ang atong oras, alas 6.11. Ang atong oras, alas 6.11. Hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Irwin Makiling Antoki, matupan niya, shoutout sa EPC Car Rentals dia. Uy, sa... Unsa ni EPC Car Rental, shout out sa inyong tanan. Kung kamo mangita mo inyong pangartilahan dahil nga mga sakyan, ano, ato alang ninyo ni kaning EPC Car Rentals na pinag-iahan sa atong amigo si Irwin Makiling Antoke. Driver daw si Irwin. Ikaw daw, driver daw ni si Iking, dahil siya rin mag-drive, no? O, teko gihan na gini mo, kuya. Irwin Makiling Antoke. Matulpan Rita ko magmarmito, maayong gabi, Boss Rudy Kadayuna. Okay lang, Boss. Salamat sa imong kamaayo. Ay, daghan po kay salamat, Timoret. Daghan yung kay salamat. Champion gini si Rita. Muna ako, wala ko'y pagduwa-duwa sa kanang pamiting bitatarit nga ako ingon mo talang ka nga ikaw na bahala dito. Kaya nagsalig yun ko sa imo, kay Rita Kuamag Marmito. Marvin Pires, matupin niya, shout out boss kap. Mili Rilampagos Kapala, Kid Libunaw, Barangay Rasgo, Mr. Kick. Uy, tayo shout out tayo sa inyo niya kay Marvin Pires, no? Og sa atong kaubanan kanina, no? Sila si Kap Mili Rilampagos Kapala, okay, Kid Libunaw, o sa Boy Rasgo o Mr. Kick. O ito yung grupuhan na ito kaganiha dito. Ta enjoy kayo dito. Sige rin may pangatawa sa mga pang-istoryahan mo. Sige, unsa-unsa na lang ito. Buutan po ning atong grupo, no? Nagkakay salamat din yung tanan sa ito ang pagtigom-tigom kaganiha dito sa balay sa atong buutan nga Mayor Jose Jury Lampagos sa pagsilibrar nila sa ilang piyesta. Kaya itong giingon ako sa inyo kaganiha nga sa kadakadaiyang mga dagway sa tao sa nakalain-laing mga munisipyo o syudad din yung atong probinsya sa Davao del Norte. Saludo kay ko nila para yun naghanag na misita dito kang Mayor, pinamista dito. Dagang kayo salamat inyo itong mga nangadto ditong tanan. Raul Kagapi is watching. O may gabi ini mo, kumusta ka na all? Gwapo na ba diha ang imong, saan imong silingan, balay. Siguro nindot na kayo ito, kanang imuha sigurong balay diyan, no? Salamat sa atong amigo kay Raul Kagapi.

Sa to ba rin mga kaubanan dahil sa media, no? Atong mga kaubanan dahil sa taot sa inyong tanan, ila ni Joe Sulicar, Kuya Joe Sulicar, ilaha ni Kuya Eric Alonso, ila ni Kuya Mario, no? Saladas, kung Kuya Kaloy. Sa inyo din ang tanan, maayong gabi isa lang sa inyo.

Ugma po hon, Lunes, no? Murag bubisita ta dito sa maong mga gipang-repair unta nato mga kalsada. Kaya itong siguroon kung sa'yo maayo, no? Kaya basin, ugma reklamo sila. Kaya nanalagi eleksyon ban. Una nga asot ang siguroon kung unsay mga maayong suggestion niya na. Kay aron dili po ta ma-technical, no? Kay murag ipa-pull out lang sa siguro. Pero looy, manggod kayo mga katawan sa mga nagalaing-laing purok sa ato ang barangay San Vicente. Magantos na lang sa kaguba sa kasada. Kundi takalihok ang nakatungod sa election ban. Nga dugay-dugay para bagyod kung mahitabo mang galing ana, no? Dugay-dugay pagyod mo nang atosan siguroon kung unsa bagay dagan ni ana, no? Kay kung ako lang inyong pabuton, dili ang tanay i-appeal, no? Kung man siguro po na i-appeal. O sabah, basawa ko kasiguro na anang tanan. Mangonsulta sa ta. Hello ay mga tao mag-antos sa mga pwedeng kadagkubangag sa mga kalsada. Daghan pa ng lugar nga dapat na itong maayuhon ang mga kalsada. Kay kanunay na mga gumagamit ko sa mga tao matag-adlaw. No, kay uban nagreklamo na ning uban mga pedicabers. Kay tungod kay dili na muhatod. Mahal na ang bayad nila mga muadto dito ng maong lugar tungod sa kadaot sa kalsada. Unang atong tagaanong ta siguro pagtagad, tanaw na to kung mahimo pa ba na to na ugba po, may bawa niya na. Rosalinda Ormiga is watching ang akong manghod, no? Muni gwardya na ko kanunay. Muni bantay na ko kanunay ni sa akong pagkadisgrasya. Salamat kayo sa akong manghod si Rosalinda Ormiga, kay Emilita Kadayuna o kay Charlene Bueno. Mugi ni siya na kanunay nag-close in gini sila sa ko, ha? Di ko good ni mawala sa kumunahon ng ilang gihimo, no? Salamat kayo sa inyo, Rose, kay Bibing, ilahan ni Inday, no? Sa inyong pag-alalay sa kuan, itong na-disgrasya ka. Nagkakay salamat, ugmayang gabi sa inyo na, amping mo kanunay. Ako din, pagkumangkod sa daski, jam-jam, dahil no, mayang gabi sa inyo, jam, kay Charlotte, ang buutan po kayang asawa sa kong pagkumangkod, no? Sa inyong mga anak din, ha, may gabi kay Bibing, sa inyong inahan. Sa akong manghod ay kay Fortunato Kadayuna Jr., si Nanong, may gabi sa inyo din na John. O ilan ni Arlene Rasay, no? May gabahapon sa inyo din na kay ilahan ni Nini, no? Ni Bernardita Kadayuna Diyos Luzon. Mayong hapon sa inyo din na ni, kumusta ka na diya sa Luzon? Hinatong tao, okay ka sa kanunay. Kay Manulo Kadayo na kay Bubong, ilan ni Joyce ang sawag sa duha niya ka anak, kay Princess o kay Bunso. Mayang hapon sa inyo, o mayang gabi sa inyong tanan. Ramil Pires is watching, mayang hapon sa inyo din sa akong mga kaparintihan din na kay Ramil Pires. Matapun niya, shout out diha gaw, yes. Shout out din ha, sa gingon na ako kaganina, shout out sa tanan na akong mga kaparintihan, mga Pires family, rabi niya diha sa Purok 12. Dagan salamat gaw, Ramil Pires. Dito sa Purok 11, mayong gabi sa inyong tanan, no? Dira sa mga Anyura family. May gabi sa inyong tanan din na ilan ni Panyang o ni Pilipi di ay, no? Diliso. Uy, sus. Nakalimutan sad ko, makalimdom lang ko ani niyang kung naanak ko diri sa radyo na apagyod ay kuya tagon din na. Makalimut man ko niyang, pasaylo alang ko ninyo sige lang kay kanon ako niya. Padala lang ko din na sa itong Byronon sa ito ang grupo, no? Sa inyong tanan din na may gabi na lang kay Panyang o kay Pilipi. O kay Iso, Jo, di ay anyura, may gabi isi mo din na Jo, ang ako ang Igso, no? Nga, kung saan niya, nga, kumpari pagyod, sidaghan niya ni. Supportive kayo ng akong Igso, Jojo, Anyura. O sa mga Misulis family din na, ilan ni Goryo, may gabi sa inyo din na Gor. O sa inyong tanan, suban sa imong pamilya. Sa mga Nilias family, ni Minso family, Hindrits family. O lahat ni, kung saan ni, RC, no? Ang mga RC family din na. May gabi sa inyo, ha? Mga Risaldo family. Puentes. Mga Puentes family din na. Ganto sa mga Casino family. Sumayan.
pamilya ila ni Arman, ila ni Waneng. Ang gabi sa inyo dihang tanan. Kang Arman, kumusta ng imong anak man? Hinautunta nga okay na siya, no? Gawas na unta siya sa dili maayong kahimtang. Munang ato lang tabangag-ampo sa itong labang magagahom nga unta. Maulian siya na dayon ang siya imong anak din na. Ato ilahan ni mga Pinya family, Pilunggo family, dinasapuro kung si maayong gabi sa inyo ang tanan. Sa puro 15, no, ilan ni, unsa ni, mga yo pamilya, ilan ni Miri Ausayo, may hapon sa inyo, may gabi sa inyo din na. Mga Ruba family, Dundoy family din na, no? O mga Urdin family. Din na sa mga Pitati family, Bisilya family. Sitnar para family, Miradores family, Macario family, mga Abinyon family, Mahilom family din na sa mga kahigalaang tanan, sa inyong tanan maayong gabi. Sa Picas, ilahan ni sa mga Kinyo family, mga Dilen family din na, Abinyon family, Remedios family, ilan ni Dudong, no? Ilan ni Flora din na, o ilan ni Linda Pagdalian, may gabi sa inyo din ang tanan. O mga Amparo family, ilan ni Imi, o kay Jo Day, no? May gabi sa inyo din na, Jo. May gabi sa inyong tanan. O kay Badak din, no? Kay Badak, no? May gabi sa inyo din na. Dito sa Purok City, may gabi din na sa mga Carlos family, Guris family din na. O sa mga Lagura family. Ilan ni mga Turion family, no? Ilan ni Adon. May gabi sa inyo din na doon. Kumusta na itong akong gingon, katong sabot na to. Siguro mo anak ko niya doon para akong siguroon kung unsa gito, kung naaba to o wala, no? Pag siguro sa ugma pohon o unsa ba, sunod ba adlaw. Para kay Adon Turion. Dito sa akong mga close, dito sa mga unsa ni, sa mga Carlos family. May gabi sa inyong tanan din. Ubay-ubay ganun sila. Dinanak ko ni sila maisa-isa. Kaya daghan mo ganun sila. Ilan ni Tiding di ay. May gabi sa inyo din na ding. Mga Irsan family de Esprocris, mga Gokotano, sa pa ni mga Gokotano Dawal family, ilan ni Bubong Sinisa di ay, may gabi sa inyo din na bong, ilan ni, isa pa man ni, uban din na itong mga kahigalaan din na, sa mga Milindres family di ay, sabi din na sa pamilya ni Miljon Milindres. GC Tolisio is watching. Salamat mo, Jess. Always gini si GC nagatanaw sa itong live, no? Nagasupport gini siya sa itong programa. Salamat kayo kay GC Tolisio. Banjo Delirio Morgia Subang is watching. Uy, maayong gabi sa imo din na, Jay. Salamat kayo ni mo, Jay. Nagtanaw ka sa atong live, nag-support ka sa atong programa. Nagkakayang salamat kay Banje Hererio Murgia Subang. Yubs Yurong, also is watching. Salamat mo, Kuya Yubs, sa imo pong pagtanaw sa ito ang live o pag-support sa atong programa. Nagkakayang salamat kay Yubs Yurong. Matod pa ni GC Tolisio, maayong gabi ikap. Naminaw may diri, puro 4, Salvacion, Panabo City. O sa inyo ang tanan din na sa Salvacion. Uy, ato siguro mo dito sa balay ni Mayor. Kaya may daghang maayo dito. Dito mahurot. Daghan ka ito dito, Jis ba? Maski pag kayo mo, tibok purok mo din maanto dito. Kaya ka ito. Sa kadaghan tao kaganihan dito, no? Saludo kayo kapitigin ng hanang pagkaon. Giandam sa atong Mayor dito. Aron good ang tanan makakaon.
Salamat inyo, Jess. Adto na mo dito. Kaya basig ako gani mo rin. Balik ko dito karon. Kumana ko programa. Abotan ta dito, Jess. GC Tolisio. Matod pa ni Yubsi Rong. Shout out, kuya. Yes, shout out sa inyo din na uban sa imong misis nung ato aman siguro to sa Saudi. Imong asawa, di ba? O, hinautunta nga okay rin siya dito kanunay. Ingon man sa imo, Kuya Boy Rong. Ang hilito sa Rabia, batang ama. Yes, may gabi si mo din alit. Ang atong kinakusgan din na sa banwag. No, may gabi din na sa imulit. Musta ka na hinatunta? Okay na po ka diya. Waman mo nga ito siguro ilan ni Mayor. Matigilin ka ni si Kuya Alan dito. Siguro na ulahi lang siguro kung abot mo ng nawasig na una na si Kuya Alan Alsar sa Rabia. Ang atong kuya nga buutan po kayo ang isa sa sinadigan sa atong Mayor. Kuya Alan Alsar sa Rabia. Kay Ranil Corpus de, kay pari Ranil de, no? Maing gabi isi mo din na pre. Ranil Corpus, kumusta na ka diya? Okay na ba itong imuhang imong samad, no? Inautunta, okay na to pari Ranil. Inganda ako diya pari, wala man ka na ako na abdan. Lakaw daw ka. Kaya ninganingon ko nga mo, anak ko diya si Moha. Kumusta na ka itong mga itong nakikistorya sa imo party sa itong lute. Inautunta, okay na to kayo dito. Pari Ranil Corpus.

Ang atong oras, alas 6:26, hatod ka na to sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Napotayahang iyo ba, no? Kaning ato ang mga labi na nagmahapon na din na dapit sa may... unsa ni? Say ka ng... adlaon ng eskwilahan diha, no? Kanang na ay mga di na sa dapit na paingong school pa kanto. Magdubul-dubul na intaw ng parking ana diha sa mga sakyan na maglisod ng tag-agi ini kanang mga traffic hour din na mga kana sa mga kanang ana size. Pwede ng guuta di na matahalos maka-agi. Tungod anang mamalit po din ano nga na anha naman po din tao mo parking anong atubangan. Mangita siguro tag-asa magka-park no niya. Dili ta magdubul-dubul o park. Kaya madugay daghan ng magreklamo din na nanama. Mawala na ginang mga sistema diha. Ayaw po siguro kay piki na kayong agianan o niyang simbako na emergency yung saon na lang. Nagka-dubul-dubul parking na. Maglisod ka, masigi ka gulat-hulat o ganong samahuman o palit kay aron makalakaw na. Di sa siguro na ito po ipugos o park ang ato mga sakyanan nga makatanaw na ito nga makadilatarta sa mga uban nga lumalabay. Mangita tagpamaagi kung asa na ito iplastar ang atong sakyanan. Kay disod, ugingon na anak tanaw niya sa pikas pag yun mga ugihapon. Magatbang na muna nakadubol-dubol na ang pagparking. Muna magreklamo na ang say madugay ang mga tao na anak. Muna ayaw ninyo na ito. Tabangan na ito, no? Nga dili kayo po nga maistorbo ang atong agianan. Kay karon gani siguro dito, maski testingan ninyo dito ron, tanaw ninyo karon dito, na traffic na itong maong lugar karon, kaning oras ah. Traffic na kayo ito, maglisod ka na, di ka na ditso-ditso makalahos. Kay kung walay mo asikaso din na paraan ng mga trapiko din na permanente na ginang maghuot din ng maong lugar.

Ato pa dahing ibalik ng pagpahinumdom sa ato ang mga membro sa ato ang mga pidikabers. Kana mag-meeting tagi na ingon ko na gina sa inyo ha. Kanang mag-unload mo o mag-load mo pasahero, ibutang ninyo sa lugar. Ibutang ninyo kay ayaw ninyo sunda kanunay ang pasahero nga irong unload ninyo ang inyong sakyanan kay tungod kay gusto sa pasahero. Ayaw kay kung madisgrasya mo na amo na mali na mo na rong unload mo. Huwag mo daganan anaw kasi mo mag-abot. Kung kasagod ba sa natungod, dito ragod panaog ang pasahero. Ayaw irong wrong way ninyo ang inyong motor kay ang inyong pedicab kay aro dito gusto sa pasahero. Ayaw ninyo kanunay isunod. Inyong istoryahan nga di man pwede kay bawal man na ingana. Ayaw mo na anak niya kanang mukalit lang raba mo usahay kung wrong way unya di mo kanunay usahay mo sinyas unya orog badas magana kay wa magtuo mo dito ka mo padulong. Ayaw. Unya ko i-avoid ginang ang inyong isinyas tiil. Di gina pwede until wala na sa itong balaod nga ang inyong isinyas tiil. Wala gina mas giasaon pa ninyo na pagbasa. Wala gina na maon ang isinyas tiil ninyo. Kaya pagtuo ana sa nagsunod, basta gihawi lang ng imong tiil mo ng imong giwilik-wilik na sa ingon ana. Ayan yun ang buhatang. Sa giingon na nakonsin yung kanunay, no? Sundon na to ang tamang trapiko, ang balaod trapiko, no? Para hapsay ang ato ang lugar o sa ato ang atong mga kalsada. Franklin Hunsay is watching ang atong kuya. Franklin Hunsay, buhutan atong kuya. Ang atong negosyante nga kuya. Maing gabi isi mo kuya Franklin Hunsay. Daghan salamat. Yung surong matupanya shout out ko kang kuya Paul Aguirre. Kuya Rudy, o kumusta po ko kang boss Rinan Kadayuna. Ay okay lang boy, kuya boy. Okay lang. Okay, kuya Paul day. Kuya Paul, kumusta ka na? Murugwa naman ko kakita ni mo kuya Paul Aguirre, ang atong amigo, ang atong buhutan, ating mabait nating kasama sa Agila. Kabait, mabait nating kaibigan. Si Paul Aguirre. Daghang kay salamat kay Kuya Yobs Yurong.

Sago deng amigo nga tong barangay affairs no dina sa may barangay Quezon ang atong barangay kapitanina si Kapitan Bubut Matutino ang atong EBC president ug ang ato ang barangay coordinator dina sila si Julian Bilyasan. Kumusta kanalian pati si Mrs. nimo ang imong pamilya hinatunta okay ra mo kanunay. Daghang kaayong salamat ni Mulyam sa imo pong kamaayo. O kay Marinso di ay ang iyong kaubanan din ni Julian Bilyasan nga itong barangay koordinito din na sa barangay San Francisco. O sa barangay New Visayas, ang itong barangay kapitay din na si Pinyas. Si Mark Pinyas, no, may gabi si Mudina Cap. Kumusta ka na? O sa itong mga barangay koordinito din na sila si Marley Baha Pamisa o si Margate. Sa barangay Katipunan, may gabi din na sa itong barangay kapitan din na si barangay Kapitan Kukoy Misulis. Saya mga konsyalis din na kang Konsyal Irod Balon, ang Small But Terrible. Ang ato ang barangay koordinator din na si Willie Akdal. Og sa ato ang amigo din na si Nuning Cabanilla. May gabi sa imo din aning. Og sa inyong tanan, taga barangay Katipunan, maayong gabi sa inyong tanan. Og si Kapitan Amor, din na sa barangay Kauswagan. Katong gingon ako sa imo, Kap, o kung usaba, legit ba ng mga luti din ang uban nga ginapang upper, no? Kung okay ba na udili, kaya na isa din ang ato mga kaila o akong pamilya na murag nakakuha diha ng maong lugar. Matong ina na ko, sige lang, kaya sultang isuryahon ang atong barangay kapitan din na kay kung tinuong okay ba na ng mga luna o dili. Sa barangay Kasilak, may gabi din sa itong kapitan, si Kapitan Hinteles. May gabi si Imodinakap. Sa Little Panay, si Kapitan De La Cruz. May gabi si Imokap, Kapitan De La Cruz. O sa itong barangay koordinator din na si Ronnie Perez. Sa barangay Kuanday, no? Kakao. May gabi din na sa ato ang kapitan din na, si Kapitan Luna. May gabi si mo din na, Kap. O sa ato ang barangay coordinator din na si Juby. No? May gabi si inyong tanan. Rasil Mandalunis, Saldariega, matupad niya, shout out ka, Purok Uno, San Vicente. Mayong gabi. Oy, kumusta naman? Munta na din na. Okay na ba itong inyo, ha? Ginatoyok na sulbad na ba itong maong mga inyong gikinahanglan? Lani Rasel Mandaluni Saldariaga. Musta naman mo din na, Sel? Hinautunta okay na itong inyong mga problema. Salamat, Sel, sa imong pong pagtanaw sa itong live. Ang itong oras, alas 6:35, hatod ka nato sa itong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Gusto na ko shout out sa itong grupo, ilan ni Marie Ruth Ortigusa, Irselita Ising Apat, Jujo Misulis, Rose Ibanez, Jerwin Pogoy, ug ni Junar Palugod. Kung nade kay time na, kung pwede ka maka-adto ka ron dito no, sa balay, pwede kong maka-adto ka, natunta na, makalugar ka, maka-adto ka karon sa balay. Kay Gikandri, sa akong programa, natin may mga panag-iskutan dito no, sa akong panimalay.

Diha dai sa may unsa ni sa may Lursing. Mayong gabi din na sa inyong tanan sa mga katubigan family din na ila ni Chaidet. Pag ila ni Titing katubigan no, ila sa mga anak ni Randy no, yung mga anak yung pamilya kay Lina. May gabi sa inyo din alin sa Purok Utso ug sa atong kanhi barangay Apurk leader na to din na si Wilbur Upiros. May gabi sa inyo din na Will. Inyo ang tanan din na mayong gabi sa Purok Utso. Ug sa Purok 20 di ay may gabi din na sa atong Purok leader si ang akong kuya Ilmir Hias. May gabi sa inyo din na kuya Ilmir Hias. Ugda sa Rosal, no, may gabi sa inyong tanan. Purok 5, mga Galaura family. O kay mga, o sa kong kuya din na, kay Alvin Lapay. May gabi sa inyo din na kuya Alvin Lapay. Muna ako sa akong mangho dito sa Manila, kay Bernadita Kadayuna, kay Nini, no, may gabi sa inyo din na ni. Kumusta ka na din ha? Amping diha kanunay sa Luzon. E murag, wala na ba tayo, kurbagay, naman din na si Kim Kim mo, naman din na imamagkaubon. Amping mo diha kanunay sa Luzon eh. Bernadita Kadayuna.

sa puro 4 day, kumusta mong tanan din na sa mga Magalyon family? Mga Magalyon family, mga Ruhas, ilan ni Joby din na, no? May gabi sa inyo, Job. O ilahan ni, kumusta ni? Ilan ni Lito di ay, no? Mga ginikanan ni Lito di ha, no? Patron, mga patron family di ay din na, mayong gabi sa inyo. O kay Rilara, nga itong kauban nga itong amigo din na sa kauban na ito sa Agila, nga itong buutan nga PNP, si Kuya Rilara. Sa mga Magalyon family, ilan ni Boy Magalyon, ilan ni Silya o ni Silyo Rojo, o kay Ma'am Gadyusa. O diri sa mga ila pa ni Bulak, no? Ilan ni Bulak nung no? Maing gabi sa inyo din na sa mga Gutierrez family, labi na kay Biling, Gutierrez Lungay, ang akong classmate, no? Muna yung akong bunog sa unang iskwatan o mga papil. Si Biling Gutierrez Lungay. May gabi si mo din aling, kumusta ka na? Natunta o kira ka diya ka nun aling din na sa imuhang panimalay. O sa mga Muigo family, may gabi din na sa Purok 17. No, may gabi din na kay mga Maligon family. Alam mo na kay Nilo Muigo. May gabi si mo din na Nil, pero wagin ka ni Sipot dito Nil. Sa atong Sabot, wagin ka ni Sipot. Pero okay lang, basin, busy ka, no? Okay na na. O kay Joel Cruel, may gabi si Joel, mga Cruel family, mga Cubio family, Lani Miriam, mga Abadjis family, o mga sila si mga, unsa ni, mga Iroy, mga Iroy family din na. Mayong gabi sa inyong tanan. Mga Bagasbas day. Family, mayong gabi. O kang Salibay day din na. Kang Pete Salibay Jr. No? Diyan, no? Mayong gabi sa inyong tanan. Pete, kumusta ka na? Wala, hindi ka nagpakita sa balay, Pete ba? Kumusta na ka din na? No? Hinatunta, okay ka ra. Buyak Spinya is watching ang ato mga karaang mga grupo din no sa San Vicente, mga daan original mga lumulupyo din sa itong barangay San Vicente, sila si Buyak Spinya. May gabi sa inyo din na boy, kumusta na mong tanahin at unta, okay ra mo din ha sa kanunay. Amping mo kanunay, Buyak Spinya. Iday-day-day-day-day-day no, sa Purok de City. Kumusta na diya? Kung okay na ba itong atong gitaon na culvert din ha? Kag ipugoskin na ito dito gay no, katong tulo ka culvert, di igod pwede masulod. Isun mo po gabso na ito to. May putol nga culvert. Unang pasinsya na lang, nga napay bangag na habilin nga gamay. Pero palihog lang kong paki-advise lang din na sa mga tao nga di nang pag-inabdan itong atong nabilin nga culvert din na kay ato paginang gamitan sa uban pang lugar. Kay nakalisod-lisod na kong pangitag culvert kung na ay magahangyo sa to ano. Kay kana nga gidakon. Kuan na kumun kay na kinadaghan manginhanglan ana nga maong gidakon nga maong culvert. Lani toto day din na sa Purok 17 may gabi sa inyo. Diya sa Purok 2 mga Lucinio family. May gabi sa inyo na Alpariro, pamilya mga Ortiga, mga sa ni Maghalin, mga Maghalin pamilya din na. Inyong tanan, mga Sakal, ilan ni Pariluloy Sakal, may gabi sa inyo din na pre. Sa mga Dawal pamilya, Karisma, ilan ni Jimboy din na, ano may gabi sa inyo din ang tanan. Diya pa diyan sa Purok 2, no? Kanang mga Balinang o Velasquez family din na. Kumusta nakahamong tanan din na? O katong mga si Lucia dito sa Purok 2. Eh. Kumusta mo rara ba itong naay bagong nawala sa ilahang pamilya din na? No? Purok di panaw na. Nakalimutan lang kong isa to. Kumusta na lang mong tanan din na ito? Unta nga nakalingkawas na mo din na sa Purok 2 ka mga si Lucia family. To my friend, I know, to my friend Patrick sa Sullivan, how are you, Patrick? What are you doing now? I hope so that you're listening right now on our program.
Ayin Remilla is watching. Oy, nga itong abtik na itong barangay coordinator sa barangay Nanyo. Kauban sa ito ang kabagan ako din na si Redel Cuevas, no? Buutan kayo ni siya, Ayin Remilla, abtik pagyo kayo ni. Salamat kayo ni mo yan. No? Kumusta ka na din na. Og sa mga Halipa family day. Mayong gabi din na sa mga Halipa family. Sa ilan niya, ang kanina to barangay kapitan, si Dimit Maligro. Mayong gabi sa imo din na, Kuya Dimit. O kang Kunsyal Uryo. Mayong gabi sa imo din na, Kunsyal Uryo. O kay Amay Kinyo. Akimpo. Kang Amay Kimpo. Ang akong partner, ang akong amigo. Mayong gabi sa imo din na, May. O kang atong Purok leader din na sa Purok Gabi. Si Dan Kasumpo. Mayong gabi sa imo din na, Dan Kasumpo. Matod pa ni Ayen Remilla, mayong gabi ikap. Yes, mayong gabi si imo. Yen, mayong gabi si imo din nato. Unta okay karadya sa kanuna. Yung sa may lingaw nato din naroon yen. Salamat kayo sa imo pag-uban sa itong programa. Atong oras, arasays 45, matod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Kumusta na to dahito del ang katong problema dito sa ila ni kuan ba ila ni Irene no Remilla Daog katong culvert nga giingon na may na okay na ba to na taod na ba to dito kung kulang pa ba to o dili kaya ako na pong istoryahan si Ma'am Joan ana kung kulang pa ba to wala man tay laing madaganan ana kun si Ma'am Joan ra gyud nga ako masampit na na salamat nang pagkubda ko kay Ma'am Joan nga wala gyud pagduha-duha no. Iyagin ang i-grant o sayang atong mga hangyo na partining sa culvert. Kaywa ang manggitay i-stack din ni karon nga culvert. Munang si Ma'am Joan yung taong ginangitag pamaagi anak nga makaproduce siya ang culvert. No? Nagkang kay salamat ni mo sa itong Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Capuyan. Para de kay Amay, no? Naapato dito may katong akong giingon ni mo. Murag walo ra may akong gikinahanglan murag na apay dosi mahabilin at tumay katong atong gisabutan o katong giingon sa imong kauban nga number 24 murag ang akong produce sa gid na ana no murag na aragi siguro duha kay ang katong upat naunahan naman ka sa ini bunso, no? Kaya gigamit po niya dito sa barangay San Roque. Yang yung unang atong nahatag dito sa iya. Unang muragduhan na lang yung tao ng available din na karon. Sige lang, kay mangita na putag pamaagi, mangisplikar na putag sa atong Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Capuyan. Kaya pati pa si kung bus GM, no? Atong konsyal, atong number one counselor. Ako po itong isplikaran, aromapunan po itong atong mga problema sa atong mga culvert. Kinanglad, gikitaan kayo na. Salamat po kay Umar, no? Kay konsyal Umar Ranain, no? Sa iya pong gihatag na aromakaproduce po taong siminto katong gipangayo sa taga kung saan eh Purok 21 Purok 21 Purok 25 katong gipangayo nga siminto nga para atong ikular dito sa mag culvert kaya na ito'y culvert dito itong alukaton kaya itong kularan salamat kayo kay Kunsyal Umar Ranain siya pong paghatag po doog kaning kung saan eh kanang kas nga para makapalit ta og siminto. Unda nakapalit kitag tulo ka sa kong siminto sobra-sobra na ganito sa pagkular na to aton na natong butang aghidol kay tungod kay maigo pang ato ang siminto. Aron mahimong maayo ang agianan dito paingon sa basketball court dito sa Purok 25. Una ko, salamat kayo kay Kunsyal Umar Ranain.

Ang kanto po ay ipangayo sa tuwa dito sa Purok 93, no? Napuntay, kinahanglan dito pong Colbert. Sige lang kayo, magpatabang lang kung mamjuan na kung asa na po tayo magka-produce ng uban, no? Kay murag upatok ilang gikinahanglan. Yun na sa lugar. Patong pasalamatan ng pamilya ni Lito Patron kay nisugot niya sila nga mo agitas kanal kay aron dili na mapundo ang tubig dito sa sulod. Ito sa mga katawhan dito sa sulod kay aron makalusot ang ilang tubig atong ipa nitugot na ang mga sila si Lito Patron nga moagitag kanal dito sa ilahang area, sa ilahang yuta dito. Una salamat kayo ulit, hinautunta ulit nung ingon ana po ng uban nga dili maghikaw sa pag-donate og luna para masulbad ang mga problema sa atong mga katawhan, no? Hinautunta nga susama sa imong pangunahuna nga adunay pangunahuna nga muhatag og higayon ba kaya dili magantos mga tao dito nga mapundo ilang tubig. Daga usbon ako, salamat sa pamilya ni Lito Patron. Dila ni Asuki dia din sa Purok 23, dagang kay salamat din na sa mga dila ni Asuki, no? Sa ato pa mga kaupanan dila ni Liwantang din na may gabi sa inyo ang tanan.

sa mga Junola family dahil sa Purukuno dahil may gabi sa inyo, mga Musanay, mga Munsay family, Maputol family, Dundoy family, no, labi na kay Engineer Alan Dundoy, may gabi sa inyo din na engineer, o sa mga Munsay family, Tidalgo family, Barsinas family dahil ila di Jik-Jik dahil hindi ba Jik, no, may gabi sa inyo din na Jik. Og sa mga Himintisa, sa mga Himintisa family, no, may gabi din na sa Purukuno. Sinyong tanan, mayong gabi. Diya sa kagunguhan di ay sa atong barangay kapitan din na si Kapitan Tata Dumahin, may gabi isig mo din na kap. Uban sa imuhang konsyala din na nga si Ate Alma Fuentes. Atong kauban sa Agila, no, may gabi isipo na Ate Alma Fuentes. Ug sa ato ang barangay coordinator din na si Mr. and Mrs. Lismuras. Nila ni Rini Lismuras, may gabi sa inyo din na Ren. O kay Arbilin Laigudulay, ang isa pa na ito din na ka barangay coordinator sa barangay Kagangohan. O sa barangay GP Laurel, si Mr. and Mrs. Husol, ang atong barangay coordinator. O ang atong kanhi barangay kapitan din na nga si Richard Ukay, may gabi si mo din na kap. May gabi kay Kuya Richard Ukay. Kay Jun Kap day, kay Jun Kapi, may gabi isi mo din na Jun, Kuya Jun Kapi. O sa inyo pandan, sa to ang partners, kanunay din na, si Bro Alan Bustamante, kauban akong barangay coordinator. Sa tanan o kay, sa to ang chairman sa, unsa din na, kining infra, no? May gabi ini mo din na,

Maraya nga kay salamat kay Marcos Carnicer. Kay Richie Bulusa also is watching, no? Matupad niya maing gabi diha Cap Rudy. Yes, maing gabi diha kay Richie ang atong buutan na barangay councilor din na sa barangay Southern Davao. Kung abdi ka ini kugihan ka ini ato ang amigong kunsyal si Richie Bulusa. Kumusta ka din na? Hinatunta, permanente kang ingon na kunsyal. Champion kayo ka. Salamat kay Richie, kunsyal Richie Bulusa. Kung sa atong mga kaila din na, ang atong barangay coordinator si Marmohada, may gabi isi mo din na marog kaya kung saan yun, kay Iben, kay Lucia Iben din na, no? Ang atong mga kaubanan, no? O kaya Ginilin Sairi, no? Manatad Sairi, may gabi isi nyo din na. Atong proclaimer po din na.

Diri pod sa kwa no sa barangay Manay, maing gabi din na sa atong barangay kapitan din na si Engineer Raul Mahipos, si Kuya Engineer Raul Mahipos, maing gabi si mo din na kuya. Kumusta ka na kuya? Natunta o kira po kanunay kaday uban sa imuhang mga konsyalis no? O mga pangsyonary dyan sa barangay Manay. O sa barangay Dalisay, si Kapitan Buko, no? May gabi isay mo din na kap, din na sa barangay Manay, ubay sa imuhang mga pangsyonary sa konsyalis. Si Kapitan Bukal, di ay, di sa aplikanan, may gabi isay mo din na kap, nag-abot mamiganihan ni Kapitan Bukal din na always na siya. Na siya sa ato ang kiliran, sa ato ang mayor na Husidyo Rilampagos.

Si Kapitan Tuling di sa barangay Kisuno may gabi si Imri na kap. Kumusta ka na din na kap? Hinautunta po ukir ka kap. Ganihan at tumigan yung kabisita gin mo sa imong area. Dito sa katong simbahan sa mga remnant, no? Daghan ubay-ubay po itong mga katawahan ganyan. Uba na ito ang atong executive secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan. Si Kapitan Balon, sa Malitbog, no? Ug sa ito ang kauban din na ang kauban na ito kanhi sa Sony Barangay Affairs nga si isa na siya kakunsyal po din na sa Barangay Malitbog si John Quaresma. May gabi si mo din na John. Una ko, shout out sa tanan ako mga kaubanan din sa atong kauban sa trabaho sa Kahanginan. Sila si Mr. Kick, sila si Mario Salada, sila si Kaloy, si Kuya Eric Alonso, sa paninguban sila si Kuya Joe Sulicar, katong uban pa natong mga kaubanan, no? Ano na magkadaghan, kumusta na lang mong tanan. Ug sa uban pa natong mga grupo, no? Nga dinha sa may Purok Purok 7 dinhi sa may Pilipinosa subdivision may gabi sa inyo dinha katong nga atong gihangyo gani nila nga parte lagi atong baliko nang katong giingon ako kag ganiha nga katong magpagdok kontak posting didi gitugot sa tagya sa panimalay kay unsa man to iyang reason ato nang tanaon kung unsa gyud kung okay ba kay kung na road right ubuy na wa gin siya mahimo na pwede gyud mo bagdok mo puste din na, no? Ato lang tanaon nga unta nga dili ma satisfied ang tanan nga dili na agin atog dili maayo nga pinagsabutan si Chay Suluna is watching matapos shout out Uncle Rudy from Carmen. Si Chay Suluna. Uy, sa taga Carmen day tanan, oh, may gabi day siya. Nakalimutan ko. Alam na ilan si Chay Suluna. O ilan ni Pupong day ay 40, may gabi sa inyo din. Sa mga parinti na kung mga kadayuna day, no? Sila ni ang atong kanhi barangay, City Municipal Councilor, si Bata Kadayuna. May gabi sa inyong tanan, diha ang atong mga kahigalaan o mga

0: Kalitian dari sa barangay Carmin, asa municipality of Carmin, maayong gabi sa inyohang tanan. Niabot na magyod ang oras sa pagtakop sa itong programa, kining inyong kauban sa kahanginan, yung higala sa kahanginan, Rudy Cadena, maingon sa inyo. Dagang kayong salamat sa inyong tanan, sa tanan ng itong mga listeners or viewers, dagang kayong salamat sa inyong pag-uban sa itong programa. Maayong gabi sa inyong tanan, to God be all the glory. Maayong gabi.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini, mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayon paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Good morning, Pastor. Kumatrob nang tawag sa imo, Pastor, katong testimony ko ba sa Bijimar, Pastor?
3: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
2: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
3: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bijimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Bijimar, Pastor.
3: Mao ba?
2: Tantot, Pastor. Saka bukila ang parin dito sa kwan, si Butikap.
3: Okay.
2: Anto, nubuto siya, Pastor.
3: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto?
2: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawurot na, may di ka buwang kong inong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pa salamat sa Gino. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Gino.
3: Salamat Gino. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
2: Oo. Oh. God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat din kayo.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba yun ato karon, Day?
4: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow!
5: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit o bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya moon sa gumikan sa bigimak. Mosa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko ni yun sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at tubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao ang Ginoo nagagayad kanmo. So, thank you.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ng Pilipinas, 2 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Timog Persa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa itong founder, Pastor Dan L. Angelio, kauban kang Pastor Nick Obante. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, o sa atong katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province, o sa tanato mga suking tigpaminaw, taga Northern Mindanao, Province of South Cotabato. Sa ato mga viewers, mga Kigan members nga mikaylap sa tubok Mindanao, maayong buntag sa atong tanan o welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos o angayon yun nato sa pasalamatan tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa Dixarki Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. O posible kay adlong Lunes nakaok up ta karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, o sa atong sister station diha sa Lagindingan Misamis Oriental, o sa Subong Kugon Misamis Oriental ang Dix Didi Radio Kaibigan. By the way, may buntag mayad nga aga sa probinsya sang Panay, sa island sang Panay. Labi na gid sa probinsya sang Iloilo kay nagahok up ta karon sa 95.5 GTPM Lambunaw Iloilo. Mayad ayad gid nga aga sa inyo diyan. Kamusta mga kaparintihan namon ra sa Lambunaw, Junias, Dingli, Pututan, kag bisan pa dira sa Kalinog sa mga daraog pamilya. Payad nga aga sa inyo tanan dira. By the way, may buntag po sa tibok probinsya sa Bohol kung asa donatay duha ka partners nga radio station diha sa Talibon ug sa Tubigon nga nagatbang sa Cebu ang Tubigon o ang Talibon murag naswa tunga sa probinsya sa Cebu o Southern Leyte. Well, good morning po sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Ang dunay tulo ka syudad, Usami City, Rokita o Tanggum City, I don't know, Dapitan City o Dipulog kay murag part na sa Sambuanga del Norte. And of course, good morning po sa tibuok Sambuanga del Sur. Nga doon ay isa kasyudan, Pagadian City, may buntag diyan sa 101.

101.1 Barangay Gipus FM og may buntag po sa tibuok Lanao del Norte. Labi na diya sa Iligan City, nagtingo karon ang Freedom Radio. And of course, diya sa tibuok sa Lanao del Sur. Nagtingo ko sa radio station diya sa Wow, may buntag inyo. And of course, good morning po sa tibuok Misamis Oriental. Gawas nga duha ka Dixon City Radio kaibigan nagtingong. Salamat sa Power Radio diya sa Villanueva og ang Real Beat Radio diya sa Ingog City nga mulayat nga ito sa tibuok probinsya sa Camiguin og some og ang partly sa western man siguro west part of province of Bohol diya sa Hagna og diya sa Sustero anda kandiyay may buntag yung tanan diya og sa Hernandez. Well, good morning po sa tibuok probinsya sa Agusan del Norte, Sunshine Radio sa Butuan City og may buntag po sa tibuok Agusan del Sur. Ubay-ubay gyud ato mga partner nga radio station diya karon. Og salamat po sa tibuok Surigao del Sur, Surigao del Norte. Ubay-ubay po nga mga radio station atong partner na nagtingog karon. Of course, may buntag po sa Davao de Oro, Compostela, Bali o sa tibuok Davao Oriental ngadto sa Banay-Banay, Mati o may buntag po sa tibuok sudad sa Davao City, Turin o Kalinan, may buntag yung tanan. Of course, Davao del Sur, may buntag sa Santa Cruz, Digo City, Paingon sa Bansalan, Padada, Magsaysay, Matanaw, Sulok, may buntag ninyo. And of course, ang partly sa Davao Occidental, diya sa Malita, na maabot sa radio station yung partner na ito diya sa Radyo Masa sa Digo City. O may buntag po sa tibuok North Cotabato Province tungod sa Power Radio sa Makilala na kaukap na karon o ang Radyo Bandera diya sa Kinapawan o ang Usaka Radio Station diya sa Bansalan niya formerly Radyo Kaibigan nga mulayat part sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, apil ng Sultan Kudarat. good morning, Radyo Bandera, Tacurong City. And of course, good morning po sa Sarangani Province, kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandera, Diyar Santo City, o Radyo Masa Maasim, nga mulayat nga ito sa Balut Island, o sakop sa Davao Occidental. Well, good morning po sa tibuok probinsya South Cotabato kung asa nagtingog ang 104.9 nga mulay at partly sa Sultan Kudarat upat ka probinsya pabot niya Cotabato City ang 104.9 sa medyo taas-taas nga area. Oh, good morning po sa tibuok probinsya sa Bukidnon kung asa nagtingog atong mother station nga Radyo Out Kaibigan diya sa Valencia City. Good morning Damulog, good morning Kibawi, Big Light Radio, good morning og may buntag po diya sa Dangkagan, Itaw-Taw, Dung Carlos, may buntag po diya sa Kadingilan, Kalilangan, Pangantukan. Oh, good morning po diyan sa Maramag, Quezon, San Fernando, Kabanglasan, Lakag, Oglantapan, Paingat to sa Baungon, Libuna, Manolo Portits, Malitbog, Sumilaw, og Impasugong, og Malay-Balay City. So hoping wa tayo nalimtan nga usa ka lungsod sakop sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Bayrigan at Long Lunes karon. Pizza 21 na sa buwan sa
September 2026 og nagtuo ko nga dunay mga kingsunan na to nga musaulog silang birthday karon. Happy birthday ug happy wedding anniversary po. By the way, 21 di ba mo ini pag-declare sa martial law kani anto. Happy listening sa tanan nga makigan member sa tibok Mindanao. Labi na di South Cotabato og Sultan Kudara. It's a wonderful day. Malaygan, kamusta? It's a beautiful morning. Ah, kamusta nga itong adlaw ang Domingo puno sa panalangin? It's such a good feeling. Hinautunta nga ang tanang mga sukitig paminaw. Nanimba tagahapon. Og salamat sa Diyos nga itong nahimamat. Naka-fellowship na sa itong mga igsoon. Di ta malimot karong Merkulis. Doon na po tayo midweek prayer worship. Naot-unta nga kitang tanan nga mga sumitig paminaw. Atong inbis atong kugalingon sa pag-ampo tungod sa mga problema nga atong gatubang karon. Labi na gyud nga naay mga problema nga gikuyawan sa dagang mga inahan o mga anak murag di na mo eskwela tungod sa mga fake news. Kaya naitabo sa Amerika, naitabo sa Samar, naitabo sa ano, sa Tacloban, naitabo po sa Buanga o Karonera, tapad na mo sa lungsod sa mga sa South Cotabato nga mikalas o tulo apil na ang suspect. Especially for muna nga gihagit yun ang mga inahan o kamahan nga mo intervene yun ta sa kinabuhi sa itong mga anak nga di yun na ito itulurit nga mudula sila o cellphone labi na sa online games. Kay kung sila nakita ipabuhat nila ilang i-brainwash ang una-una sa itong mga anak nga batanon pa kaayo. Una nga karon sa among lungsod dunay memorandum secular nga gisuspended sa ang eskwela. Tungod ang mabutang investigasyon investigaron og mag-meeting ang mga kanagkuan kung unsaon pag panalipod sa kinabuhi sa atong mga anak diya sa eskwelahan. By the way, may buntag sa atong mga viewers, pwedeng dagana, eh, nagyo na kumabasa, kay nangguot na, Ronalyn Patok Mihias, Nancy Lauda, Jenalyn Calibayan Marpel, Jane Lurania, Delita Wanzo, nga nag-greet na itong may buntag. Nagpasalamat sa Ginoo nga gihatagan pa og bag-ong kinabuhi. May nakamata pa, iningtak na og magpamalandong sa balaang pulong sa Diyos. Mama Mami Ami Romero may buntag og may buntag po kang Raisa, Raquel, Rosemary o labi na kang Ruina Wing, may buntag Wing. Kabalok ko, nasahin ko sa imong sitwasyon nga halos tibo pag mata ni mo alauna di nakakabalik og tulog nga nagina di lamang tungod sa edad kundi di tungod sa atong ibati. Padoy BN, may buntag. Thank God for another day. Good morning Pastor Rick from Maria Cristina Ayuban. O salamat po kang Tito Rio Sura, kumana to karon. O si Rosinda Pangilan, nagampo sa, oy di na to, Nelson Silao Kalimpas, may buntag, Gina Bernaldez, pasensya na mo, di na to basa, pila ako ang inahan, Remedios Palmis na, may aga, Remedios Palmis, may aga sa inyo. O may buntag po kang Virginia Kabasag, nga kauban na to karon nga taga Talibon Bohol, Jane Blancia, mayad nga aga sa imo. O
Rosemary Romero Apor, kauban nato karon og si Bert Bisong ang taga Lagadang.

musika dalaygo na ginusat ng panahon from Igan Merly Kilaton Cano. Well, salamat po kang Annalyn Ochea diya sa makilala Norley Buhit Iskaro maing aga sa imuyit dila sa kabudyan banga. O salamat po kang Joyante Damisola to all listener and viewers of Pinagpalang Musika Program, especially to you, Pastor Boy, and your whole family. God be with us always and forever. Salamat, salamat. Mahibutang ni Miguel Joyante Damisola. Let's awanan ipe. Nga taga magsaysay, aper, mabini, magsaysay, kyalig. Ay pasalamat sa Ginoo kay nakamata pa. O i-recognize niya agamanan ang Ginoo og milagroso. Nga Dios, pag napasalamat po nato, may buntag ni mo igandit. Little itch. Sumaganday iba. Good morning, Pastor. Salamat sa inyong kanunay kita gatagan og maayong panglawas. Pastor, salamat kung makapamino na po ako sa balang pulong. Pastor, una dito pami nagpuyo sa Marihatag Surigao. Dilsor karon diyan nami sa San Fernando Bislig City. Okay lang. Abi ni Miguel og nakita ni mo nga sa lugar ni mo gipuyan nga after 5 years or 10 years kay mo vision ni murag dili komportable mo pagpuyo. So pwede ka nga mobalhin pero kaning sigbalin-balhin murag di ka makapunta. But anyway, kung maunang plano sa Ginoo, salamat. Salamat po kang Apolonio Nobelias, Miriam de Llomes, dira sa Metro Manila, Tata Bagas Villamor. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpukaw, gikan sa pagkatulog, Prambarangay, Miarayon, Talakag. Rod Rosario Alcarde, may buntag. Kanin nag-chat, unya ko na ni Basong, kaya di mani mawala. Ana Mandapiton. Morning, Pastor Dan. Naminaw ko din sa Nusi, Malay-Balay, Bukinon, maayong akong gibati, Pastor Dan. Regas ko kagwan. Tanimot, inoon ko. Unya na, inunduman ako to. Kataga sa Nusi, Malay-Balay, Bukinon. Aguntoy Saruay Maribel. Kataga Tig-Ason, Duminurog Talakag Bukidnon. Duminurog ngayon Talakag din. Abin na kong part na naslano. Jane Blancia, mayong aga Pastor Boy, kag Pastor Dan, kag Satanan, salamat Ginoo sa another day. Dugang sa among kinabuhi, salamat sa pagbantay, kag pagpukaw sa among pagkatulog na laygon, kawalay katapusan. Salamat, Igan Jen. Good morning, Pastor Boy, og Satanan, salamat sa kayo sa Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. Amping kanunay, God bless you always and your family. Salamat, Igan Rosemary Romero Apor. Taga Maluko, Manolo Portis, may buntag kang Ninit Balandasa. O kauban po nato karon si Roth Estrella Baman. Kaya taga Kapatungan, Trento Agusan del Sur. Salamat yun sa imong kinabuhi. Jonalyn Layawon, unya na ako basahon ang imong gitsat sa akong messenger, ha? Maril Orbeta, Pastor, pakigit morning po di nilang ati Gingging. Si Balusa, Jocelyn Abapo, Nini Kibas, labi na yung kang Jewel Dilema. Naasa baluarte karon og sa akong mga silingan. Napil paminaw sa akong radyo diri sa palibot. Salamat, salamat. Unay nindot, ha? Hindi na ako naman tiwas. Ito'y nindot kaya ipakusgan ang radyo. Namina sa iyang radyo, ha? O, nina, matiwas na ako basa. Joy Ante Damisola. Good morning to my cousin, Inir Kinit Blood Insular. Nicanor Sotaria, good morning.

Rila Balaria sa all alabat akulog may buntag. Salamat kayo. Atong oras, alas 4:30 na. Salamat sa kang Igan Gilo de Salia, Rosalinda Diaz Ingoog, Los Buminda Abaraco from Tagibo, Butuan City. Salamat kayo. Johnny Nayon diya sa Purok City, Barangay Murakyo, Ningog City, may buntag. Berlikatina ng Barangay Buena Vista, Kamutananda, Mayong Agar. O salamat po kang Marjon Heralia Orbita, Kusasun Boiser, Joy Antinamisola, Kundulin sa Bakulot, Antagnuay Paminis. Nanay na matay, Sunny Kalibayan, Flor Padilla, Maria Gonzalez Gantos, good morning. O kauban po na ito ang taga-mailag, no? Si Mariano, Rosalina Mariano Pante. Akong ikrit, akong sali, Pastor Boy, o happy birthday karon adlawa, September 21, ika 62 years, nako. Karon salamat sa Ginoo sa paghatag ni mo, o dugang tuig sa akong ginawi. Salamat sa maayong panglawas, o sa akong bana, sa akong mga anak, nga nagmahal kay nako, salamat kay Ginoo nga anak kakanunay sa among kinabuhi. Happy happy birthday Igan Merle Kilaton Canon, ika 62 years of age. Salamat ang Ginoo, mga panalangin kanimo, more birthdays to come. Salamat kay Felix Tumanda Sarte, Indikita Octaviano Castor May, may ngagang man sa kay Junel Kundag. Salamat gid Igan Junel. Nelia de los Santos Aureo de Santipas, North Cotabato, mayong aga sa imo. Priscilda Dao Gromo, may buntag. Mercy Kalugan, good morning. Salamat po sa taga Paradise, ha? Kaba Paradise, Bubunawan, kang Nuba Bustamante, Dias Kabanglasan. Good morning, Pastor Boy, ug sa tanan nga followers ug listeners sa matong nga programa sa kada buntag. Ang pinagpalang musika, salamat sa Ginoo nga gipukaw na sad ko gikan sa pagkatulog aron makapaminaw. Christina Dulay, Ricky Dulay, good morning. Jocelyn Alumbro Liboon, may aga dalaga ni. Duwa sila ni Grace Uliba, mga dalaga. Well, ang atong oras, alas 4:33, huwag ato ng kuwaon atong Biblia o bullpen kay magtuon na ta sa balaang pulong sa Diyos karong buntag. Huwag atong ablihan ang atong Biblia o ang bullpen ni Andam o ang notebook para doon nata ikalista. Huwag atong ablihan atong Biblia sa libro sa panultihon, Proverbs chapter 3. O atong basahon ang versikulo 7 ngadto sa 10. O mao kini ang pulong sa Ginoo, panultihon 3 or Proverbs chapter 3. Nya atong basahon mao ang versikulo 7 ngadto sa 10. Mao kini ayaw paghuna-huna nga maalamon kanagayod, tahura ang Ginoo ug ayaw paghimo ug dautan. Kay makapahimsog kana sa imong panglawas, pasidunggi ang Ginoo paagi sa paghalad kaniya sa imong bahandi o sa unang abot sa tanan mong tanom. Kung himuon mo kini, mapuno sa mga abot ang imong mga budiga ug mag-aawas sa mga ilinon nga imong mga sudlanan. Ang Ginoo magapanalangin siyang pudong nga akong gibasa. Mga kaibigan, ato gayong saligan ang Holy Spirit nga mo'y mutudok nato karon sa pipila ka mga minuto nga atong pagtuon, doon na tayo magkutlo. Muna yung pinaka-importante sa tanan niya sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Diyos, ang atong tumunga, doon na tayo mga nakatunan o masabtan yun na to ang pulong sa Diyos. By the way, sa akong pagsusi, niining mga bersikulo,
akong nakitaan nga dunay upat ka mga susi keys to spiritual success. Four keys to spiritual success. Well, kaninyo mapulong akong ibasa, nagpamatuod nga si Haring Solomon, nakabaton siya sa usa ka maingon nato nga pabulos, marvelous or wonderful nga formula for blessing. For blessing. So dunay upat ka step tikang that lead to abundant living. Paminaw, sa atong gibasa, dunay upat ka ang-ang that leads to abundant living. O makaingon po ta nga upat ka mga basic rules that lead to daily victory pagkaninduta, mga kaibigan. So upat nga motulod mudala nato ngadto sa pagkinabuhi nga abundansya, ug dunay upat ka importante nga mapagsulundan nga muhatod sa matag usa ka nato nga atong masinatian ang adlaw-adlaw nga kadaugan sa atong kinabuhi. Ang pangutana mao kani, what are these keys to spiritual success? Muna'y pangutana, mga kaibigan, nga itong patubagon sumala sa pulong sa Diyos nga itong ibasa. O ato kining i-consider nga mga susi, yabi sa gitawag spiritual success. Now, according to verse 7, kaning pulong nagaingon, be not wise in thy own eyes, sa English na. Diri sa akong Biblia, ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayon. So kaning pulong ayaw pagunahuna, ang makasinati lamang kini katong tawo nagkinabuhi niining usa ka susi sa gitawag nga spiritual success nga nagaingon, humility make us Christ-likeness. Humility make us Christ-likeness. Kanang mapinubsanon, muhimo nimo nga imong kinabuhi sama kang Kristo Jesus. But ipasabot, mga kaibigan, ang pagkamapinubsanon, mao kani ang kwalidad that make us like Jesus. Muna ingon nga, ayaw paghuna-huna nga malaamon kanagayon. Ang usa ka tawo, matud pa ni Haring Solomon, kanang dili niya i-consider yung kaugalingon nga mas labaw pa sa uban in terms of knowledge, nagpasabot nga mapinubsanon yun siya. Matod pa sa Hulubaton 16:18, kanang opposite sa humility is garbo, pride. Moni, the first step toward a pool, moni unang ang kung asa nga ang kinabuhi sa tao paingon sa distraction. Now, atong tanawon sa gisulti ni Haring Solomon with regard sa garbo ni Ara, mga kaigan. Chapter 16, verse 18, man siguro ni,
18:16, murag 16 verse 8 ato susiyon diri. Matud pa diri sa verse 18 ni ara. Ang pagka mapasirgar buhon o pagka mapaitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Natimanil higalay soon. Kaning pagkagarbuso, ha? Muna'y makadaot ni mo. By the way, inyo ba namatikdan kung unsang unang sala? Ang unang sala, dili ang pagkadi matinumanon ni Adan ug ni iba. Kung dili, ang pride sa tinugas sa Dios nga mao si Lucifer. Ha? Mo'y una nga nagpakita siyang garbo nga di siya gusto nga malupigan. Gusto niya nga mahimo pa siyang taas sa Ginoo. Ha? Tungod sa garbo, sa initabo niya. Ha? Nalaglag siya. So, higa na. But ipasabot nga kaning garbo kung maunay muhari ni mo kaya ginahuna ni mo nga ikaw ay hawon. Yun na ako na nimo nga medyo taas ka pa sa uban in terms sa knowledge. Nagpasigarbo ka, mura na'y mudaot ni mo. O kaning garbo, makita lang yun na sa kinabuhi sa mga parisiyo ka ni Adto. Subot ipasabot, kung nagkinabuhi ka sa garbo, nagpasabot nga, samagin ka sa mga parisiyo. Ha? Pride identify us with the parishes. Now, kung atong i-consider ang pagkamainubsano ni Jesus Christ, asa man aton ang makita? Ha? Asa na aton ang makita? Nara sa Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 5-7. Atong basahon, as part of our referensya, cross-reference, to prove that Jesus Christ is absolute humble. Makaigan. So atong basahon diri sa New Testament sa sulat ni Pilipos, makaigan, Episo chapter 2, 5-7. So atong i-consider ang pagkamapilusano ni Jesus Christ. 5-7, niyara akong basahon. Ilista nyo dyan. Bisan Episo 2 Pilipos. Okay, burag di man maon. Era. Era yung ganag soon. Dili dahi Episo yan kung dili Pilipos. Batunin ninyo kini nga panghuna-huna ngayon usab ni Kristo Jesus. So, si Apostle Paul nagsulti diri nga ato i-consider ang pagkapapinubsano ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, una-una, batunin ninyo kini nga panguna-una kaya usab ni Kristo. Okay? Now, buti pa sa buot, bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala siya naguna-una ang iyang pagkatupong sa Dios nga mahimong hinungdan sa pagpamintaha. Ha? So, ato makitaan diri, higala, Jesus had a humble birth in stable, di ba? Dito man sa nataos pasungan. Pag-anin niya sa kalibutan. Ha? Ginoo siya. Pero huwag isa nagunauna nga makigtupong sa Diyos nga mahimong hinungdan nga nagpamintaha siya. So, kundili ipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinagi sa pagsulob sa kinaya sa usa ka ulipon. Nagpakatawo siya sama sa mga tawo. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinagi sa pagtuman sa Diyos hangtod sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Padayon ta sa cross, verse 8. Pero dito na taman na sa city. Pero ato nakita ni Galaig soon, on this particular verse, Jesus Christ nahimo siyang ihimplo in terms sa humility. Una-una, he had humble birth in stable, dito na tao sa pasungan.
He made himself of no reputation. Nagkinabuhi siya nga wagyo'y kasawayan na iyang kinabuhi. And he took upon himself the form of a servant. Imagine ka. He considered himself as a servant. He is God. He is a creator. Ang pinakanindo, he became obedient to the death of the cross, mga kaigan. Sumauna nga, nagsulti sa ring Solomon, ayaw huna-una nga maalamon pagayod kumparar sa iban, sa uban. Be not twice in thy own eyes. Buti pa sa bot. Magkinabuhi ta nga mapinubsanon. Kay mo ini muhimo nato sa atong kinabuhi sama kang Kristo Jesus. And that is the first key for spiritual success. Mauna nga naingon si Haring Solomon. Kaning pagka mapinas na taason, pagka pasigarbuhon, muna'y mudaot na to. It will destroy our relationship with God. Ikaduha higala igsoon, matod pa sa Biblia, ayaw paguna-una nga malamon ka na gayon. Meaning, magpaubos ka sa imong kagalingon. Aron mahimo ka Christ-like. Tahura ang Ginoo. Tahura ang Ginoo. Sumpay og ayaw paghimo og daotan. Kaning pulong nga tahura ang Ginoo, kadlok ang Ginoo og ayaw paghimo og daotan. Fear the Lord and depart from evil. Nagpasabot nga kun makinabuhi ta nga balaan, mailhan ta nga kita Kristohanon. Tinood dili. So ang ikaduha nga susi sa gitawa nga spiritual success, holiness, identify us as Christians.

nga nga ato kadluka ng Ginoo. Kay kung ato kadluka ng Ginoo, mahadlok yun ta maghimog dautan. Una nagsulti sa ring Solomon. Umang imong gi, paubos ang imong kogalingon, kinanglan niya itong pahuron ang Diyos, kadluka na itong Ginoo, kay tungod na hadlok ta sa Ginoo, hadlok po ta magdahim o dautan. Buti pa sa bot, nagkinabuhi ta nga balaan, o ang pagkinabuhi nga balaan, nagpamatuod, nagpaila kanimo, nga ikaw, Christian, follower of Jesus, na kasi natin nagkabaguhan sa iyang kinabuhi. So ang kahadlok sa Ginoo is to have reverential trust in Him. Kanang duna kay kahadlok inubanan sa pagsalig sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo nga mutulod nimo nga duna kay respeto o kahadlok sa Diyos, nagtahon, musubid ni sa panahon nga ikaw naghinulsol imong gibiyaan ang imong masala, pinaagi sa imong pagtuo sa Diyos. Subalikon na ko, ang kahadlok o imong naangkon ang dako ng pagtahod sa Ginoo, nagpasabot kaya nagsugod ka na sa imong kinabuhi sa panahon nga naghinulsol ka o imong italikdan ang mga dautang mga butang tungod kay nagtuo ka na sa Ginoo. Kinahanglan ato yung ilhon ang atong mga sala and we turn to Him, pinagi sa pagtuo para sa atong kaluwasan. So, mo na yung pinaka-importante kinagpasabot sa matag-usakan nato. Kung nangalagad ka, ugwa ni mo grispito, wa ni mo kadlukan ng Ginoo, nagpasabot, gawa pa ka naginulso, huwa ka nagbiyang sa imong mga sala tungod kay wa ka muto kang Kristo Jesus. Muna nga importante sa matag-usa na to kakinabuhi, in order to live a holiness that identify as a Christian in this dirty world, we need to recognize our sin o mubalik tangad to sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. And we need to recognize the holy life of Jesus as our example. Kaya kung di nato i-recognize atong kinabuhi nga si Jesus Cristo na kinabuhi nga balaan nga mahimo natong ihimpo sa atong kinabuhi, lisod sa pagkinabuhi nga balaan, o di kita mahimo sama kang Kristo Jesus. Busa higala iksoon. Ang tanan nga nag-ila sa pagkabalaan ni Jesus Kristo sa iyang pagkinabuhi nga may mo natong ihimplo, what we do maulamang ang pagsalig kang Kristo ng atong maluluwas, and we receive the power to live victoriously. Kung gusto ka maka-experience sa pagkinabuhi nga may dinaugon, we need to trust our Savior Jesus Christ. Tuhan yun na ito, sarigan na ito siya. No one person in this world to experience victory in his life unless otherwise nagtuot kang Kristo ang atong Ginoo maluwas sa atong kinabuhi. Kung nga kasi natin man ka nga kanunay nga kapindihan sa mong kinabuhi, nagpasabo, you never trust our Savior Jesus Christ. Kaya wa man imong i-recognize ang balaan nga pagkinabuhi ni Kristo Jesus ingon atong ehemplo.
And you know, brothers and sisters in the Lord, why we need, why we trust Christ our Savior, and why we need the power to live victoriously, because temptation is always present. Temptation is then limited to what we can overcome. Kung nagsalig ta sa atong Ginoo nga manulungas ug atong gibato, gidawat ang gahom sa pagkinabuhi nga may dinaugon, limitado lang yun ang temptation sa mata usa kanato. Because we have God. We have Jesus. Now let us consider 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Unsa statement din Apostol Pablo alang sa mga Kristiyano ngadto sa Corinto, sa chapter 10 sa unang Corinto, versikulo 13 niya ra higala. Paminaw, matod pa rin ni Apostol Pablo, walay pagsulay ng umuabot kaninyo nga wala usab nag-abot sa ubang mga tao. So klaro kayo, kung dunay mga pagsulay maabot sa akong kinabuhi, doon na po'y pagsulay maabot sa iyong kinabuhi. Pero, paminaw, apan kasaligan ang Diyos sa iyang saad, nga dili niya tugutan nga sulayan kamu labaw sa inyong maantos, o kung maabot sa mga pagsulay kaninyo, maghatag siyang pamagi aron maantos ninyo kini. Wow! Nindot kayo. Anang sa tanan nga mga anak sa Diyos, nga nagsalig kang Kristo nga itong manuluwas, nga nakabaton o gahon sa pagkinabi nga victoriously, limitado rin yun ang temptasyon na ito. Nga naman, una-una di mo hatag, di mo tugot ang Ginoo nga sulayan ta nga di na ito makayan. O sa panahon yung maabot ang mapagsulay sa matausan na ito kakinaw, because we trust Jesus Christ, our Savior, and we receive the power to live victoriously. Tagaan taniyag mga pamaagi nga atong madaog ang mga pagsulay mabot sa atong kinabuhi. Muna yung nindot sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang pinakanindot yun yung naiksoon sa panahon nga kanunay ka nakaangkon o kadaogan sa mga pagsulay na kinabuhi kag victoriously, ang pinakanindot tigala igsoon na himong attractive ang imong kinabuhi sa uban, makit-an sa uban ang imong bagong kinabuhi, o sila mo ilapod kang Kristo sa ilang kinabuhi. Nakita din mo na? Ha? Nakita din mo na? Sa tanan niya nagsalig kang Kristo nga iyang Ginoo manluluwas o iyang gibato, na batunan niya ang kadaugan sa iyang pagkinabuhi, na himong limitado ang matintasyon sa iyong kinabuhi, kaya naaman ang Kristo nga manluluwas nga nagtabang ka na to. Ang resulta ni Ana, ang mga tao nga naa sa iyong palibot, makita niya nga ikaw nagbago sa iyong kinabuhi, o sila nga nakakita ni Ana, kay misiga man ka, na himo kang asin, na himo kang suga sa iyong kinabuhi, sila po they will recognize Christ as their Lord and Savior silang kinabuhi. So importante ang pagkinabuhi sa gitawag nga spiritual success. Musugod sa pagpaubos sa atong kogalingon. Aron may sama ta sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Ug ang pagkinabuhi nga balaan nga dunay kahadlok sa Ginoo, ug wa siya nagbuhat og daotan. Holiness identify us as Christians.

ang pagkahadlok sa Ginoo, nagpasabot nga doon natay reverential trust in Him. Doon natay pagtahod o pagsalig ang Kristo Jesus. Nga tinuod nga ikaw naginulsol, nagbiya sa sala tungo sa pagtukan Kristo. Ug imong girecognize nga ikaw sad-an. Ug midangog ka nga Kristo pinangis yung pagtuo ug imong naangkon ang kaluwasan. It is a must that we need to recognize the holy life of Jesus as our example. Trusting Christ as Savior, ato madawat ang gahom sa pagkinabuhi nga may naugon. When temptation come, ato nasabtan, kaya nato. Atagan tas ginus mamaaging ato madawat. For the purpose ng mga tao na nagpalibot nato, makita o makumpirma nila nga ikaw tinuod nga nagbago siyang kinabuhi, aron sila makailapot kang Kristo Jesus nga naginuman luwas. Kamusta man imong kinabuhi karon, brother? Nakasinati ka ba o spiritual success imong kinabuhi? Dunay upat ka susi, pero duha lang ang atong gisgutan karon. Tiwaso na ito ni upat. Nagpasabot niya magpabilin kaugma sa pagpamino sa pulong sa Diyos. Aron matag-adlaw, maangko nato ang success spiritually. Subutan awon karong panahon na nga ato ginawin ini sama kang Kristo Jesus. Gamay lang na problema, doon natay mga bayulinti nga mareaksyon. Dili makitaan sa atong kinabuhi ang tinuod nga kinabuhi ni Kristo Jesus tungod kay dili ta antigo magpabusa atong kagalingon. Kung mao ka na imong kinabuhi gala igsoon, palihog. Palihog. Please consider the humility of Jesus. Siguro di ka ma-identify karon nga anak ka sa Ginoo. Turi mong kinabuhi, wa ka nahadlok sa Ginoo. Ang tao nga wa mahadlok sa Ginoo, wa po mahadlok og dautan. So wala ang iyang pagkabalaan. Una, di ka mailan. Di ka mailan. Nga anak ka sa Diyos, di ka mailan nga Kristo, anong ka. So kinanglan ang magkinabuhi nga balaan mo sugod gayon sa kahadlok sa Ginoo. Aron makita sa kinabuhi niya nga doon na sa respeto nga nagsalig sa Ginoo. Tinuod niya ang ibiyan ng sala o nagtuo kang Kristo Jesus. Human niya ang i-recognize ang iyang mga sala. Midangob sa Ginoo, pinayos pagtuo, iyan na angko ng kaluwasan o santang na kinabuhi sa ingon anak sa Diyos. Kanunay niya i-recognize ang pagkinabuhi ni Kristo nga balaan nga mahimo niyang ehemplo. Pinaagi sa pagsalig sa kang Kristo Jesus nga atong Ginoong maluluwas. Ug doon natay gahom sa pagkinabuhi nga victorious. Mabot man ang mapagsulay, we remain living a victory in victory, so that others see nga kita na bago sa itong kinabuhi, aron sila makangkunpon o kaluwasan pinagi silang pag-recognize kang Kristo Jesus kinaginong maluluwas. Mag-aampo ta
Amahan nga lang ito, may gugmaw na mo nga Diyos. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nagiplaster maayo ni Haring Solomon. How to live to spiritual success. We thank the Lord that Haring Solomon received a wonderful formula for blessing. Nga mo'y nagtulod kaniya sa pagkinamuhi ng abundansya. Tuwod sa mapagtulunan, nga mong nasabtan karon, nga matod na mo ngadto sa adlaw-adlaw nga kadaugan. Salamat sa duha ka susi for spiritual success this morning. To spiritual success.

kay mao kini ang kwalidad nga muhimo namo sama sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Salamat for knowing nga ang pagkapasingarbuhon makadaot sa matausakan namo. Makapamulag sa among relasyon ngadto sa Dios. Salamat. Nga dili namo gusto nga among kinuwi sama sa mapareseyo kanadto nga puno sa garbo. Ang among buhaton, we need to consider the humility of Jesus. Nga He is God, pero natawo siya ngadto sa pasungan. Una kinabuhi siya nga walay kasawayan sa kinabuhi, because He humbled Himself even on the cross. Iyang giangkon nga sulugoon siya. Kung nagpabilin nga matinumanon sa kamatayon ngadto sa cross. Aron ang matag-usa karong panahuna, magkinabuhi nga balaan aron mailan sila nga Kristohano. Subo pa manadungon nga daghan karong nga magkatawhan. Aktibo sa pagpanalangan. Musimba, mukanta, mudahi. Pero kung among tanawon ilang private lahi, puno sa pagkinabuhi sa salamat. Mo hinungdan, dili makit-an ang pagkinabuhi nga balaan sa matag-usa sa kanila. Salamat, Ginoo. Ang kahadlok sa Dios nagpakita sa pagsalig inubanan sa pagtawod sa Ginoo. Tungod kay tinuray nga nagtuo sa Dios, naginunsulo iyag yung gibiyaan ang salamat, Lord, ginabot sa punto sa among kinabuhi. We recognize our sin and we turn to Jesus. Pinagis ang pagtuog. Salamat kay among naangkon ang kaluwasan. Ug among girecognize kanunay ang pagkinabuhi nga balaan ni Kristo Jesus ingon among ehemplo sa among kinabuhi. Tabangi mi Ginoo nga kanunay mimusalig kang Kristo ang mga luluwas aron among maangkon ang gahom sa pagkinabuhi nga may dinaugon aron nga kun dunay mga pagsulay mabot sa among kinabuhi, amo kanan mo overcome because Christ anasa mong kasing-kasing. Mahimong limitado mga pagtilaw, mga pagsulay sa among kinabuhi. Thank you, Lord, for knowing kung magkinabuhi nga balaan, dili lang ang mahimo mi nga ma-identify as a Christians. Ang pinaka-importante, Lord, na sabta na mo. Yung ubang mga tao na kinanglan o kaluwasan bilagi sa mong kinabuhi. Inatunta nga muamping mi sa pagkinabuhi nga mataro. Tuhod na ang mga tao nga namo sa pupalibot. Nga nagsundong naglantaw na mo ang among pangandoy, ang pag-ampo. Tabahin mi, Lord, to maintain a live a life worthy before you. Aron ang mga tao makakita sa pagbago sa among kinabuhi, aron sila makailapod kang Kristo Jesus. Ilang ginog manuluwas. Make us a blessing to others. Nasayod mi nga imumigiluwas with a purpose nga mabless ang ubang mga tao. Salamat sa mga pulong amo nakatunay karong buntag. Kung unsa ka importante
nga makasinati mi og spiritual success. Spiritual success because others recognize Jesus because sa among pagkinabuhi nga matarong sa imong atubang. Lord, this morning I pray for someone nga dunay gihambing nga balatian. Ang ubahan ilang giandam ilang kaugalingon kumu-undergo sa surgery. Nga naminaw ka ron. Nga nadisturbo ka ayo. Posible gibati siya o stress until nahibo ng anxiety. Ay, gampo ko gino. I-prepare ang iyang kogalingon. Huwag nasayod bing ikaw ang doktor sa nang nga doktor nga pwede makahimog mga supernatural sama sa sinatian sa uban. Tungod kay ang proseso before mo undergo ka sa surgery, doon na pa'y mga diagnosis nga may tabo. CT scan, ultrasound. So among gideclare in the name of Jesus nga dili madayon tungod kay imo nang giayo. Salamat Ginoo. In Jesus name, ayuwa ang tanan nga dunay mga balatian. Kung pamaagi nimo nga mo undergo gyud sa surgery, gamit ang doktor nga makahatag og kaayuhan og imong tagbo na makinanglanon financially because very expensive yun. I personally nakasinati ni anak. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mapag-ampo sa uban. Salamat sa pagtabang sa uban. Salamat Ginoo gitabangan mo. Ang matag-usa. Labi na kantong nagakimo. Kung mga ka ng pamaagi nga mamatay ang mga cancer cell o di madibilo, salamat Ginoo. Ang mga kidney nga na-collapse, buhi agin o. Ang mga ugat, nga wala ng function, ni bati nagsakit, ibalik ang normal. In the name of Jesus, something nga nagturok sa ilang mga organs, hernia ba o unsa pa, tunawa ka na sa ngalan ni Jesus. Salamat Ginoo sa imong pagpaminaw sa imong pag-ampo. O karong buntag akong gitugyan ang tanan yung mga parents, mga estudyante nga na-disturbo, na-hadlock, na-trauma tungod sa mga panghitabo nga wa mabantayan sa mga ginikanan. Ngailang anak na brainwash na sa demonic and satanic action activity nga makuha niya sa online games nga sa dihang nabrinwas ng ilang unahuna subuo na sa pagbuhat o mga demonic satanic action. Patyo ng ilang mga faith, patyo ng ilang mama o papa kay ginapangutan naman kung nung sa'y ginabuhat sa ginikanan. Pirmi kasabaan mingon dayon ang demonyo through internet, through online. Patya siya. Dali na po niya patyong tugay na brainwash na tugay ay makitaan giraman sa online games. O di gani ang mga classmate, Lord, this is happening now. Rampant na kayo. Grabe ng liho sa demonyo. Sa nuna, sa mga nagani na nila maisip ang insakto. Malipayon sila. Uman nga mapatay nila suguon po sila, patay mong kugali. Lord, pukawa ang mga inahan, pukawa ang mga amahan that we must be sensitive sa lihok sa mga anak nga mong imonitor o di na mo tugutan nga mo gamit
sa mga gadget nga makadaot kanila. Tungod na sayod may bisan pangalin tagiya sa iPad, tigaya tagiya sa cellphone. Wa gani mo tugot. Nga ilang tugutan ilang anak nga mugamit niya ng mabutang ato kay nasayod sila nga makadaot sila muna-huna. Only Jesus is the answer. And I pray, Lord, for our government today. Nga gitagani mo ugahom sa paggama sa mga balaod. Just to protect the mind and the heart of a young generation. Nga mo daot sa buwas sa buwas nga future sa mana. Nasayad mi Ginoo. Nasipyat mi. Tungod sa kabisihon. Wa na mi panahon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Wa po mi simba-simba. Maski prioridad pa na mo higugmaw ng kalibutan kontra sa Ginoo. And now, mo na nang nahitabo nga naghatag ka na mong kahadlo. Na ibang mga anak ka din na mo eskwila kay nahadlo. Doon na nang mga trauma experience ka itong mga tao nga nabiktima. O nakita na ako gintim yung usa Lord, dili makatingog ang usa. Tinood buhay siya, pero di mo tingog. Tungod sa kahadlo ka doon ay bahala sa iyang likod nga mipilihin. Lord, please, bisitay ang matag-usa. Tabangi sila. Labi ng mga leader na mo sa gobyerno nga matinud-anon sa pagtabang, sa pagsulba din ng problema. Dili na lang, sara, sara, sara. Lord Jesus, reclaim your power right now. Salamat, Ginoo, sa imong mapulong. Tabangi ming tanan. Please open the windows of heaven ug bibudha ma panalangin sa matag-usa kanamo. Ikaw lamang among paglaom, ikaw lamang among kusog, ikaw lamang among dalangpanan. Salamat sa tanan nga naminaw karon. My prayer, gamita mi for God's glory. Preserve the lives of our family. Preserve the life sa matag-usa kanamo. Tagbo ang kinanglanon sa pinagpalang musika. E bless ming tanan. Ug sa panahon ni imong gipanalingan, we are willing to support. Aron do na may bahin sa kalag sa tao ngayong pagaluwas o ngayong pagaliguan. We thank you so much for your word. We thank you so much for your presence. We thank you the power of the Holy Spirit. Nga mong gibanti karong buntag. Dalay gun ka sa way katapusan. Kining tanan mo gyampo isa ring pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginuman luluwas. Amen o amen.

Dalay ko ang inyong kumuntag, hoping and praying nung atananta na panalangina. O nakangkuntag na kong kanaong ka. Salamat sa Ginoo sa atong mga sungitig paminaw. Jima Torrijas, Rebecca Akoy, Nili Naway Atos, Bibing Pigarua. Sorry kayo sa ubang di nato yung mabasa. Mary Jean Argos, may buntay po ni mo. Joy Ante de Mizula, Proverbs chapter 3, verse 7 to 10. Jima, tubilan sa balso mo, almudya, may aga sa imo, igan Jima, igan boy, ang ginugid mag pakamayo sa atong tanan. Salamat kay Gregorio Lajang Hibong, salamat din sa imo pagsuporta sa inyong programa na to. Labi ng EJ Plasticware. Sa igan Jima, igan boy, almudya, si Gregorio Lajang Hibong, kagrahima. Kunoy pasuboy, ginagreet kong amon Pastor Romel Arellano kag ang Kapila Lovers Team. Ayong aga sa inyo tanan, God bless you. Always and your family, salamat. Di ka muna nga pay. Kung lapit-lapit lang, masabay ko sa inyo ba? Elita, Elina, kanakan-kanay. Good morning, Pastor Boy. Amen. God bless you always. Amen. By the way, good morning man sa akong nga cousin, si Priscilla Calise Kadungo. Bao. Kamusta ka na sa din ganyan ng lugar mo sa Trento, ano? Agusan. Kasin kong widow, mayong aga. Geraldine Ramso, Andre Subao, Manny Villar. Good morning, Pastor Boy. Amen sa pulong sa Diyos ng imong giwali. Salamat, God bless from San Jose, Malay-Balay. Amping, Manny Villar na ito. Nalimta na ako ganina. Andre Satinsa, good morning po, Pastor Boy. Oy, may atyaga, Lucilin Plasio, kamusta ka da, Sile Sain? May mabisita na kang mga sabaw-sabaw ka man. Lina, kanakan, kanay, good morning, Pastor Richard. Salamat, nakamata na po may aron makapaminaw sa imo. Sa imo, sa imo, watching from Barangay Malabon, Malungon, sa Langani Province, God bless you all. Good morning, si mong bana, ayaw nag-inuminuman. Mary Asenyero, good morning, Pastor Boy, watching from Daang Lungso, Ningong City, God bless always, Pastor Boy. Mariana Punti ng Dahan, Libby Nakaryo Dahan. Salamat, Sinya Del Casil Dumalugdog, Kag Bibor Dumalugdog, Lindy Lagayon, amen. Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Marilyn Talarok, diyan sa Dalandang, may buntag niya. Kamusta naman? Sherry Ann, si Kenya, amen. Nether Kagat, amen, amen, hallelujah. Elenita Kanakan Kanay, amen, amen. Uy, may nga ka kayo tira simbaya kag tatayawaning simbaya. Salamat kit sa pagsuporta sa programa Pinagpalang Musika. Amen, amen. Rinalin Ubaan is watching. Good morning, Pastor Laikway. Jane Blancia, amen, amen. Patabang ko sa mga prayer hingpit kayuhan sa akong banag. God is good all the time. Please, Lord, kay wala ka sa among kinabuhi, wala yun may mahimo. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Amen, amen, Pastor. Salamat kayo. Sa imong banang, Romeo ba ito? Maayo lang gina, basta undangang inong. May buntag niya sa Malabon, sa tanang membro sa Ikupi. Alliance mo na Ikupi. Adelaida Agpaaw. Amen, Pastor Boy. Good morning. Dumanon, Kalinaya Linda, may buntag po. Lord Padilla, salamat sa buing pulong sa Diyos, Pastor Boy. Dako nga kaimuan ang paghinundom o pagpalig-on kanato. God bless, Pastor. Salamat sa imong kinabuhi sa pagpadayon, sa pagpagamit alang sa bulaton sa Diyos. Amen. Adelino Malam Christian the Second, amen sa pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy. Kung gusto ka may mo, samas ka na po ni Kristo, hala, sige, magpaubos ka. Kung mailhan ka ng Kristohanon, hala, magkinabuhi nga. Nahadlok sa Ginoo, dili mahimog daotan buti pasabot nga, nagkinabuhi nga balaan. Ay, good morning, Pastor Boy. Yes, Gloria Dumanat. Pagkanindot ang pulong sa Ginoo, amen, amen. Jessica Garcia Montilla, may buntag. Hoy, good morning kay Reverend Evangelist Ronnie Balboa Loud. Noy, may aga, noy! Amo rin akong pag-isa nga. Grabe, ha? Jocelyn Abapo. Good morning, Pastor Boy. Watching from Kaligutan, Lakda, Bordeoro.
Good morning sa tanan na gasunod ni ini. Pinagpalang mo si ka. God bless us all. Amping kanunay, Pastor Boy. Yes, noble amping yun. Ha? Imin, Pastor Bisan, sa among kinabuhi. Last February, ako ang na-hospital. Pagka September, akong bana na po. Nagpasalamat lang gihapon ko sa Ginoo bisan sa mga pagsulay. Wala ko niya. Gipasagdan kay ang tanan. May tabo sa atong kinabuhi, may rason ang Ginoo. Amen for that. All things work together for good to do so love him according to his purpose. Kanto na igugma ka niya. Tanang mga paitabo, doon ay mga plano. Nindot. Justine Barbon, salamat Pastor Boy sa malang pulong sa Diyos nga imong giwali. Makatag kining dakong giya o pagtulunan sa among kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, God bless Pastor Og sa tanang na minaw from Hingoog. Carlos Abilamod, gantuan ko na dyan Santo City. Amen. O dalaygon ang balang pulong sa Diyos. Oy, bibing kasi buha karo. Kasin maing aga. Waning Roble Paburata. Good morning, Pastor. Ang Ginoo, magauban ka na tong tanan. Amen. Lilia Bagusto Wania. Salamat sa imong pag-view. Paminaw. Amen. O amen. Glory to God, Pastor Boy. Bislig City ni Dumanon Kalinia Linda. Wilma Ranan Mansan, Tagingog City, salamat. Thank you for the wonderful message of God that you shared with us. Thank you, Pastor Boy. God bless you more. Consolation Boy, sir. Elita, Elina, kanakan, kanay, didikyod na ko. Kapunggan ang akong mga luha samtang makapaminaw sa imong giwali pulong sa ino. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo, pagkamaayo sa among kinabuhi. Amen. Lisa Arlante, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. Consolation Boy, sir, amen, amen, glory to God. JM Kanungog, maayong buntag, Pastor Boy. Wala kung naka-apas on sa text imong gibasa. Nindot ang minsay, amen. Banlag ni. Proverbs chapter 3 verse 7 to 10. Ha? Alma Mangira, good morning, Pastor Boy.

0: pinagpalang lang. Haplas po kay aroma na eh.
1: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
0: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon na ya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
1: Salamat kayo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maoki ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya ko sa kagrapa na mga 1,000 plus ato o gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong tanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: sa matag pitik sa orasan. At dunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Og karon aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headline.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, o banubantang to the last size, atong sayron kining pipilak ka mabalita. Pakita mo din ni sa Mindanao, o ganapot tayo balita gikan sa Visayas, hatod ka nato sa usag ka simpleng food supplement. Apanay mo kining tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Diyos, o kinimaw ang Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Lunes karon magkaibigan o gapit sa 21 na aning bulan sa September 2026. Usa ka matawong nga buntag o dalay gud ang Dios, ato nabati ang programang pinagpalang musika. Ato nakauban si Pastor Richard Danggalio nga kumaguwang broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Og ang produkto nga Vegemax magkaibigan gibuhat kini sa 25 ka mga tanom, oil ang suludaan ni og dili powder. Namagoy mo tiksa itong Pastor Dan, katong among napalit, powder lagi ang sulod. Dili powder ang atong Vegemax nga pinagpalang kapsula. Oil ang suludaan ni nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom mga kaibigan. O niya, kung atong tanawon ang mga testimonies, ako kining gitawag, ato kining matawag nga all-in-one. Tungod kay lalaki mga sakit at tagagalibyo, gamit lamang usa ka klase nga kapsula o kinimang Vegemax. So di ka na magliso, di ka na mag-confuse unsang oras ka mo inom, unsa imong imnon, kay usa ra mga klase. Ang kanindot lang kay daghan ng sakit ang matagagalibyo. Kini tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibig magigsuunan, Vegemax Plus. O niya aroma po, itong aroma iksuo na pa yung mga hubag, bukol, ang ilang haplasan. Uy, nang buto man, nangahilis ang ilang hubag. Ha. Para ka na ako iksuon ka na buhat sa Diyos. Ha. Gamit lang kining akong gituuhan nga iyang gipanalanginan ng haplas. Ang aroma herbal oil, sakit yung mga likod, na kay mga panot, rheumatitis, kabuhi. O labad sa imong ulo, na kay mga paso, o katul-katul sa panit. Igsoon, aroma. O niya, pares niya ang nga itong Vegemax Plus nga kapsula magkaibigan. Osmond ka, welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang itong Mindanao Visayas Headlines sama sa itong programang pinagpala musika nga baguhay pa lang natapos. Madungog kini siya sa Kapin, 40 ka estasyon nandini sa Mindanao o sa Visayas. O salamat din kayo sa itong partner stations nga on time, ganyan ba na ni Ahead of Time? Na nagka-signify nga ni kanato magigsuunan. Pero hangyo ko. Mo-signify ta kung nagka-on-air na. Kaya basi ko niya matatag alas dos, media o niya nag-signify ta, pero off-air pa di ay wa pa ma-on ang atong transmitter. O niya nagka-laos o gatulog, wa ma-on. Anyway, Exxon, salamat din kayo mga partner stations. Importante ang inyong pag-up na sa programa Pinagpala Musika on time or di ba ka ahead of time. Nindot po itong gamayang ahead of time para at least preparation pag alas 4 sa programa Pinagpala Musika. Atong oras igsoon, 39 minutos makalipas alas 5. Nagkumaglangan na niya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Armas ang gigamit sa suspek sa South Cotabato School shooting giingong gipanagihan sa amahan nga konektado sa DepEd 12.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang street level individual nakuhaan og dul-an tunga sa milyon ka pesos nga syabo sa Kalilangan, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos nga babae wanted sa 8 ka ihap nga kasong pagpangawat nasignit sa Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Laing ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan. Duha ka minor de edad did on the spot sa dihang nabangga sa bus dito sa Garcia Hernandez, Bohol.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan. Solterito patay matapos maglangoy sa resort sa Oton, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Katapos ang ulan tudling sa atong balita. Usa ka 34 anyos nga lalaki na baybas sa Tagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng mga ulan tudling sa atong mga balita. Hatod ka nato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung adunag kay mga pangutana may tungod sa atong produkto o di ba ka sa panglawas mga kaigsuonan, I would like to encourage nga itiks lang, ay lang itawag ka nato. Pwede itawag ko man na sa atong programa. Pero while ga programa ko, malipay ko kung imo na ka ng itiks mga kaibigan tungod kay limitado tong oras. So itiks lang ang pangutana. Either sa akong number nga 09-27-71-12-112. O di ba ka PM sa akong messenger Dan Il Evangel or comment ka sa itong Facebook live karon kung anaka nag-view sa itong live. Na ay nag-text ato kahapon igsuon nga pasulan wa na'y aroma din sa Radyo Kamayo sa Alianga. May punta din ang kaibigang Noel Abaw na ikapangitag aroma no? Ayop nga may mong available atong aroma sa mga estasyonan nga asa taga paminawan. Onya mga listeners, feedback kod mo kung panitan nga atong estasyonan niya wa dito. Feedback ra mo sa ako ah. Kaya ba sila nahurot na di ay? Ang inyong padayong pagbalit diha sa mga estasyonan nga asa mo kapaminawan, mga kaibigan, dako nagtabang para nga kanang mapadayo atong broadcast. Diha sa Prosperidad, sa Metro FM, diha mo palit. Nagunahon na akong mudrikat kung anak diha karong semanaha. Kay gusto kong mag-promo diha. Ako mismo ang magbaligya diha mismo at bang sa istasyonan. Kaya nasabot nami sa management nga mag-caravan ko diha. Para sa mga listeners diha sa Metro FM Prosperidad. Mag-caravan ko diha para ma-avail ninyo ang mas ubos nga presyo. At ang ilan ninyo akong final announcement. O niya Bohol, at ang ilang gihapon ninyo ha. Kaya ako paging naplansan yung ato mga schedules kay na sandwich manggod, kinala manggod kong musti diya o sulod sa mga usa ka semana. Kato lang medyo apiki kayo. Kaya natin mga importante usap ng mga schedule. So, una-una ako, supposed di manggod ha, karong semana. Kaso lang na may anniversary sa kaibigan karong pizza 25 diya sa Pambuaya. Kumulakaw po kong pizza 26, maapsan po ko sa birthday sa kung anak karong October 3. So, nauna ko, mulakaw ko pagka October 4. Pero ako na po gitanaw ang anniversary na po sa kaibigan sa Pizza Gis sa bulan sa October. So, ang atong libre na igsuon, Pizza 11 pa. Ani ang mga rason igsuon ato milabay po, maugya po, nagay pa yung mga importante schedule ganito, basta-basta mabihaan. Pero sige lang, itugot sa Diyos igsuon, diha tati madugay para makikita sa mga listeners diha and then maka-avail sila sa masubos na presyo sa itong produkto. O maka-organize po itong kaibigan. Itagang po ng andoy diha nga mo-appeal sa kaibigan kaya gusto po sila mutabang nga ito sa uban. Pabuta lang gini niyo ha. Pero gusto ko nga madulikyat sa diha sa Prosperidad karong siman akong ako lang i-plastar akong schedule. Karong adlaw manggod na arang gini bisita din ni Igzon sa church na ay seminar din nitro Kidnon Evangelical Ministers Association Incorporated nga Osaka gathering no? Kay adon tay bisita gikan sa kauluhan ha? Atong oras karon 44 minutos makalipas ang alas 5 o karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Armas nga gigamit sa suspek sa South Cotabato school shooting giingong gipadagihan sa amahan nga konektado sa DepEd 12. Aron hata ka na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Winim Rafisura Kainoy, nandukad sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Kaibigang Winim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Gikumpirma ni Banga South Cotabato Mayor Albert Palencia nga ang tag-iya sa pusil nga gigamit sa grade 9 student nga suspect sa pagpamusil sa Banga National High School mao ang amahan niini nga giingong nagtrabaho sa Department of Education or kung DepEd 12 ilawom sa Departamento sa Disaster Risk Reduction and Management. Samtang nahibal-an matud pa sa estudyante nga gitago sa amahan ang pusil sa vault o iya kining giguba aron makuha ang maong pusil. Dugang panini na siren usab nga walay kontra ang suspect o gituhang na impluwensyahan lamang sa gisudlang online group sa social media nga True Crime Community. Alang sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy, para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kay Biang Nuinim Rafisura Kainoy sa maong report. O sa kasubong pakitabo dito sa South Cotabato mga kaibigan. Kami kalas o moragatulo ka kinabuhi. Laing balita mga kaibigan. Street level individual na kuwaan o dulaan tunga sa milyon kapisos nga syabo sa lungsod sa Kalilanga na Bukidnona. Aron hiyata ka na to ang detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City, kaibigang Noinem o kaibigang Charimi, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Nasikop sa niusang persa sa kabalisan pinaagi sa bypass operation ang usa ka tigpahuyot sa gadaling droga nga nakuhaan og dul-an tunga sa milyon ka pesos nga sabu sa Boracay Central Poblacion Kalilangan Bukidnon pasado alas 12 sa tungang gabi nitong September 19, 2026. Ang dinakpan gira sa alias nga Leo 23 anyos og nalista isip street level individual. Sa persona sakmit gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka heat seal transparent plastic sa 6 nga gigtuo uhang adunay sabu og motimbang og 70.13 gramos nga adunay standard drug price nga 476,884 pesos. Nakausab sa kapalisan ang usa ka cellphone, motorsiklo, helmet, backpack og bypass money nga ingong gigamit o nalampikit sa operasyon. Gipahimutag na sa motoridad ang kaso batok sa suspect tuwod sa gigingong paglapas sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kaisigan Sarmay S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Charmy Pahanggin sa maong report sa atong mga user sa atong produkto nga Vegemax o diba kastong aroma nga nakaangkon og kayuhan human migamit sa itong produkto mga kaibigan. Malipay kayo kung makatawag ka, ipabot ang imong testimony o pagpasalamat sa Diyos din sa kahanginan sa itong programa. Pinagi sa pagtawag sa itong numero nga 09-27-71-12-12. O diba kaigsoon, pwede ka mo tawag sa itong messenger while ka programa ko. Pwede ka mo tawag magsuunan sa itong numero. Kung naiga labay og report, ay lang sa itong messenger makibigan sa ito lang numero. Diha sa Barangay Tungol, Dato Montuala. Murag North Cotabato ni. Kade lungsod nga Dato Montuala. Ato managipabot sa itong usa ka dealer igsoon nga naanaday bagong dealer diha sa Barangay Tungol, Dato Montawal. Diha sa Joy Native Coffee. Available diha ang atong Aroma Herbal Oil o atong Vegemax magkaibigan. Sa anak lang mo diha. Osbon ko, available ang atong produkto. Mga kaibigan, diha sa Joinitive Coffee sa Barangay Tungola, Dato, Montual. Nadia atong produkto ng Vigimax o Garoma. Busa, anak lang mo mga kaibigan. And then... diha mo sa tulunan, dito mo kang kaibigan Tutu Gawran sa Barangay F. Cahelo. Nagkan si Aroma Vigimax dito. At oras karon 50 minutos pagkalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos nga babay wanted sa 8 kaihap nga kasong pagpangawat na signet sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Anukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nasignit sa presyon ang usa ka 34 anyos nga babae nga residente sa Mulavi, Sambuanga del Sur nga gila nga wanted person sa Mulavi Municipal Police Station at sa manhunt operation alas 11:50 sa buntag kay dito nakalabay ang adlaw dito nabita sa Barangay Makugihon, Mulavi, Sambuanga del Sur. Gidakop ang suspect pinagi sa gahom sa warrant of arrest nga giisyu sa presiding judge sa Municipal Trial Court, Mulavi, Sambuanga del Sur nga pritsahan og Mayo 5, 2025 tungod sa 8 kaihap sa kasong pagpangawat kung theft. Ang source warrant adunay rekomendado nga piyansa nga 6,000 pesos matag-usa sa 5 accounts o 4,000 pesos matag-usa sa 3 kaihap. Temporal nga kustudiya ang magdinakpan sa Mulavi Municipal Police Station alas sa tukmang disposisyon. Nanukan sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa galang sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma Prit mismo diya sa estasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipos. O sa mga kaibigan, at tura mo sa estasyonan. Diya mo palit sa itong produkto kay dako ng katabang sa iyong panglawas o makatabang usap aron palayin kita madunguga diya sa Gipos, Sambuanga del Sur, pinagi sa Barangay Radio. Diya sa kinapawan, mapalit ang atong produkto igsuon diya mismo sa sulod sa KMCC Supermarket. Pakita lamang diha ang Midi Pharmacy sa sulod mismo sa maong supermarket. Midi Pharmacy, natay Vigimax, Aroma o Herviva Coffee. So, pabor na kayo taga Kinapawan City, mauni ang atog yung pinagpalang produkto. Nadia Iksoon na mismo sulod sa KMCC Supermarket. Midi Pharmacy, mga kaibigan, mga kaiksoonan ko. So, katong gusto mag-testify, pwede mo tawag karon mga kaibigan, ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon gamit ang produkto ng Vigimax. Ang pag-inom sa itong Vigimax nga kapsula, 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Panalitan na buntag ka mo inom. I mean, yes, buntag ka mo inom. So, 30 minutes to 1 hour before breakfast ka mo inom, mga kaibigan. Ang dosage ani, pwede usa, pwede duwa, pwede tuludong ano ni mo. Ani say overdose, kini purong herbal. Ang ako mga apo, panglanlano na nila tag lima kabuok. Walay overdose, kini purong herbal. Sa mga gisulti, at itong yes, murag kahapon na kong gisulti, na iusa ka alagad sa Diyos nga to sa Davao. Nakasuway o painom siya anak niya, pastor, ganahan kay mukaon na kong mga anak. So, dipalit siya ang pulo kagarapa. Pulo ka grapa kay nindot magud ning food supplement kining atong Vigimax. Kay at least ang mga bata di buka og gulay, amrog susama nga kaon na gulay og prutas sa diya mo inom sa usa kapsulang Vigimax. So pulo ka grapa yang gipalit ang kanindot mo, wag pulo imong paliton basta dari kani kanamo. Puya to pa GNT, pwede pa GRS, wa na may bayad sa shipping ani papadala. Kami na basta pulo. Napay libreng usa so 10 plus 1 ta basta dari kani kanamo. Pero diya sa mga sasyonan, doon ra, mas convenient kayo. Diyan mo palit yung suon ko nga. Mupalit na mo tag sa kagarapa o taga pila kapsula. Anak mo sa sasyonan. Laing balita mga kaibigan. Atong sayro na balita pagtabong adto sa Bohol. Dua ka minor di dada did on the spot sa dihang nabangga sabay o sa bus dito sa Garcia Hernandez, Bohol. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Nora Canelio Acas na nugad sa Hot FM at Tubigon Bohola. Kaibigang Nora, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nakabsan sa kinabuhi ang duha ka mag-igagaw nga pulos minor di edad nga nagpangidaron og 14 ug 15 anyos human nabangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus Transit sa Garcia Hernandez Bohol pasado alas 12 sa udto kagahapon Domingo Setyembre 20. Ang mga biktima pulos residente sa Barangay West Poblacion sa Maong Lungsod. Base sa initial nga investigasyon sa Garcia Hernandez Municipal Police Station padulong sa lungsod sa Hagna, ang duha ka biktima sakay sa motorsiklo sa dihang nahitabo ang aksidente sa National Highway sa Barangay West Canayaon. Matud pa sa kapulisan nga mi-overtake ang motorsiklo sa laing sakyanan apan wala niini na matikdi ang kasugat nga bus hinungdan nga nabangga kini og napasok sa ilawom sa maong sakyanan. Tungod sa kakusog sa pagbangga, gilayon nga gideklarang dead on the spot sa lugar ang duha ka biktima. Nasayran usab sa kapulisan nga wala magsulob og helmet ang duha ka minor di edad sa dihang nahitabo ang aksidente. Kasamtangang anaa karon sa kustodiya sa Garcia Hernandez Police Station ang driver sa bus alang sa dugang nga investigasyon ug tukmang disposisyon. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Biang Nora Canelio. Sa Tubigon Bohol. Busaan na lang mo diha, nahimutang atbang sa Mater de College na ay gamayang kali diha. Sa atbang sa mga eskwilahan, subay ang kali kaya banda sa Luyo na diha ang istasyonan sa TFM, mapalit ang atong produkto ng Vigimax o Aroma. Osbon ko Bohol, pabutay akong babisita na itugot sa Diyos at ulit na plaster ang atong mga schedules. At oras karon 57 minutos palipas alas 5, balitang ligay nun mga kaibigan. Osaka Solterito patay matapos maglangoy sa resort sa Oton, Iloilo. Aron hihatag ka na ito ang detalye at ang dawato ng report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
5: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Napatay ang 13 anyos nga soltereto nga nalumuhos sa beach resort sa Barangay Butong Uton kahapon sa ngapon. Ini ang kinkonfirma ni Police Lieutenant Colonel Norbert Cipolle, Hepe sa Uton Municipal Police Station. Matandaan ka nagparigo sa resort ang solterito upo ng magulang kagduha pa kalaki sang gulpi lang nagmadlo sa hangin. Nalumos ang apat pero nakabutwa kag nakahinga ka paigad para makapangayo sang rescue ang tatlo. Naurasan kaya nakita ang solterito sa Barangay Trapitse Oton. Nagpadulong lang sa resort ang solterito kaya iya pamilya agud magbanding kaya iselebrar na lang ang birthday sang ilang amay. Sa ngalan sang Bijimas Plus sa pinapalang kapsula kaya rumang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 GTFM Lambuna, Iloilo, turug na baskog pa. Ay.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigang Randy Lasa sa mga report ang itong produkto palit sa mga istasyonan diha sa Lambuna o sa GTFM. Katapusang balita mga usa ka 34 anyos nga lalaki na baybas sa Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez nanukad sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Sikop ang usa ka 34 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ang operasyon batok illegal nga droga pinagi sa babas nga gipanguluhan ni Police Captain Mark Esteban Roy Sarsunas Acting Chief of Police natupid sa 19 bining buwan sa September 2026 sa may barangay Suryano Tagbina Surigao del Sur sa oras ala 1:50 sa hapon. Gilang nadakpan nga si alias Dudong 34 anyos din residente sa may Puro 4 barangay poblasyon Tagbina Surigao del Sur na konpiskagikan kaniya atong sa operasyon ang 4 ka hit cell transparent plus 6 sachet nga motimbang sa 1.5 grams nga may gibanabanang kantidad sa 10,200 ka pesos. Ang pag-imbentaryo o pagdokumento sa mga nakumpiskang mga butang gihimo atubangan sa mga gikinahanglang saksi subay sa Section 21 sa Republic Act 9165 na sumala sa giamyenda. Gipahibalo ang dinakpang suspek sa iyang mga katubo. Sa gihimo sa Section 511 of 12 sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 aron kini ipasaka. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur kini si kaibigan Reina Linoset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
9: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Reina Linoset Martinez sa maong report. Mga igan, kapsang taguras. By the way, di asmang buaya sa atong pag-anag karong pizza 25 sa iyong anniversary. Madatang produkto para mas ma-availin nyo ang mas ubos na presyo. Pero ang atong dealer diya, nadiya si Igan Gia na kasipong Iligos, no? Atong kaibigan. Huwag na po diya sindahan sa usas sa mga barangay kagawad, nalimot na ko siyang pangalan. Mga igan, sa ngalan sa Vigimax pa sa pinagpalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio, temporaryong manamin itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
12: Kini ang programa na maghahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

og kanunay na akong gina-remind mga higala no dinhi sa atong programa nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Mo na higala, no? Ang sekreto, no? Sa pag-angkon nimo o pag-maintain nimo og maayong panglawas o himsog nga panglawas. So sa mga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program o kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Ang pag-avail manggod ni inihigala na unang-una diha sa atong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa diha nga makapaminaw ka, ma-enlighten ka, ma-educate ka diha sa health, no? Diha sa spiritual nimo nga management. Dayon i-avail nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. No mo ni ang imong imnon higala kadabut. Inumo nimo every morning, no? Nining sayo sa kabuntagon kung usa na ka nga naka-avail ni ini. So tulo ka baso diha sa imo ang tulo ka baso nga kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD mo na ang imong imnon, no? Sa mga bag-o lang nakadungog, ang proseso ani higala, no, mupalit lang ka sa ato ang bali 200 pesos, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Diha nimo na idilyot higala, no, sa imo ang 6 liters nga ilimnon nga tubig. So diha ni mo na ibutang higala, no? Bali 100 drops times 2 mo na 200 pesos. No, sa duol sa ato ang schedule. Sa ato ang CMD caregiver, no? After ani nga program, ang ato ang CMD caregiver siya man ang naga-announce sa physical location ang physically nga ma-serve niya ang ato ang 100 drops or katong battle mismo nga imong ipatak. So naa siya schedule, no, nga ipahibalo kaninyo after ani nga program. Punta kaninyo ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa, no, wala moy laing palitan aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy ang atong CMD caregiver, no. So mapaminawan ta, no, ang atong programa sa Light FM, Panabo, o mapaminawan punta sa Bukidnon, no, sa taga Bukidnon nato ang mga kahigalaan, no. Mapaminawan ta, madungog ta sa Light FM, no, Kibawi Bukidnon. O diripod ta sa Davao del Norte, no? Ang ato ang Infinite o Light FM, no? Mapaminawan po ang atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So sa Panabo City, kung layo kahigala, no, dili ni mo maabot, distansya kaayo, no, kung naakag Bukidnon, no, wala, kung wala pa yung schedule nga gi-announce ang ato ang CMD caregiver, so lisod kaayo ni mo siya ma-avail, no? Pero kung naalang ka diri sa Del Norte, mas maayo higala sa schedule sa atong CMD caregiver, maka-proceed ka. Kaya na ay consultation, nga himuon ang ato ang CMD caregiver nga free. Pinaagi ni ini, no? Mag-guide ka, pwede ka makapangutana, no, sa proseso, sa pamaagi, no.
So mas ma-enlighten ka kung naa kay question, no? Kay diri man gud sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, wala tay kahigayuna, no, nga makapangutana, no? O tanang mga question bahin sa location, sa address, no? Ang ato ang CMD caregiver ang atong kontakon. So ang ato lang din ni mga higala, no, gusto nato i-empower, no, ang importansya sa spiritual nga kinabuhi, no? Spiritual nga butang aron nga maangko nato ang kahimsog sa panglawas. So karon mga higala, kung disidido gyud ka nga mahimo kang part sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, mo abilang ka aning 200 pesos nga water therapy, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi. So kung actual ka nga moanhi sa atong istasyon sa Panabo City, so muna ma-avail nimo tong 100 drops, no, 200 pesos ang imong mabayad, dala lang ka sa imong 6 liters. Pero kung naa ka sa layo higala, no, distansya ka sa ining location nato sa schedule sa atong CMD caregiver, akong gina-advise labi na og moabot og 100 kilometer, 200 kilometer ang imong distansya, no, sa ato ang schedule sa atong CMD caregiver sa Panabo. Ang akong ma-advise diha kanimo higala, kung almost 100 kilometer imong gilayon, i-avail ang ato ang G&T or door-to-door delivery, no? Kining ato ang door-to-door delivery mga higala, no? Pay as you order ni siya, no? Ang akong ma-advise katong isa ka battle, which is nagmatter po ta sa drops, kung pila ang drops, times 2 lang ni mo muna ang amount kay mohang mabayaran, no? So muna nga kung gusto pa kag na kay mga question or option nga gusto nimong ipapangutana, punta ka lang ato ang CMD caregiver after ani nga programa. Labasin pod maabil pod nimo ang mga promo, no? Nga makales pog ka, no? Kay kabalo ko higala nga kanang imuhang kahimtang karon, dako na kaayo ka gasto, no, diha sa imuhang pag-atiman sa imong panglawas. Agi na ka og kanang lahi-lahi nga mga procedure, no?

padayon, no? Sa paglaom. Kaya sa imong paglaom, basin mo na ni ang tubag sa imong dugay na nga pangamuyo o mga pagampo. Basta ang ato ang verse karon nagsulti na ang makagagahom, naglaom, desire niya, gusto niya na ikaw makaangkon o kaayuhan sa imong panglawas. So mo na higala, ang imo na lang himoon, nabati naman imo, tuuhi, huwag ang pagtuo patay kung walay buhat. Take the first step. Daghang salamat sa imong pagpaminaw, higala. To God be the glory.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si MD. Patulo na ako sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kayo na sa si MD. Kana si MD all in one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Introducing Case Fragrances. Taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Atong ikon ganyan mo kay na may ato sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas pa sa kwanar taas kay ang imong sugar. Magpa-check up kagayon sa doktor. O diha nga nagmulgul atong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihilang gihapon na bidimak mga isoon. O diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidima.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
10: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.